0: Ay Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
1: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya nagan nga salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
1: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
5: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.

0: guys, ik heb het aan Ludi. Zo zegt de baas. Oh, din he. Sama nga nga hinugtok mga diha.
1: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
0: Kunya, sabi mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting! Subtle
3: but bold. Ako si Andrew, ang akong punggusan na wong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing pag tumarog sa Santon Plus Gold. Akong gisulayan o niyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani-ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sana mag-
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: alala.
1: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure Buy. Nga no good.
0: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold bay?
0: Ubay. Ang Craft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sauna, lagan kayo ko. Nag-asar ko wabot gun. Oh! Ika Smarty City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Sukan nga naminaw ko sa X, di na ko lagan.
5: Ayo, ayo. Patuloy na wakay lang lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari ito yung mga utang, oy! Ang sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
4: Nibalik tapos Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sola, pogi ko yuyab! Sukat nga naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
3: Wow!
2: Napagi ko yuyab! Lisod po, dog mamayot ko. Ayo, suman mo diha, masuman mo diha. 150 lang o, init pa. Ipahit na kayo, suman o. Oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato libre o. Oh. 150 lang, 150.
0: Mga katrupa, exciting!

0: tilapia mo diha.
1: Uy, miss.
0: Kuya, tilapia?
1: Tilapia?
0: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
2: Kuya, daddy.
0: Ay, itilaban mo ni mo ya.
1: Tilapia. Munang itilap ko.
0: Bastos juga.
3: Exciting!
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Digyun na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Lupig pa nimo ang scene zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lupog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3, usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa, mapalit sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamo sa anumang uri ng sakit.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisig.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikasyon. Kate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Santon Vitamin C.
11: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
15: Wow!
14: Binaw-bi? Pinagalit ka-inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha! Ha!

0: B, palit na kugbra. Uy, bra.
1: Magbra-bra, pagka nga. Pura magdagugtutoy nga, maskar paggamaya ni magtutoy.
0: Wow. Wala, pagunin mo, no?
2: Nani?
0: Brief, pagka nga, gamay mo kay kagtabadidoy.

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot!
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod! Exciting? Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
4: Santo Basso.
5: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagadungog na ako sa Santo Basso, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Basso.
6: Santo Basso. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Mike Osara. Construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin og panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
9: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
2: The Secret of Health.
9: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
2: The Secret of Health.
6: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga dunay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: The Secret of Health.
9: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon, kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon coffee mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
11: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?
0: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Awas, wes!
1: Naldaas!
2: Imong
1: kamot!
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Tumangkod, sir. Hindi ko akong binulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong kapsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga. Adunay, alibiyo akong pamati. Unya, normal na siya akong menstruation.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Gude. Timan eh, basta kapigani sa Zaton Plus Coffee Mix Gude. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na rin ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan na nga akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
12: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ang damo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Doctor.
13: Magandang araw.

0: katawan. At hindi lang yun dahil na rin sa babae tayo, sinubukan ko talaga dahil may mga sangkap ito na nagpapaganda ng kutis. At sa ilang linggo ko lang napagkakape ng Santong Gold Coffee Mix, gumanda at kuminis ang ating balat. Kaya subukan nyo na ang Santong Gold Coffee Mix na kapag gapi ka na, kuminis ka pa.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?
4: Exciting!

0: ting alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert Kamumulupyo Santalisay Cebu. Na initubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Dagana doktor o galbularyo na ang akong natuan. Dagana naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas mga higala ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Bush, abo. Magpakilo ko sa hubaybe.
8: O sige, lo.
7: Ibutang ang sinako sa timbangan.
1: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
9: Punta kenta ani ata karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ang Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
9: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
10: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
9: Kay daghan nga salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa harvest? Dako ko harvest tungod sa Crop Gold.
9: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
12: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kun dili, customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Sa una, putot kayo ko. Ah! Sukan nga namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
17: Wow!
16: Bidaw be? Pinaganil kay inches ni nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay daghan be kay cakes drums. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
18: Exciting!
14: XFM time, it's 9 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
19: Mga katropa, excited!

0: Oy, Parig Lodi, grabias damgon ako, Parig Lodi, oy.
1: Baoba, usa ba din ang imong damgon ay pare?
0: Parig Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Hubug d'yo kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pilti, exciting kayo.
2: Exciting!
3: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong pananga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. XFM time, it's 10 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa,

0: ospital.
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
1: Garon di ay.
0: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusy pa. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Junjun Galawiyot, pag-anap ang suranda po din. Kung kaya't yun yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, ibang putulong, dahil gabing yung galing matulong.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kretin lami ang natulog, nakaipo, kung sa pag-ihi, o pira kayo. Gano'n, warang kretin, yun, nanti po, alam kung nakapaminaw sa kung ipangulti ka, sa kung mabalatian, yun ang sulayan na ang doon ko sa Yisperality, mo kayo ang tapang na sa inyong panggawas.
3: Sa Thon Plus Gold, adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Sa Thon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Sa Thon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na po, wala na gatukar akong ulcer. Damigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na mag-apikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ako Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit na yun ko. Bisan tarte, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karuwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan nami, Gabe!
2: Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong pananga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Boy, RJ, ursa ba ng F, ha? Kanig na si imong card?
1: Kwan, Kapitan?
0: Ursa ba ng F si imong card, ha?
1: Kapitan, fasado ang pasabot, ana.
0: Abin akong perfect.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Both pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen. Usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Punta kayo na niya, takaroon din he, sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
11: Ya, yeah. Unsa may mga kasturiya sa uban nga pagkagamit?
12: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mag Crop Gold.
11: Kaya nagan nga salamat.
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
14: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
11: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
14: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Bush, amo, magpakilo ko sa hubaybe.
17: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
16: Bato gold tawon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
17: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
18: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
19: Usagadlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi.
20: Hoy, apa? Hoy, apa? Apa?
21: Kap.
20: Estudyante ba ka?
21: Ano man?
20: Usingan no man, ha? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka. Hoy, bangon na.

Mga tropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Archie, kureng.
1: Kap.
2: Kap.
0: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan unya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap. Balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren sa Lukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming pong tulog. Jobert kayo ni sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa tour nyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko ni mo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klapumaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
7: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan namigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na yung pakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!
1: Exciting!

0: alala.
1: Ah, tadaag sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Kraft Gold Buy.
1: Ha? Sa Kraft Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Nga no good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Kraft Gold, bidakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Kraft Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Kraft Gold, daghan na ang nigamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Kraft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninlot sa Kraft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Kraft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Kraft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Kraft Gold bay?
0: O bay, ang Kraft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Kraft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Kraft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Kraft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Kraft Gold na ta.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa humay be.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
3: Uy, unsa man imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
5: Batogol tawon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
7: Na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
8: Ah, mahal lang. Gordo, tag piso riha.
7: Mm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
8: Ay, atay.
9: It's starting.
10: XFM time. It's 2 o'clock. Time check. Brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, excited!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako kay Gold, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumangkod, sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga. Adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal na akong menstruation.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas, Zaton Plus Coffee Mix rugun ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mang gustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa akong trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapektibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
11: Kailangan kong mag-antukin para makafocus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Zaton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ng ating skin.
0: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister Pain.
12: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang magbisa.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Usag adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
2: Hoy apa! Hoy apa! Apa!
3: Kap!
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, kimalate na ka! Hoy! Ay bangon na!
3: Exciting!
0: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold Herbal Capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
0: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
5: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
7: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klase nga mga sakit.
0: The Secret of Health.
8: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
9: Santon Plus Coffee Mix.
8: mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santo Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagmamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugaapta ba ni? Nani ba to?
2: Batogol taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipase.
15: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipase ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
13: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
16: Punta kenta aniya ta karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ang Crop Gold Foliar Fertilizer?
17: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
16: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
17: Kon kuan mga silingan ko de nga gamit og foliar. Gamit ka mo crop gold.
18: Kaya na kan nga salamat.
19: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
18: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? O sa maimong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
20: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa crop gold.
18: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa crop
20: gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa crop gold.
21: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
22: 107.1 XFM Tagum.
23: Exciting! Exciting!
22: Time check brought to you by XFM Time. It's 3 o'clock.
24: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanueva, Rock Banana, Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matadog, mako kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ako, inom na ng Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yestoil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Sa usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inam na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Cystapain. Si Dayan po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Cystapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Cystapain lang ang mag-isa.
0: Cystapain, tanggal ang pain, fast and safe. Cystapain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Garon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa fresh

0: Antone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFL Tagum.
2: Excited!

0: si Kap Lodi nang-apply sa barberuhan. O dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mo gupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Masa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Ayot yang. Among? Titawat din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilee, na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, ngadu all sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghan na ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula o mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot ng mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw na ito nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay ng nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold, adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon tuon nga makatabang mo pamumbo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod, makatabang pa, mapalabi ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria o viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
8: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good town. Mao na iresulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Mga katrupa, excited!

0: Nakatupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Magi! Kumukha o ang ganita. Usap-usap, papod. Dili lang kay Dritso ni Mog Tulon. Exciting!
0: Exciting!

0: Cum mă mină ca să XFM.
1: Hoi, Mati, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon! Exciting!
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Mga katrupa, exciting!
10: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Piting, tinawas to, biba.
1: Tap, hatlok ang baliti, diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
0: Baba?
1: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Mm. Oo, asa man ka, Tap?
0: Mangiis ko para muda ko punin ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko, premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmin akong tulog. Jubert kayo ni sir, tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap. Si Aida
14: Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
6: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan na may game.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: Wake up! Luya, lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. So, kag nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
0: Ah, uyab raman na. Mm? Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Pyramid 500.
1: Ha? Unsay Pyramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayrig 500!
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
3: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
5: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o saka adlaw. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klase ng mga sakit.
3: The Secret of Health.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
8: Santon Plus Coffee Mix.
2: mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santo Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato Gold Town. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hoy, paminaw pagod? Pakuratira gud imong mama nga. Buntis ka?
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ay, master!
2: Ayos naman, Cap.
1: Laruho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga naungkog unggoy.
2: Dili, Cap. Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha?
2: Exciting?

0: जूं बताएगा तब पुलान जुट गायुगा।
1: शो आई
0: लायस डरे कुंग देखा मशोगो।
1: उसा
0: उन जग गरों आया उन कुंग दवांग ग्लोल हाँ।
1: ओके फ्रेंड बाय बाय।
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo, dahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakakaayon. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Par, alay pa, par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna, par.
1: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
1: Ani ni siya, kung dato gali ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre,
2: gawatan.
0: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayo na nilag napas mo.
0: Ha? Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.
0: Yawagot. Ay pagluli.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santong Pasko, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Pasko.
3: Santong Pasko, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Nimita Retetres, Anios at taga Jansan.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kap!
8: Ay!
2: Para sa rin mong birthday, Kap?
8: Eh, November to.
2: Usang tuig ka, Kap?
8: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
2: Galaw gaw! Bungot sa ito'y...
8: Exciting?
9: Exciting!
10: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

Okay, mahigala sa di patamuad to sa luna sa atong pagduon. Mudawat ang mga pangutana, binagi sa atong text line 0938-405-5747. 0938-405-5747. Sa di patamuad to sa atong luna sa pagduon, atong pamatian ang awit nga naguluhan, Why Have You Chosen Me? Angay na tong mapamalandong usab kini alang sa atong mensahe nining gabion mahigala.

nga mga nagapaminaw karon, di wala ta nag sa karon, wala ta nagkahiusa sa pundok kita nga mga nagaalagad sa Dios. Apan kun naa ang pagsalig, naa ang paghugot nga pagtuo sa Ginoo bisan pa man sa mga kasakitan, time will come, no, ang Dios ang mugiya kanato basta kita aduna lamay hugot nga pagsalig ngadto sa Ginoo og mahimo tang malinampuson sa atong tinguha sa pag-alagad sa Dios. Now, unsa may nahimong hindi bang kung ang tao mga higalag maigsuon mo padayon lang yun, mulahutay, no, mulahutay diha sa pagsinati, pagdaog diha sa mga pagsulay nga mudangat sa kinabuhi, unsa may mahimong makatunan niya? Hebrews 5 verse 8 nagingon, though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. So makakat-on ka og pagka matinumanon higala igsoon. No? Makakat-on ka diha sa pagka matinumanon sa diha nga dili lamang pagpailob, lakip na usab ang pagkamatin numanon. Hebrohanon 5 versikulo 8 mga higalag mga igsuon. So sa diha nga ang usa ka mag-aalagad sa Ginoo makasinati sa pagsulay, human niya kini madaog higala igsuon pinagi sa iyang pagsalig sa Ginoo, no, human nato madaog ang atong kasakit, human na to madaog ang atong kagulanan, human na to madaog ang atong kasakitan. It's either physical man siya, emotional or mental mangigala. Human na to madaog pinagi sa pagsalig na to sa Ginoo. Unsa may mahimong mahimong resulta ni ini sa atong kinabuhi? Hebrews 12 verse 11 nagingon, now no chastening for the present seemeth to be joyous. Ang mga pagbadlong sa Ginoo, ang mga pagsulay sa Ginoo, dili ikalipay. No, walay ikalipay. But grievous. Matod pa din ha. Kinibang bugat, no? Palas-anon, bugat alang sa tao, dili ikalipay. Nevertheless, afterward, it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. So bisan di ay dili ikalipay sa tao, sa dihang makasinati siyag mga problema, mga pagsulay sa iyahang pagtuo, kasakit man, failures man, ang uban mangigala, bisan sa bisan unsa, sa bisan unsa ni nga mga kasinatian sa kinabuhi nga diin naghatag kanimo og kasakit, kagulanan, dili gyud ikalipay. Pero mo resulta kini, matod pa, nevertheless, afterward, it yielded the peaceable fruit of righteousness. Muni na kanindot di gala igsoon kun atong mahibal-an, atong masabtan unsa ang katuyuan sa mga kasakit. What is the purpose of pain? What is the purpose of God in your pain? Sa diyang masabta na ito, higala igsuon, sa diyang ato kining dawaton, sination, uban ang pagsalig sa Diyos, morisulta kiniog fruits of righteousness. Ha? Mauni mga higala. O basihan bitaw na ito, ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. No? Nahimo siyang perfect example din hinato tungod kay niagi siya og mga kasakitan. Di nato ma sudong ang iyang kinabuhi, di nato mabal-an iyang kinabuhi nga angay gyud sundan nganuman bisan pa sa mga kasakitan. Higala igsuon nahimong unsa man. Nahimo siyang natuboy ni ana nga mga kasinatian siyang kinabuhi. Wala siya nahimong napildi. And that is because
iyahang gidawat ang tanan may gala ng mga

0: sakit sa kinabuhi. No, sa kinabuhi na sa atong Ginoong Jesucristo. Mabitaw nga matod pa sa Hebreano 2 versikulo 10, Hebrews 2 verse 10. Sa katapusan o sa last part niini nagingon. In bringing many sons unto glory to make the captain of their salvation perfect through sufferings. So pinagi sa mga kasakitan na himo siyang hingpit higala gigsoon. Ingana ang buot sa Ginoo pod nga atong masinatian. Ha? Ang epekto sa mga pagsulay kon ato lamang dagon pinagi sa pagpailo bigala mo kining gisulti sa 1 Pedro 5 versikulo 10. 1 Peter 5 verse 10 nagingon. But the God of all grace who had called us unto his eternal glory by Jesus Christ, after that ye had suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Mao kini ang tumong sa Dios higala igsuon. Sa diha nga dag-o nato ang mga pagsulay sa tung kinabuhi, diha sa dakong pagpailob, pagtuo, pagsalig sa Dios. Mao kini ang pamaagi sa Dios aron kita mahimong hingpit. Kung siya man nahimong hingpit pinagi sa iyang mga kasakitan, mausab ang plano sa Ginoo nga na kanimo higala igsuon. No, mao plano sa Ginoo matod pa. After that ye have suffered a while, dili kini magalungtag sa gikaingon ko na sa kanghob bigala igsuon, although nga sunod-sunod ang iyang mga pagsulay kasakitan, pero dunay katapusan. Sa diha nga natapos kini, unsa man ang iyang naani, unsa man nahimong resulta niini? Dubli. Ha? Gipilo-pilo ang mga nangawala nga na kaniya bigala igsuon. No? Gimultiply sa Dios ang mga bahandi, gimultiply sa Dios ang iyahang nabatunan, unsa man nga klase nga kalipay sa tao, kalipay ni Hope higala igsuon. Sama usab mga higala sa atong panahon karon. Kung makasinati man tag kasakitan atong hunaw-naon nga kini dili long lasting. Ha? Mo sinati ta sa pipila ka mga panahon apan duna kini kinutuban mga higala kay dunay katuyuan lamang ang Dios niini. Matud pa sa mga bersikulo 1 Peter 5 verse 10, after that ye have suffered a while, no? Ye have suffered a while, nakasinati kag kasakitan sa pipila ka mga panahon, make you perfect. Himoon ka sa Dios nga makahimo or mamahimo mo resulta kini diha kanimo og kahingpitan. Establish, strengthen, and settle you. Ha? Muni mga higala mangigsuon ang atong pamalandungan. Bisan pa man adtong wala pa mohimo yung desisyon diha sa pagpangalagad sa Dios, labi na yun ni adtong mga nag-aalagad na sa Ginoo. No? Ni desisyon diha sa pagpangalagad unya daw ilang gibati nga damor nga nag-alagad ko sa Ginoo ni sinati manon kog mga kasakitan, no? Singon ani man dayang panghitabo may paog balik ko sa akong kinabuhi kanyadto. No, naa na ka mahigala sa hagdanan o tikangan o alagianan nga diin muhatod kanimo diya sa matod pa din ni pagkabarug maligon o mahimo kang perfect ang gisgutan din hi sa 1 Peter chapter 5 verse 10 higala gisoon. So money, no? Money ang atong dapat nga masabdan unsa ang katuyuan sa Dios. So kung mudangat man ni sa atong kinabuhi higala gisoon, doon na lang tayo pipila ka mga minutos nga nabilin. Kung mudangat man ni sa atong pagpangalagad sa Dios, ang pagsulay sa atong pagtuo, una na tong himuon is dili ta mangutana. No? Walay kinibang not question ang atong mahimong panghuna-huna. No? Ngano man nganong nakasinati man ko niini? No, dili. Job 1 verse 21, unsay giingon dinhi. The Lord gave and the Lord had taken it away. Blessed be the name of the Lord. So mo ni ang gihimo ni Job. Na wala nang gi-question ang Diyos nga Ginoo nga ano imong magikuha tanan nga nana ko nga wala man ko naghimo og dautan. No, nganong naingon ani ko, nganong gisakit ko nimo, wala. Kun dili unsa ingon ni Job, the Lord gave, ang Ginoo nagahatag, ug ang Diyos usab magakuha niini. Mao na nga matud pa ni Job, kun ako man pagapatyon sa Diyos, ako sa gihapon magasalig kaniya. No, labihan ka nindot mahigala nga kinibang sulundan ang kinabuhi ni Job. Ngano man kitang tanan mo sinati mang gyud og mga pagsulay sa atong pagtuo. Kung wala pa nato masinati atong pangandaman. Kung saan nato pagpangandam, pagsalig ngadto sa Diyos. Sa bisan unsa man nga mga pagsulay nga mudangat nato. No, not questioning. No, not question mangala ang atong paghimuon. Unsa pagyud? Endure in patience. Ato kining daogon pinaagi ang pagpailob. Roma 12 versikulo 12. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Higala gisuon. Ha? Huh? Mauna. Continuing instant in prayer, patient in tribulation, rejoicing in hope, endure in patience. Muna, buot sa Diyos nga itong himuon may gala. Kay mudangat gud ni sa matag usa kanato. Now, unsa may assurance nato? Ha? Unsa may assurance nato nga ang Diyos nagpaluyo gud. No, bisan pa siya mo tugot og mga pagsulay apan siya nagpaluyo kanato nga kita atong madaog or nga ato kanang madaog. Unsa may assurance may gala? 2 Corinthians 1 or chapter 1 verses 3 and 4 matod pa dito. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation. So ang Diyos manghigala, mangigsoon ang atong amahan, manggiluluyon, God of all comfort, kadtong nanginhanglan og tabang iyang tabangan, kadtong nanginhanglan og kinibang besan unsa man nga panginhanglan iyahang igahatag. Og matod pa din he, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort within wherewith we ourselves are comforted of God. Subot pa sabot ang Diyos nagpaluyo or mupaluyo yun kinato. We are assured. Mangigala nga sa tanan nga mga trials nga mudangat nato, God is in our back. Siyang atong ka panalipod ngigala. Siyang atong kinibang kauban, no? Siyang atong kasaligan mangigala nga mutabang sa maong nga mga kasinatian sa atong kinabuhi. Okay, last na punto nga buot nato nga ibilin-bilin nga na kaninyo mga higala, mga soking tigpaminaw. Ang Diyos nagahatag mga higala, nagapaabot niining mga kahibalo nga gisgutan sa balaang kasulatan aron nga bisan pa man kita nahiagom sa kasakitan, no, maka sabot ta mahigala or maka hinumdom kita nga ang Dios adunay gyoy kining gitawag og simpatiya ngani kanato, no, sama kang Hub, wala gid niya biyae ang iyahang pag-ila sa Ginoo nga ang Ginoo manggiluloy-on gyud. Ang Dios maayo gyud bisan pa man siyang kasakitan, no, so mo sab kini buot sa Dios nga mulungtad magapabilin diha kay anato mahigala og kini bisan pa man kita mohiagom niini mga kasakitan. Hebrewanon 4 versikulo 15, Hebrews 4 verse 15 nagingon, for we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. So naa ang simpatiya sa Dios. Unsa man ang dengatan sa atong pagpangalagad, dunay may mga pagsulay nga diin wala nato madaog, napildita, pero atong hinumduman, no, naa gyud ang simpatiya kanunay sa Dios. Dili ta basta-basta nga biyaan sa Dios nga atong gialagaran. No, dili dunay mga failures sa atong kinabuhi, pero atong una-unaon, God usa siya ka Dios ang atong Ginoong Hesukristo nga diin nahibalo kung unsang atong mga kaluyahon. Feeling of our infirmities may gala, naibalaan na sa Ginoo kay sa dihang siya nagpakataon ng kalibutan na He was tempted like as we are. In all points, mga higalag, mga igsoon. And then, matod pa sa Lucas 22 verses 31 and 33 or 32, naa ang gugma. Gawas nga siya musimpatiya nga ni kanato, dili mawala ang iyang gugma nga maoy atong paglaom higalaig soon. Balikon ko, we have failures. Doon natay mga kasinatian sa kapakyasan. Doon natay kasinatian sa kapildihan. Doon ay kasinatian nga wa na to madaog ang atong mga pagsulay. Pero hinumduman na to. Gawas nga siya na doon ay simpatiya. Kinahibalo siya sa atong mga kaluyahon. Doon na usab siya ay gugma sa pagtabang. Matod pa sa Lucas 22:31-32. Luke 22:31-32. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan has desired to have you. No, si Satanas naninguha gyud nga daugon si Simon that he may save you as a wheat. But I have prayed for thee that thy faith fail not. No, dunay gugma gyud ang Dios nga mutabang nato. Matod pa ang kaaway na ninguha gyud nga madaog ta, napildi ta, pero unsa ang tinguha sa Dios? I have prayed for thee that thy faith fail not. Igalay gisuon sa kinika dako nga kalipay nga masayra nato, nga luyo day niining mga kasakitan, na ay Dios nga nagpaluyo, andam mo tabang, andam nga mo giya kanato dias kadaugan. No, mugiya ka na to, Diyas kadaugan. Then, ang Isaiah 43 verse 2, unsay giingon din ha, mahigala, mga igsuon, nagpahayag ka na nga ang Diyos adunay dakong kinibang kagahom bisan pa niana nga mga pagsulay nga nidangat sa atong kinabuhi. No, dunay kagahom ang Diyos nga mudaog ta niana, mahigala, kung ato lamang saligan siya. Matod pa sa Isaiah 43 verse 2, when thou pass it through the waters, will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, that thou shall not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Mauni ang saad sa Dios, mga galang, mga igsuon, that buot niya nga atong ato nga hinumduman sa kanunay sa panahon nga naata sa kagulanan, kasakitan, noon sa mga pagsulay nga mudangat sa atong pagpangalaga diya sa Ginoo, ang Dios kung ato lamang isalig sa Ginoo ang atong kadaogan, muna ang iyang saad. Bisan pa kita maglatas sa katubigan, may gala siya mag-auban ka na to. Bisan pa diya sa mga kasapaan, dili mulapaw ka na to. Bot pasabot, higala, gigsuon, dili kita madaog kon ang Diyos ang atong kauban. Bisan pa diha sa kalayo. O hinamduman na to, nga ang Ginoo, mahigala, magasulay ka na to, pinaagis kalayo, at makita diha ang tinud-anay nga bulawan. So, sa diha nga mudangat ang mga pagsulay, hinaot nga kini ang atong huna-hunaon. Kini ang atong mahimong batunan sa atong huna-huna, pagbati o kasing-kasing. Roma 8, versikulo 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So walay panahon nga maluya. Walay panahon nga mo backward, kinibang mo atras. Walay panahon nga madismaya. Sama ni Hob, mahigalag mangigsoon. Sama sa uban pa nga mga tao sa Dios, desbalaang kasulatan. Mao kini ang ilang gibatunan. Tanang mga kasinatian sa kinabuhi, ang Dios adunay maayong katuyuan niini. Kung dili lamang kita mubiya diha sa pagsalig, pagtuo ngadto kaniya, dili ta mubiya sa atong paghigugma sa Dios. Ha? Ngano man duna kini glorious outcome. Mahimayaon nga mahimong resulta. Matud pa sa 1 Peter 1 verse 7, "The trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth." Kini day mga pagsulay may galang nga maatong masinatian, mas hamili pa kini sa mga bulawan nga mahimong mahanaw lamang. "Might be found unto praise and honor and glory that at the appearing of our Lord Jesus Christ." Pagkanindot ng mga pasalig, ng mga pagpahinomdom sa Diyos, alang sa matag-usa ka nato, mga higala, mga suking tigpaminaw. So panahon dahil ka kita makasanati sa mga pagsulay. Pagsulay nga diin kini, dunay kalambigitan sa mga kasakit, dunay kalambigitan sa mga problema nga mudangat sa atong pamilya, sa atong kaugalingon, dunay kalambigitan sa sakit nga nagdagsang karon sa kalibutan, nga mataptan usab ta. No? Last few weeks, mga higala, mga igsoon, almost kinatibukan sa akong panimalay, nidangat na to, iningitawag o pagsulay, pinagis balatian. Pero, dili kini magkapahuyang sa atong pagsalig, pagtuo sa Diyos. The more nga masinati na to kini mga butanga, the more nga makakuha tag leksyon. The more nga kita mahimong ligon diya sa atong pagtuo, pagsalig sa Diyos, kay maunay iyang katuyuan. God has chosen you, alang niya nang gitawag o pagsulay, mahigala nga gitawag o furnace of affliction, and mo resulta ka na og putli nga bulawan, higala gisoon. So, ang mataro nga tao, sa dihang sulayan kini, mukuan nun siya, mo flourish, mo pasabot, makita noon ang tinud-anay niya, may galang ha, pagtuog, pagsalig sa Diyos, higala gisoon. Sa katapusang bahin sa atong pagtuon, ining taknaa mga suking tigpaminaw. Sumala sa Jacobo 1 versikulo 12. Jacobo versikulo 12. Kung ato lang ning daogon tanan, unsay nindot mahigala nga kinibang reward or kinibang giandam sa Diyos, alang niadtong nakasinati nga nahimong nagmadaogon, but gikaingon ko na, sometimes failure, sometimes pakyas, piramduman na to ang Ginoo na ang simpatiya, na ang gugmas pagtabang, nga kung mubangon lamang ta, mulahutay sa atong pagtuo sa Diyos, dili ta mubiya sa atong pagtuo, no, ang Ginoo may gala, magapaabot, magahatag nato nini nga saad. Sumala pa sa Jacobo 1 versikulo 12. James 1 verse 12 says, "Blessed is the man that endureth temptation." Trials, no? Kauban na niini. "For when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love him." Pagkanindot nining maong saad sa Ginoo, kung nato lang daugon, pinagi ang paglahutay, pinagi ang pagpailob, ang ganti sa Dios sama sa iyang gihatag na tukang hub ato usab nga batunan, "We shall receive the crown of life," higala igsoon. And we all know, if we have that crown of life, mao kana may gala ang naghatag ka nato og kinibang kabahintan yan ng mga linuwas nga diin makaambit niya ng kinabuhing walay katapusan. Dili ta mayagom niya ng kalayo alang sa kinibang paglaglag may gala. So, higala isoon o sa kanindot nga mga verses from the Bible nga gihatag sa Ginoo aron nga masabta nato unsay katuyuan sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. What is the purpose of pain, or what is the purpose in your pain? og karon atong nasabtan og ako manghinaot na kini usa ka dakong panalangin nga naganimo. Ikaw nga nagunauna sa pagpangalagad sa gikingon ko na ayaw na una nga nahimo kang hilwas sa mga kasakitan, nahimo kang hilwas sa mga panghitabo, mga trahedya, mga ingno nato, mga kadaotan ng kalibutan na mudangat na kanato og it serves as trials gadiin well kung atong madaog muputi ka nato sama sa bulawan. Higala igsoon hangtod sa sunod natong panag-uban dinhi sa atong programa. Samang takna, samang matag-adlaw migala no, samang station alas 6 ngadto sa La City dinhi sa XFM Philippines, XFM Mindanao. To nga giagni kamo sa pagpaminaw alas 6 ngadto sa La City sa gabi dinhi sa atong programa. Higala igsoon alang sa inyohang katuyuan sa mga pangutana o sa paman ng inyong ipaabot, ang atong text line abri kini 0938-405-5747. 0938-405-5747. Hangtod sa sunod na itong panag-uban, ang Diyos magpanalangin kanimo.
1: Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
2: ang inyong
1: sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong, ugmituman sa pulong sa Ginoo, kay ang panahon, hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon,
2: ang inyong sa reformasyon.
1: Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement.
2: Ang tingin sa reformasyon.
1: Hangtod sa sunod ni kayong nasasamang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
2: Okay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Tumangkod, sir. Hindi ko akong dinulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon o kanser. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pansulay, sir, nakahuro o blok. At nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na haba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kapigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa ito'y 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na rin ko nagproblemaan niya sa kuang mata. Magsigi na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ng akong gibati. Wala na itong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maung ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
0: 107.1 XFM Tagum.
12: Exciting. Exciting.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Dili na kasi niyo. Dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo bila akong tulog. Ato ko eh. Dili pa ko katulog o dayo. Magkamat mo, kuduga na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka tuwid niya. Dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang git bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sazon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sazon Plus Herbal Oil. Ang pamahit. All-in-one sa pre.

0: Sun Tone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia,
4: taga Puro,
3: Diamond,
4: Matina at Playa.
3: 75,
4: pero baskog pa.
3: Kay wala ko'y bisyo kayo.
4: Nagainom kong kape.
3: Dili pa kining
4: akong nadunggan sa mga
3: kauban ako na kining
4: Premium Coffee Mix.
3: Mayo daw kini.
4: Akong gisulayan
3: o ginom.
4: Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw.
3: Muramag ni baskog ko gamay.
4: Muramag ni bata akong lihok ba.
3: Sao na?
4: O, siyempre.
3: Nadyo'y panahon na magluya ta.
4: Kasay, labi na kong lahin ng panahon.
3: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
4: Premium DT Coffee Mix.
3: Okay kayo akong pumati. Yun.
4: Katong mga
3: parehan ako na senior citizen,
4: hinay na kayo tuhod. Siguro,
3: sulayin ninyo yung
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
4: Sulayin ninyo.
3: Wala ka ni
4: ingon nga
3: nagbinuan ko. Basta tinood yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C.
13: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: 107.1 XFM Tagum.
15: Exciting!
16: Exciting!

0: Exciting!
1: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, nagapagpas malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko gripong-lipong. Oto nga, nakadungog ko na radyo na ng Thon Plus Gold niya. Katumaranaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot og duwa kastab, akong nabantayan. Yan nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, gripong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo na yung Thon Plus Gold. Basin pareha na ako, kuangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Thon Plus Gold user sa
1: Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zanton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: Hello, Be Mayang Gabi Ipo. Welcome to Toang Programa Karong Gabi Unang Putahe sa Gabi. I hope you're doing well tonight. I hope na okay lang. Ako na bahala ani Veve. Sorry naman. I hope na okay lang imuhang paminaw karong gabi una, no. I hope na wala ka nagasakit-sakit din, ha. Kung halimbawa nagsakit-sakit man ka, ayaw kalimot bi adu na kitay solusyon sa imuhang problema. We have your Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Unsa daw? How ako gets? Ah, okay. Later na lang na. Later na lang na. Kaya di kayo, doon kayo biya ko kagets. Kabalo na biya. Kuan na. Kuan na ni action na puro barag ni ito ang video ay nga nuk hat ni ay. Kuyawa ani oy. Ikaw. Once again, biyang ato ang live karon ato ang putahe confession naman. Awa, bibidjaw. Samok, mangyugay ka, good. Awa, mawala na tagkalit. Ay, sa siguan ko, anbi. Ang ato ang programang putahe sa gabi, live inyong madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita usab ninyo karong gabi una sa toang mga Facebook account. Live kita ninyong masilip. Live kita sa 101.7 XFM Bukidnon. Makita usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Makita usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Di ko mag-update sa oras, ha? Dili na ko ganahan anang mga ingon anak. Dili ko ganahan na mag-update good kay. Ma-remember na ako anang mga time nga nag-update-update ka, pero lahi iyang gina-update. Diba? Uy, kumusta naman ang mga broken-hearted din, ha, akaroon? Naka-move on na ba? Sakit pa ba gihapon ang dughan? Normal gid na siya, biha. Wala gi ka nang wala gi uy, say, tawag ana oy. Wala gi broken-hearted nga nagmalipayon after one day. Usually kay maglast gina siya for like kung halimbawa dugay na kaayo mo, ang pagmo-move on po ay hindi ganun basta-basta mga dalawang buwan. Bitaw, seryoso kapag ka dugay na mo niya, love ka ini mo, usually ang pag-move on ni mo ana, mag-take na siya og mga 3 months, 4 months, 5 months. Pero pag na nakaipuli, dugay ra nang isa ka oras sa day ka. No? Depende ra gid na siya sa imuha bi, pero bitaw, kung naa ka karon sa part nga nag-move on ka, I hope na makayanan. Makayanan ni mo. Ang atong programa usab gipaluyuhan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina ang atong pangitaon, kanang dekalidad og dili basta-basta nga brand, pangitaag gyud og permite magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Aduna kitay branches diri sa Bukidnon, naa sa Marama, naa po kitay branch diri sa Valencia, and of course, diri sa Malaybalay. Duha ka buk diri sa Malaybalay, biha. Ang isa is atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Sasama niya kong buk, eh. No. Ayaw mo kalimot kapag ka magpagasolina or any transaction sa El Ilion Shell Mobility Station, ipakita agyod ang inyohang mga QR codes or Shell Asia app para sa mga points na inyohang magamit in the near future. Pwede pa gasolina, pwede pod pa lubricants. Para sa to ang Sir BB question for tonight. Alright. Namiss ko to, ha? Ang atang Sir BB question karong gabi una, gipaluyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutang diri sa may Poroxize, Barangay Size, Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop or at bang sa Terminal Pakanayan. Ngano daw ang imong gihatagan? Yun ang hirap, eh. Diba? Kasagaran manggod. Abi ni mog mauna na siya. Abi ni mog naging nakadestino sa imuha. Mo nang imong gihatag. Mo nang imong gitagaan. No? Ang ending, giilad ka lang. Yun lang. Diba? Sa inyong mga komento ko rong gabi una, pwede ninyong i-react. Pwede ninyong i-text. Pwede ninyong itawag. Sa 0945 0943-5869. Tumalikon ha. 0945-443-5869. Ug live sa Facebook ang kaanyag nato ha. Char lang. Silipa po ninyo. Silipa po ninyo. Paliwag po ko. Paki-follow, paki-like, o paki-share. Hi kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you! Hello, me. I hope you're doing well. Muraga, gikan ka naglaag-laag rong adlawa, mi ba kay... O sa pagkabalo na ako kapag kaingon arong adlawa, o dapat naka-off po ang lahat ng mga OFW sa Hong Kong. Oh, pero kabalo ko nga naglaag-laag si Mommy dito sa kuan. Asa gi ka naglaag-laag, me? Masa ganyan, tambayanan sa mga OFW din haa sa Hong Kong. Kalimot ko atong ilanggi. Kalimot na ko. Maayong gabi niyo, Sabs. Akong manghon, ganagtanaw karon sa live si L. Jane Adaya. Thank you! Kay Mami Josefina Tinambunan, maayong gabi po. Hello sa mga taga-aglayan, Bugaon. And hello po sa Tinambunan family. Hi, kang Rex Ordaniza. Akong gihatagan kay Nangayo Man. What if wala na ngayo? Ngano kasagaran ana Rex? Ngano maskin pagdili nimo, maskin pagdili siya mangayo kay imo gyapon siyang tagaan. Usahay manggod, mosulod sa to ang huna-huna nga. Kanlagong ato ang pagka mangginatago, ato ang pagka generous.
1: Baka kun ka.
0: Jenny Rose. Bagong pangalan nun ha, si Jenny Rose. Generous mong good ta, mo nang masing pagdili siya mangayo, sa ngalan nga party siya sa tuang life, mo nang ginatagaan nato. Kaya lang usahay maabuso na good ta. Og mauni siyang inyong atangan unya taod-taod sa tuang putahe confession live. Ah, ano kong sparring partner? O pa man naabot? Ato ang live putahe confession unya taod-taod ang istorya po sa to ang BB about sa pagkamanghinatagon. Ato siyang maka-istorya unya sa to ang hotline. Once again, 0945-443-5869. Unya taod-taod, ato siyang tawagan ha kay para makapagawa siya sa iyang mga gibati. Kay tungod aning pagkamanghinatagon manggod niya, giabuso siya sa iyang BB loves. Hay nako, manghinatagon manggid ko. Sana all ko. Mo'y nindot din ha, Arex. Maski pag mangayo or sa dili, sa ngalan ng manghinatagon. Manggihatagon ka, wala gina siya problema. Pero careful lang, Rex, ha? Usahay gyud, kasagaran sa tutungod kay ingon anak at kabuutan, maabuso gyud ta. Mangayo kong pasensya sa inyo sa kuwang tingog, ha? Pagaw, pagidgapon ka, ayo ko. Unsa may maayo aning lanlanon nato para dito magsigkapagaw. Murag straight na gid ni nga 2 weeks kong sigkapagaw. Guess the job. Do kasi mana na gid ko kagahapon ay katong Friday. Naggamit na ko og lapel. Pagaw lang gyapon. Lako. Hi, Kay Monski. Anin yon? Kuwerk po all the way from Cebu City. Yes, B. Cebu City. Tungod kay madungog kita live sa tuang programang putahe sa gabi sa Cebu via XFM 88.3 Cebu City. Live usab sa XFM Gihulgan. XFM, Gihulgan. Kalimut na ko itong ubang nga XFM sa Visayas, ha? Basta madungog ang ato ang programa karong gabi una sa Tibuok XFM Stations sa Visayas and sa Mindanao. Speaking of mga bebe nato din ha, bitabi ha, always gina ko nang i-share sa inyo ha nga ang pinakadakong sikreto po aron dili mo magsigiglalis o sa imuhang partner magsigiram mo ka ng kanagong normal man ang away kay part man na siya sa tuang relasyon. Pero ang pampalig-on gyud sa relasyon sa usa ka mag-asawa kaning giingon na pagka loyal sa matag usa. Faithful ka, honest ka, love niyo ang usag-usa. Tapos pag abot sa satisfaction, B, hindi pwede usara ang mahuman. Kinahanglan yun nga maghinulatay mo o kung kulang sa kusog, naku, B, saragid ang atong solusyon, Ana. Available na po sa mga suking butika nationwide ang ato ang Turbo Men Enhancer. Ang atong TurboMen Enhancer, solusyon kini siya B sa mga kalalakihan or sa mga kababaihan na kulang na po sa kusog. Importante na siya, ilabi na kung sa panahon ng ingon aron tingtog now, dili pwede balibaran ang imong asawa or imuhang bala tungkol kay mag-overthink po sila. No? Walang kinahanglan na akay solusyon ana, o kung wala lagi kakabaloon sa COVID-19, ilang giyod ang atuang Turbo, as in Turbo, T-U-R-B-O, Turbo Men Enhancer. Pwede na usab mapalit sa mga suking Shopee, Lazada, TikTok, available na kana siya. Pwede na i-diretso, i-deliver sa imo sa imong doorstep. Available usab sa mga Yes to Health clinics, o pwede na usab ikaw makapalit sa mga duol ng XFM stations nationwide.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
3: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang naibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
4: Wala-wala, gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

Isa lang team song. Iba team song muna ninyo. Dobby, kumusta mo na nagkuan na bi, kumusta mo na mga nag-team song anang kanta habi? Kay murag buwag naman. Bitter lagi dayon lang. Dili lang unta ma bitter Cinderella. Si Cinderella ba? Dobby oi. Balik kita sa tong programa karong gabi una. Syempre kining programa hahatod usab ganato. Sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ako, B, sa mga panggabi, ang trabaho din ha, anindot ka ayaw nga magkapi-kapi ka. Kanang kapi nga, dili ka do kaon, pero pag panahon nga tingtulog na, dili ka magproblema, kay dili ka magka-insomnia. In short, kini nga kape, pwede siya sa mga gapulaw, o sa panahon nga matulog na ikaw, tabangan kanya nga makatulog ka rayon. And, one thing's for sure, tambalan po niya ang imo mga balatian, plus, naapagin siya glutathione and collagen, matabangan ka nga mas muhayag pa ang imuhang pamanit. Ooh! Ang atong Santon Gold Coffee Mix, mapalit ka na siya sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and of course, available sa Generica nationwide. Pwede usab ninyong i-order sa Lazada, Shopee, and TikTok. O pwede po ka musaka adri sa toang istasyon sa XFM Bukidnon. Kay available na po ang atong Santon Gold Coffee Mix sa pinakabarato po na presyo. Balikan na itong atong Sir BB question for tonight. It says there, kuan ka ng ngano daw imong gitagaan? Bitaw, kung ako'y patubagon ninyo na ito ang Sir BB question, kita mang would be, naamang good, innate mang good sa ito, pwede lang siguro sa uban, pero kita innate mang good sa ito ang manghinatagon gita. No? Mungkin na ang nakanindot sa ito ang kultura tungod kay, kapag kakita'y naa, diligid ito makalimot sa ito ang mga kauban, sa ito ang mga silingan, sa ito ang mga igsuon, sa ito ang pamilya, pero usahay mang good would be, kanang sobra na ito ka manghinatagon, usahay ginaabu puso na gito sa mga tao. No? Porkit nang hatag ta, porkit nang buutan ka ita, ginaabuso na ta. Muna'y sakit eh, murag ka nang naagid siya gitawag na reverse reaction. Nagamit na ginato ang chemistry. Muka oy. Bitaw. Oy, sa inyo mga reaction karong gabi una ha, 0975-474-9153. Once again, mga yung kupasensya sa kwang tingog ha. Pagawgid ang Destiny Prince's eye. Ha? Mga yung kupasensya sa inyo ha. Hi! May gabi, Ate, good bless you. And umping always, I miss you. I miss you too, LJ. Thank you so much. The more you give, the more you receive. Ana si Mami Josefina Tinambunan. O naman, o ganun lang talaga ang buhay, no? The more we give, the more we receive. Pero minsan, kapag ka nagigive tayo, wag nating bibilangin. Kasi kapag ka binibilang mo yan, mahihirapan tayo niyan. No? Hi, kay Rachel Pantonial. Hello po sa kong asawa nga si Ermeline Borja diha sa La Rojas. Uy, salamat ka ayo ha. Ito ang manager po karong murag alinga sa sagawas. No? Sige, Amar. Pagkiat pa, Mar. hi po. Once again, hi, Monski. Anin yun, Kirk? Po, salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Hi, kay Bong Bong ng Bohol. Na-stress naman ko, Bong, oy. Dili na kayo nagtanong sa inyo mga kuan bong bong kaya nagka-stress akong life. Hello sa mga taga-Mati City, Davao Oriental. Dapat lagi know your limit aron dili ka mahurot. Uy, tinuod yun na texter 8584. Usahay mang gitpod bita, dili na kita maghuna-huna nga nahurot na di ay ta kay kanang ginamo gani na. Usahay bulag-bulagan tayo, masing kabalo na gud ta nga ginaabuso ta. Bulag lang gihapon ta sa kamatuoran. Sige lang, Ginoo na lang mag-igo ana. Ana na lang gud ipasa Dios na lang gud nato ang tanan-tanan no. Unsaon ta man nga mao ra mang ginatutong kaya, di ba? Nya ginaabuso pa gid ta. Wala gitay mahimo ana. Ako ang gihatagan kay manghinatagon man ko, bahala ginaabusaran ko nila, bahala na basta kay dili tadalo. Mot, maugid na. O, sa texter 0020, ang importante bito din ha, dili lang gid tadalo. Layong purog dalo gid ta kay machismis man ta. Chismis man gay mingga pait daw mi. Kaya napakang dili tadalo, pero inang gapong tagdalo na kita gid sa kalibutan, oy. May gabiin mo din na ha, baby. Naminaw ba ako sa imo? Wala lagi ko yung drama. Lagi kuan Arman.
Kasi si Arman ba kay lamiki ka kusiun man no? Sa'yo ba yung number? Bigyan kita ng link na panalo ng 30K. Hoy! Oh, sa akin yung number na to. Bibigyan daw niya ako ng 30K. Basta hati tayo sa panalo mo, ha? Alo, wow. Mali akong ganahan. Kanang kuan, kanang manghatag o kwarta ba? Diyan akong sus, uy. Kasi bagay din ganahan. Ano na tagaan ka kwarta? Eh, naku, Ginoo ko. Ay, napangutan na din, ha? Basta ako ning number pa. Diragad ko limang panalaan dajun. So, ay pagduha-duha, ha? Tagaan din kwarta. Panghatag mo din, ha? Ay, basta naman mga extra blessings din, ha? O, willing man pong kumudawat din, eh. Tagaan lang, good me. Ay, naka, machismis ta, ana. B.O. niya, taon-taon, atangin ninyo nga to ang live putahe confession, ha? Bibi Jha, pali ko contact atong, ato ang caller for tonight. O, unya, taon-taon, B.O. nga to ang putahing scrambled egg. Unya ha, ang ato ang jackpot price, it is now 110 pesos. Oh, 110 pesos na nga to ang jackpot price para sa to ang putahing scrambled egg. Simple lang gid inyo ang buhaton B kung naamo sa Facebook Live. Pwede ninyong tagnaan kung unsa ang mga nakasulat ng mga letra nga naa sa scrambled eggs. O para sa mga listeners nato nga naa sa radyo, tagna ilang gid ninyo diretso kung unsa ang naa sa mga scrambled eggs kay basin di ay ikaw. O maski wala ka gitagaan og glue makadungog gihapon ka nga naa na tay scrambled egg yung imong gitagnaan tas nakachamba ka, instant imuha na ang 110 pesos. O kung gili siya matagnaan, ugma mo sa kanapod siya into 115 pesos hangtod mga abot siya 1 million pesos. Biyawag ito eh. Hi, Ate Belly! Ate Bell, may gabi din ha si mong Ate Bell. O, na to ang... Oy, naay na sa kuan o. Ato ni pasudlo na to ang kasuman murag mahot na naman tag oras gamay. Unya lang na ako ni siya pasudlon pero kung naa mo sa Facebook Live karon, makita ninyo ang ato ang putahing scrambled eggs. Nindot gid on ni oy. Nindot jud kay niyo daghang kay mga lata. Saro dili ninyo matagdaan ni sus klaro nagigaadyo bi. Klaro na gid kaayo na ragin na sa imo kung unsaon nimo pagmatikmatik ani unsaon nimo pagkuan-kuan ana. Klaro na gid kaayo oh gamay sus gamay sige daw tuyo ka da bibizaw. Tuyo ka da bibizaw bitan aw na to bi kung makit-an ba nato ang ato ang machamba ba nato ni. Kay kung ako lang pwede na nako ni na yun ba. Saan taman niya ato mang gini siyang ipanghatag sa inyo habi. Oh, oh nindot kaayo oh tumutujok na oh. Kani to ang putahing scrambled eggs. Kuan ni siya, giamutan na mo ni siya ni Double B. 50 ang kang Double B niya, the rest is akuan na dajun.

Luya na mo aning walay data oy dili mi kaapil. Kaapil lagi mo. Actually, simple lang yun imuhang buhaton, B. Kung naa ka sa radyo na minaw ka karoon, o niya, nag-text-text ka, load rin na agis imo niya, dili ka makasilip sa live, pwede rin imong tagdaan kung unsa ang mga nakabutang riyas sa scrambled eggs na to ay, basta kay mga letra ragid ni siya, o unsa yung matag na, hayop ba ni, bulak ba ni, prutas ba ni, basta kay kung machambahan ginag ni mo, dako jud kayong chance sabi nga ikaw ang makadaog. Da. Anak lang, Bi, ha? O, sige daw itong silipon, Bi. Unya, taod-taod, Bi. Ako nang ibalik nga ang putaheng scrambled eggs, ha? Kaya para masilip po ninyo ang ito ang papremyo o niyang gabi niya. Unya, taod-taod. Kaya alas 11 man tataman karong gabi, una, Bi. Once again, 0945-443-5869 na ito ang hotline number. O niya, pwede niyo muna siyang tawagan kung ganahan ka nga mutambag sa tuang live putahe confession o niya taod-taod. I miss you too! Thank you! Pwede kalaag din ha, ay. May gabi idihaas ako ang duha ka, Bibi. Siya, ang ako ang ang mga kumari and kumpare. Viker, Suzanne, Balingit o si Sir Eric Balingit. May gabi idihaas sa inyo. Salamat kayo. Sige lang kayo magkita at tapuhin po hon. Ngayon, grabe yung manggod ka kasilosa nga babae. Ako? Ano di magugusiloso? Sorry ka ayo ha? Oh, wala. Dili ko ingon anak, Gior. Tubagon ko na niya. Tubagon ko na yung mga pangutana o niya sa pagbalik po sa ito ang programang Putahe sa Gabi. At ang inya taod-taod ang ito ang live Putahe Confession. Dirigi hapon sa XFM Network Philippines.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko

0: Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas. Ako wala dog stress. Ako asyang gisulayan. Nakalo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay. Parehas na ako. Mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic.

0: garlic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagan ka ni mama mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
4: Saton, patanase, halo, himot ko.
5: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Kaya raw, kanya, nagdala sa kadug tubig daan. Team na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: Hala, hapit akong duty. Pero ang saon man ni, wala ko ikagasto.
8: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsay na adid to?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuod? Wala gyud?
8: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
7: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
13: Oras, alas 10 sa gabi.
14: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.

0: Andam na ba mo o sa kagabi'i nga puno sa kahubog?
1: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
0: Kalibog.
2: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
3: Pinawa!
0: Og kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Portahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Portahe Confession.

Welcome sa doon programang Putahe Confession. Ang lugar kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga gibati o mga kasakit o mga kabilin o mga unsap pa din ha. Welcome po. Pwede kang manawag sa kuwa sa 0945-443-5869. O pwede po kunin mong i-message atong official Facebook page 101.7XFM Bukidnon. Kini ito ang programa gipaloyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Naku, babe, pinakadakong problema po sa mga kabataan karon. Ilabi na sa mga teenagers ang baho sa ilok. Alabi, oh, di ba uso ba sa mga gagmay nga imunaan lagi ko na maglaag-laag, mag-apil-apilog mga concerts, tapos nanimaho o kilikili na, hobi, delikado gid kay na, kay baho, jud kay na siya. It's either ng imong katapad anak malipong, or yun sabay, batiyo na niya mag, lud on. Likayan nato na siya, biha, kapag kagani atong lawas ang iskutan ninyo baho sa ilok, paggamit gyud sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Barato lang yung kinasabi niyo para mas makatipid ka. Pwede na nimo siyang kanagong i-cut nimo siya. Akong ginabuhat na ako, ano, ginakat na ako into 4 pieces. O, mas dugay na ako siyang gamiton. Mas effective siya ilabi na sa kuang grabe ang singot. Igang sa classroom. O. Labi na ka nang expose ka. Ayaw ka sa sobra kainit nga panahon. Kulang ka o ganang wala kayo ka ng presence of electric fan or dili air conditioner.

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: The secret of health. Para sa kayo sa kalusuga, nagtangkat ang nalami kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Supper Plus Gold.

Good morning and welcome again in the program on The Secret of Health, mga katropa. Ang ganda na sa inyo, health consultant inyo makaubar. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, ubarin na sa bako ninyo, intakta as kabuntagon, pinaagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga concern. Sa ato ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? So hinaot ha nga diin na nakapamahal.

0: na ang tanan, no? Hilabi na sa ato aga yung mga katropa din nga mga trabahante, no? Naanagad sila mga nagkanaiyang trabaho. Hinaot nga din nakapamahaw na. And then na syempre, in town, unta, wa nakalimot pagdala og inyo ha gayong mga tubig, ha? Okay, da kong ikinahanglan gayo ng pag-inom og tubig, hilabi na sa tibok adlaw. Ganyan, unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho, no, nanginahanglan gayod og igong tubig ang lawas. Ano ni ato programa The Secret of Health, syempre paghatod sigapon kanyo informasyon. May tungod gayod sa paglambo sa ato ang panglawas o kahilabi na malikayan gayod ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing mga katropa. 10.9 XFM Davao City. Maayong buntag Davao Region. Oh, kamusta? Siguro nindot, no? Lami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Ganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayon ng pag-ulan. I hope hang na bisan pag gaulan ni atong panahon, wauntay pagsipon, no? Hilabi na paghilanat diin dinala ni atong panahon. Mo nang pirmi na to gina-remind, ginapahinumdom. Ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin G and the Sanson Plus Gold. Pag-amping, basta ang panahon na gani mo'y mo-atake, unya o naandam ay naku po mga katropa. Maigo jud ka, na? And then ang problema, magmuli kas balay, tuwa, unya imong pamilya po, imong anak po nga din, luya pog immune system, matakdan, unya tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo mga katropa. Mo nang ginahanglan ugali adyod nga muinom ang Sanson Vitamin C and Sanson Plus Gold. Ang programang The Secret of Health mga katropa hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ganin ang klinika mga padayon maghatag kaninyo og libreng serbisyo, libreng check-up og libreng konsultasyon no din higayod sa Davao Region. Din sa Davao City, sa Tagum, and sa Samati. No, gani, doon na kita ay branches, ha? Din higayod sa tawag ni ini Luzon, Visayas, o Mindanao. Doon na kita ay matag branches, mga katropa. And then, pwede ka mo mag-message sa ito ang official page, no? Sa Yes to Health. I-search lamang sa inyong Facebook, no? Apps, mga katropa, ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official page, ha? Husbon ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din, ha? Mahitungod gayod sa mga branches, no? Nang Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Hilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipa-check up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. And then, basig, para may sara na to kung aduna ba ay branch, no? Dinha nga lugar. O, i-message na ninyo, mga katropa, ha? Ito ang Facebook page. Dinha gayod sa Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo, ana din sa Davao Region, pwede usap kamo, mumessage sa itong official Facebook page. Mao gayod ang Yes to Health Davao Region. Maka na itong Facebook page, ha? Yes to Health Davao Region, pwede ka mo mag-message. Mautana sa itong mga produkto, no? Sa Yes to Health. And then mga serbisyo. And then schedule. And then address sa ito ang Yes to Health Clinic Branch din higayod sa Mindanao. No? And then, balik kita. Human gayod sa pipila ka mga pahinumdom. Ilabi na kaya tukagan gayod o pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that, ayaw kalimot pag-inom gayod o Sanson Plus Coffee Mix. Tungod kay tugno man jud kaayo, hastang lamia man jud iinom og kape. Ganina ganin, no? Hapit jud, nakahapit makatulong. At duhagin ta kay pagmatan, may man jud kayo iinom kay bugno man kayong panahon. Inom dahin ta og Sanson Plus Coffee Mix. Lamia man jud kayo ng kapiha mga katropa. So, tiyanta mo, tungod kay bisan pag why unod ang imong tiyan. Karabang pagmata jud nimo, no? Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. Kanawa pa dyan nasudlan ang imuhan siya. Bisa pag Tawag nini gakutoy ang imuhan dyan. Pag minom ka o gasanton plus coffee mix, lami kayo sa paminaw. No, inana ka nindo, tanga to ang Santon Plus Coffee Mix. Kani, adun na siya, gitawag na to, gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana, no? Astang lami ang mga katropa. Taas pa dyan kayo sa Waffle Bones. No, nindot kayo sa lawas. Monang dili tawag nini. Dili ka problema, labi na sa atong mga katropa din ang acidic. Gahapdos ang dyan pag muinom og kape. Suway, no? Sa mga wapan nakasuway, Santon Plus Coffee Mix. No, mo panindot sa kalawasan, hilabi na kung adunay problema sa pagtulog, hanindot kayo, no, kining ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. And then malikayan gayod, kining gitawag na toga palpitation. Santon Plus Coffee Mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then na syempre available usab ang Santon Plus Coffee Mix. No, sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayod ang mga serbisyo, ang ato ang high-tech machine. No, and then iris analysis and terahertz therapy and biosupport therapy. No, available ka na ang mga modalities mga katropa. Kung kamo gayud mo bisita og mo ato sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayud matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa, human gayud sa pipila ka mga pahinumdong. No, nining atong programan The Secret of Health. And standby. At tungod kay balik kita human gayud sa usa ka testimonya nga din maghatag kanato og inspirasyon nga diin kung ikaw musuway og mato gayud sa Yes to Health your clinic o gabuot mo maangkon ang kayuhan. No, aniya gayud ang atong usa ka testimonya, Sir Romel nga din adunay pagka problema sa iyahang panglawas.
1: Sir, sa ito ang Yes to Health Clinic, kung saan ganito yung mga labo natin yan. Kampanya po, sakit na po ang COVID. Kailan po na ka-duwe, sir, nga kayo yung mong ipakit sa karamas?
2: Dito kayo na po. Sakit na po ito.
1: Uy, duwe-duwe na tayo, no? Punta, sir, sa diyan nga nisuway na ka sa ito ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sa sakit si Kanta. Kung saan yung pamilya?
2: Sa pangalang naman po, yan. Lawa na po dahil sakit sa ito.
1: Wow. So, punta sa doon, okay na yung ulo ng sir, batang yung sakit.
2: Okay na.
1: Praise the Lord. So, kung sa'yo, may ingon ninyo pa ng sir sa tanang, hindi yung nagkapanos ka at ang programa, pag-ila din na sa gusto sa kusuway sa pagkanambal sa Yes to Health Clinic.
2: Ito, alam ko, hindi ka talaga na hindi pa ito na po. Yan. Gusto nga nyo natin, wakon mo sa to.
1: Yes.
2: At yun ang gusto nga nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ako sa ganyang pangalan na to. Ayan, from? Ayan, thank you sir, and God bless, and then I hope na pag-ibag susuksa.

katropa, balik kita dengan untuk program The Secret of Health. Saya Rumel, inyong nadungog na. Adunay problema, adiin dugay na taon yang kita dala. Pagadili lamang matawag na ito, simpleng problema sa panglawas tungkol kay pagmuiskot ganita, pagsakit sa ulo, na? Nakong disturbo gayd kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Ganyan, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo, or any discomfort sa atong lawas, nako na ng babag or problema or disturbo gayod sa atong kalihukan sa tibok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo gani, sa diyan ato siya sa atong klinika, iahagi taong ginamo or ginaproblema kining mura daw ginatusok ang iyang ulo, no? And then dugay na niyang gidala-dala, daga na siya mga pagpanambal na suwayan, and then wa maghihapoy alibyo. Then nakadoo siya sa radyo, ganit aduna Yes to Health Clinic nga din nag-offer og mga free check-up and consultation, especially na doog niya nga we have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So niato siya sa atong klinika, gisuwayan ato pagpanambal, and by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Rumel na. And then, usa na siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic. Usa sa isa nahimong inspirasyon, ha? Para gayud sa tanan nga din kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon, bisag unsa man kini kadugay, pwede o pwede gayud kini matuldukan. Kinahanglan laman ang pag-atog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita, naghahatod ka ninyo o libreng serbisyo. O ato agayong mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kung gitawag na to kayuhan. Happy morning to Michael Denosta Ini. Good morning, katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, dito ni paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, no? No, sa lugar ni Kuya Nelson, kadena na. Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na ang lugar, na. So, happy morning, ha, sa mga katropa na to din, ha. Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Denosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag. Sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then, sa mga bagong abot pa lang, ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat gayod sa inyong mga concern. Mga pangutana, sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again, ha, pwede pa ka bumuhabol mga katropa. Huwag mapadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita, no, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din, ha, mga katropa, no, sa ato ang comment section para gayon mahatagan na ito o katubagan usab ang buot niyong hatagan o pagtagad, no, ng mga problema gayon sa ato ang panglawas. No? Pwede ka mo comment. O, din ha, gayod sa ato ang Facebook page, no? So, ato ta sa pagtubag. Unang texter na ito from ayan, from 352. And, Doc, mayong buntag. Ngano, sige man hapdos akong chan, Doc. Bisan nakakaon naman ko o gan. Nabantayan po na ako, Doc. Pag mukaon ko o bulad mo hapdos. Dagang salamat kayo. Uy, no? Pag hapdos sa chan, ang problema, bisag nakaon naman daw siya, gaptos magyapon. O niya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya og bulad, musamot og kahapdos. Ay, nako po ha, so, kabalon na ta, kung naning nga mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig adunan na siya, gitawag na to gastric ulcers, ma. Kay kinimagong ulcer, mga katropa, ay nako po ha. And then, especially kay tawag niya ni, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad. Ano man, no? Kay kinimagong ulcer, most common causes, syempre kining gitawag na ito, it's a pylori bacteria. So, it is a bacteria, na?
nga din nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuhang stomach. So every time na masudlan or labi na og tawag ninig dili ma sudlan, matandog lamang madubutangan og hydrochloric acid samot jud na kahapdos unya hilabi na mabutangan pa jud mga pagkaon nga taas og bakterya sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir no maghapdos ang imong tiyan, nakakaon man ka og bisan ganig kaon kag bulad mo samot kahapdos, tama jud na basig aduna na kay condition hang gitawag na to gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am o mangingon dining babae ba ni lalaki, mas maayo ipacheck dayon para makita ang kondisyon no kung unsa man na ang imong problema karon na dina sa imong gastrointestinal. And then kung aduna na jud ulcer, pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Ano bang sweet potato, no? Kamote mga katropa, the best kaayo na ha sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. No? Okay, kinimagong kamote juice, aduna siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach, ang itawag na itong ulcer, no? And also, nindot po kayo nimo, tanggal gayon sa mga bakterya, mga hugaw sa ato ang gastrointestinal tract. Aron to niya na mahinluan, and then syempre ma-eliminate gayon kining gitawag na ito nag-cause o problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na one pure glass of juning kamote at least or 9 a.m. na? Alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon, I mean. Magpili na ka din na unsa available, alas 9 o sa buntag or alas 3. And then, kung kaya po maghimo, mas maayo, especially kung caused by acidity, kining gitawag na itong paghapdo sa imuhan tiyan, kining gitawag na itong carrots, cabbage, and the pipino juice. So, una nimong i-blend is one pipino, and then one carrots, and then pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na itong cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni muna, no, sir or ma'am. And then, pugaon ni mo sa tela ang pure nga juice. Inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili ra din na unsang oras ang available, okay? So, nindot kayo na sa may mga adunay problema ha, silang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then, ayaw tawon kalimot, pag-inom og Santon Plus Gold. Sa unsa paagi dok makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold taas ka siyag antibacterial properties. Especially kung kana ulcer, o dako kayong tabang kining gitawag na to og Santon Plus Gold. Kaya dako kayo siyag anti-ulcer effects. And then syempre usbon ko antibacterial effects. Mao nang dako kayo siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan nganong gahapdos ang imuhang tiyan. One capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. No, dako kayo nagtabang. And then ubani og pag-inom og Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kining tabang ha sa may mga ulcer. Kaya ang Vitamin C, ayaw kalimot, kini mo tabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, mo na'y pagkasamad sa lining or dingding, no, or panit sa atuang sulod sa tiyan, mga katropa. So ang pag-inom ng Santon Vitamin C, mutabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination dyan niya ha, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem, even kining gitawag na to ang ulcer. Saan pag-inom? One capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukhaon mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ato ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Pirmi ko, gapaminaw sa inyong programa. Mga tanan lang ko, nga ano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat Doc, God bless sa inyong programa eh. Thank you po ha, for always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ano daw siyang, sige, matiyak, ihi. Kining situation or kinibitong problema sa panglawas, mo ni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Alos tanan, nag-ato sa atong klinika, mo ni ang pipila ka mga complaints. Ano daw, kasi kung iihi kada gabi, eh.
Abalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan. Nga din, kung pirmi na ganit mo mag-ihi-ihi sa gabi eh, ani ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-ihi-ihi sa gabi eh. Unang-una, i-check ninyo, basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes, ha? Ikaduha, basig aduna bud mo'y high blood pressure, ha? Hypertension. Ikatulo, basig aduna bud mo'y kidney problem. And then sa mga kalalakihan, basig aduna na mo'y gitawag na to pagka-problema sa inyong prostate. No? O sa tanan, basig aduna bud mo'y problema gayod sa gitawag na to kasing-kasing. So, pipila na mga katropa, ha? O gani, kinipong gitawag na to polyuria or kining sobra na kadaghag likido or ihi din na sa imuhang bladder nga din di na niya kaya pungan o nang sigig pagawas ginagmay sa takna gayod sa kagabihon o sa naas kondisyon. So, kung anaa gani na sa inyo, ha, mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayod mong kadi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naa sa inyo, ha, karon. So, ayon na mong katingalang, anong pirmi mo mag-ihi-ihi sa gabiin, ha? Okay, musugot mong sa dili kung naamoy natong mga kondisyon, isa sa mahimong simptomas gayon niini, maudyon na ang pirmi mo mag-ihi sa gabiin. So, unsay angay buhaton, Dok? Siyempre, kinahanglan. O, kung naaman mo dito niya itong mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa, kung diabetes, no? O, tuldukan na ito ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na ito ang high blood pressure. No, ina na lang kasimple, mga katropa, kung ano na yung kidney problem, o, tuldukan na ito ang kidney problem. O, kung ano na yung prostate problem, tuldukan na ito ang prostate problem. Aron to, diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihi-ihi sa kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayo, mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. Okay, kinito, Santon Plus Gold for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem. Dako kay kinio gatabang, ha? Tungod kay aduna kini mga nindot kayo nga mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini palang gitawag na to og alin and alicin nga makuha na to nga sulfur compound sa ato ang santo. And then aduna pa siya 1-2 vinylidetin, no? Nga din dako kayo tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa ato ang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing o ang pagka-problema sa kidney. So dako kayo tabang sa kinatibok ang lawas na to. O ganain nyo ang pag-iis gabi eh, hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, gadiin kining gitawag na to pag-iihi sa gabi. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika, ha, sa ato ang texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan, nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to, nga din balak mo ato gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Nga mga check-up, no? Ilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man? Baba, aduna na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, na basta mahitungod gayod sa inyong mga problema sa panglawas, akong i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong gayong mga test, na aron to diyan na makita na to personal usab. And then after medication sa ato ang Yes to Health Clinic, ako ang magong ginahimo. Ano baba, doon na sila yung mga dalang mga result, na ganyan nahimo sa ilang mga test sa may mga problema na silang panglawas. Sa diyan, nag-undergo sila medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mawamanay pinakadugay dyan na ito ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, inuna na ito, no? After 1 month, ginapa ultrasound or ginapa lab usab na ito sila. No? Aron to niya na, ato bitong tawag nini, ma-compare, no? Ato iyahang previous result. And then, ang kining gitawag na ito, present result. Munang malipay kayo sila, makita na, hala, Duk, ulo, nawala na, na? Kaya ngun sila, hala, nimubo na. Inana, marag makahatag samot sila o assurance. Nga diin na tinuod,
nga ato aga yung mga pagpanambal, aduna gayoy gidala nga mga kayuhan, ha? So ako nang i-remind tanan ko, aduna mo yung mga results sa inyo aga yung mga tests, mas mayo dalhon ninyo kung kamo gayud mo bisita sa atong klinika. From the 231, maayong buntag, Doc. Unsay itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Daghan salamat sa reply daan, Doc. Oy, naghubag nga joint, no? Either it is a gout or a form of arthritis, mga katropa. So, unsay angay itambal, sir, no, or ma'am, kung paano mo napainom imong mama o Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan, ha? Tumad ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement nga hastang taas sa gayud sa gitawag na tog anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pangpakuyos na, pangpakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa atong mga kababayan, mayuma picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na, ipainom layo na sa iyong mama, ha, sir or ma'am, sa atong textar. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom dayo na, ha? And then pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog sa naman luyang dilaw, ayan. No, luyang dilaw na, no? Sa atong native tang, mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron. No, pug-an sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Isang 3 ka kutsara o 5 ka kutsara, ipainom sa imong mama kada alauna imidya sa hapon. O, mas mayong gani ka ng 3 ka kutsara o 5 ka kutsara nga gitawag na to turmeric or luyang dilaw. Haluin po ninyo og usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayod, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. So, inyo na ihalo dito, di ba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayud ang potential nga naa gayud sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalawang medya sa imuha gayong mama, ha? And then, usbon ko, painom ang gayud og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then, kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita na ito personal. And then, makita po na ito ang hinungdan nga anong naghubag ang... Sabi ni naghubag ang asa may naghubag joint, no, sa imuhang mama. Basig dili na arthritis o doon na pa'y mga pipila ka mga hinungdan nga nung naghubag ka na. O, mas maya maginang ma-check na to personal, okay? So dagan salamat, mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban, ha? Hilabi na sa mga nagpadala sila mga mensahe. Ugma, mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, kauban sa gyapon ng iyong health consultant, CJ Nidruda. No, mga katropa, and then wala naman tayo igong oras. Oy, happy morning din, no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tavaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ngita glami sudan. Habita siguro katong texturing, no, nandiyin adunay paghapdo sa tiyan. Problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no, basig mo pa hinungdan nga no maghapdos. Or magdawag na tog chan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat, mga katropa. And then, wa naman tayo igong oras. Ginigayod ang inyong health consultant, CJ Nidruda. Kanunay mag-aingon o magpahinomdom. Amping ang imong lawas. O ang imong lawas, mag-aamping kanimo. May butag sanan and God bless us all.

0: Oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 4:32 na mga katropa, musunod na ang programang inyong tulwanon, ang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Nga sa kanagkaroon sa gawas, atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!

0: Llega una game a catrapa. Metal mga tropa, good morning, good morning, good morning. Ngayon bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, good morning. Good morning.
1: Exciting Pilipinas.
0: Binuang! Di madag binuang na mga tropa, gumika kay buntag na alas 4.35 na mga katropa! Ala bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, welcome na sab sa atong pagpanag-uubay ni gato nga programang inyong tulumanon, ang Exciting Pilipinas. Adlaw na sab karon nga Lunes mga katropa. Lunes nga Lunes kaayo ron. Siyempre, Lunes pizza 29. Ha, 29 naman na ron? Oh, 29 na ang uban ka sa ito. Kasi sigil lang taga, kung ano na, sigil lang taga duaw sa atong kung ano na. Wa pa Japon. Grabe. Ay, dugay mahurot. Ito, kumusta man mo mga katropa karoon din na? Ya, kumusta man mo mga paghinaon din nga dawa ba yung kita nas kabas kong kapiskay nga panglawas? Huwag na ako itong iampo sa labong magagagaho mga katropa nga maayo kanuna itong lawas. Bahalag wa tayo panghilawas mga katropa. Basta maayo ang lawas. Sarap na hilawas, gano'n. Ito. Ito, kumusta man mo karong gabuntaga ba? Mga panghinaw, tinig adlaw, wag ka mo anas gabas ko, kapis kayo nga panglawas. Punos ka nasig mga katropa, bisan pa man sa ato mga pagsulay sa kinabuhi. Apania kita gyapon karon mga katropa, aron diha ka ninyo, makiguban-uban na sab sa ato ng programa tulumanon, mga katropa. Kumusta man ang tibok ka probinsya sa Davao del Norte? Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental, kaninyong tanan, mga katropa! Morning, gani, morning.
1: Good morning!
0: Ito, hinaot yung adlaw, mga igsunan, nga puno, tas kadasit. 182 subscribers na! Kagahapon, 179. 182 karon, nadugangan, mga katropa, og upa atulo. Dugangan na pong tulo. Ugma mga tropa, expected dugagag lima. Ato ga YouTube mga tropa, ang XFM Tagum City. Mana YouTube na to? XFM Tagum City. Kita man ba? Kaklaro anak ba? Ito, klaro anak mga katropa. Ito na, pahilo na mong tanan din ha mga tropa. Ubani ko ninyo nining atong pagparaguban sa atong programag inyong tulumanon mga katropa. Kumusta mga pagbiyahe na ito karon? Biyahe-biyahe sa nagkadaiyang mga lugar. Nindot itong pagbiyahe mga tropa kay Porti, grabe kabugnaw gis panahon. Nagkurog-kurog kos katugnaw mga katropa. Samot ang pag-abot sa Tago mga kaigsunan. Abot atos kanukutan o abot atos rin sa may Visayan Village mga kaigsunan. Sa may highway. Wa na halos di na makita ang dalan, gumikan sa kafag. Nagfag-fag mga tropa. Tingala man ko sa akong kasabay, gikan pa mga tropa dito sa... gikan pa dito mga tropa sa Davao City, mga kaiksunan nga Innova nga pula. Ang sabay pag abot, hinay naman hinoon mga tropa, pati kusuga ganiha. Nihinay, gumikan kaya di nakaklaro na kayo mga tropa sa dalan. Kaya grabing fag. Nagsunod-sunod rin taon ko mga tropa, mupalo, mumpulsi ako, nubinta, mabiyaan yun ko. Palo na dubinta mga tropa, mura ko giut ando. Sa kundaga, si Tinta Barama mga tropa, pinakakuan mo. Mupalo na pugog 82, hindi nga po na ko siya maapsan. Pero kung abot rin mga tropa sa kuan, abot sa Visayan Village Tagum, ani Uberte ko kay nihinay naman kay Karap mang pungmata mga tropa kay di naman kay maklaro ang dalan. Ito, murag adunay virgin forest no nga ang atong syudad sa Tagum. Sa building may makita mga tropa dere murag gani virgin forest kay gargabing fag mga tropa. Pero dere sa botanical dapit ang mga kuan gyud mga kakahuyan gyud na din mga tropa karon. Batiman. Diba, hala. Banik ko niyo mga katropa, nining atong pagbaragoban. Kay hangtod ta mga katropa, mahuman kini atong programa, kutob gato sa Lasay. Kumusta po ang atong mga kaigsunan karon rin sa may probinsya sa Davao del Norte? Gilangkuban kini sa walo ka mga kalungsuran, mga katropa, ang tulo ka syudad. Kumusta man mo karong gabuntaga, bay? Ang ato ga Island Garden City of Samal, kumusta man? Ang ato ga Tagum City. Dari mga katropa, usab sa ato agad Panabo City. Ang ato ga Carmen, Municipality of Carmen. Braulio Duhale, Santo Tomas. Dari ta mga katropa, Talaingod o Santo Niño. Ari po ta mga katropa, dari napita sa may kinigitawag na ito mga tropa, kuan. Sawata Davao del Norte, kumusta ban mo karon re? Diris Kapalong, Asuncion, New Corilla. Kaninyong hurot mga katropa taga Davao del Norte.
1: Good morning.
0: Ari po ta mga katropa sa Davao Oriental, paminaw karon sa XFM 99.1 Mati City. Kaninyong tanan, good morning, kaninyong hurot dire. Dalita sa Mati, mga tropa, usa ka syudad. Unya naatay Tarragona, naatay Manay, naatay Baganga, naatay Gobernador Generoso. Naata mga tropa ay Juan, kining unsa pa ning banay-banay, siyempre, diha man na alma mater man namo ning Gilbert Intik ang banay-banay. Banay-banay High School. Mayong buntag diha be. Uban sa tibok members pamilya. O diri sa mga katropa karon nila ni Berlin Agbonis. Sa pledo ni Berlin Agbonis karon na minyo naman be. Nila ni Kuan, nila ni Estel Barlovinto. Tara diha man na, silingan man ninyo. Ala, kumusta man mo karon din ha? O diri sa mga Dilasirna family. O siyempre, mga Ignacio family. Sa nga Taigs, kay gasigila ni gasyot-syot si Taigs. Kasigilag syot-syot si Taig niya mga trumpa. Aga syot-syot na siya basta mutugpas lang asa na pita mudunggo. Ito, nagsiman man siya mga katropa. Kita may ni Taig, so, murag naka-add to. Hindi sa balay, mato ni Hapit sa balay. Nakalaag din to kadiyot sa balay. Si Rosel Ignacio. Laag siya sa kumpayag. Agaguing panto siya sa kuan. Asa to sila paingon. Hapit dito mga katropa, may buntag di ba niya? Alright! Kumusta po mga katropa karon ang Tagalupon, Davao Oriental? Kumusta po mga katropa ang taga-gobernor Generoso? Labi na din he mga katropa karon napita sa kuan? Sa may Nasa Village, La Union, San Isidro, Davao Oriental. Good morning kaninyong huron. Sa mga Fintes family, mga Pilones family dire, mga Maningo family, Amabaw family, o daghan pa. Diris banay-banay po mga tropa, diris akong iyaan. Kay Mama Duli mga tropa din sa may Pisukam. Sa may Kampo mga tropa, good morning kaninyong tanan rin sa may Pugadlawin. Kumusta man mo, dugay niyong wakalaag rin na pita. Pila na katuig mga katropad. Taon-taon na yun mga kaigsunan. Nawa takalaag rin napita mga katropad. Dari po mga kaigsunan sa mga Umaki family. Dari sa banay-banay. Ang ning ato mga kuandre, ato mga classmates. No? Sila si Ma'am Maricel Montero Jamiro. Naakaroon sa Valencia Central School. Doktorit po ni. O dari usab mga katropa kay nila ni Kuan, nila Nilsson nga. Ba't kumusta si Nilsson Junjun karon La Plana? O sila si Arnel Arnel nga Aniscal. Kumusta mga do? O mga Sweetos family, La Orpa. O dari usab sa mga Siton family. Kumusta si Edwin Siton? Alright! Padayon tani mga katropa sa atong pagparag-uban mga kaigsoonan. So good morning usab diri mga katropa karong dapita sa kuan. Diri dapita mga katropa sa New Corilla, kumusta man mo diri? All right, mag-ampo sa tabay.

0: Padayon tari mga katropa sa atong pagbaragoban alas 4:47 na. Oy, 447, doble bay! Ah, 447 ni doble ang atong oras mga katropa. Oy, good morning dire kang Ma'am Lia Manalaysay. Ma'am Lia, good morning. Kunya, good morning sa mga rikang Arnie Toledo. Arnie Manisiyaw, si Kuat, si G. Jeros Nunez Toledo. Good morning, yeah. Always jud me maminaw kada buntag. Salamat yun mo di Arnie. Di Asalupon, Davao Oriental. Bagumbayan, Arnie, no? Bagumbayan, kumusta mapanginabuhi na to ron, Arnie? Kasi makalaag ko di ha. Palaaga ko din ha. Kanang adlaw Sabado lang. Kaya maura may day off na mo. Kaya na, uga, basig na po ko ituyo ba nga di ha sa akong iyaan mo. Laag ko di ha. Kung makalaag ko di ha. Makalusot ko si Muha. Magmotor lang tayo. Dali kay motor. Dali ra kayong biyahe. Sa may buntag di mo di Arnie Toledo. Pila ba'y anak ka, pila nakabok ang inyohang anak karon? Good morning sa Drikang Vine Miles. O gato kay Maribel, Maribel Vizcaino. Good morning. Gato pa niya, good morning XFM. Good morning. Yan, good morning diha kaninyong hurot mga katropa. Asa mo mo napita karon ay mutang. Alah, hinaot ko nga kamo anas kabas ko kanunay. Kapis kay nga panglawas, puno sa kadasig, bisan pa man. Sa pipila ka baga pagsulay nga niya sa atong kinabuhi. Yon kang brother Alfredo Hicali. Dari karon sa Sydney, Australia. Agaw! Matod pa agaw, ang gugma ayaw wala ah. Manay gyud agaw, ang gugma ayaw wala ah. Di ba sure? Bisag di agaw nga mag-agaw man iskuan ni mga kuan labi na sa mga kagawad mga tropa. Mao na. Kana bang mag panahon sa eleksyon, na gyud mga tropa, agaw puro naman agaw ni mga kuan sos ang gugma ayaw wala ah, di ay. Basta eleksyon, ang gugma ayaw wala ah. Pag humas eleksyon, wanay agaw bay. Hindi na madulan. Magtago-tago na. Ay, nako. Nana, ginaway. Ang anak na mga buhay. Dong Toleng, good morning. Naripog kang Kid Miller Abby, good morning. Huwag uban pa mga tropang ni Akaron, nga wa lang makahatag o mga mensahe. Kaninyong hurot mga katropa na nagpaminaw. Good morning! O ga, dari usab mga kaigsuunan sa ato mga suking tigpaminaw nga ni Akaron mga katropa nagatanaw sa YouTube sa layong dapit na nagkadaiyang kalungsuran, kadaiyang kalibutan na nagpaminaw nagatanaw karon. Si Egal Eric Alonso, akong kumparing guwapo. Dene basta-basta. May buntag na pre, kang Ramon Mangitngit mga katropa. Good morning, dire karon sa may likanan. Sa may likanan mga katropa. Good morning, mga katropang Ramon Mangitngit. Nakay mga manok, Bisaya, binuhi diha. Mon, kami kalaglaagan ka diha ba? Kada magpasapasa lang tagbaso, God. Na panahon sa Sabado, laag ta din ha. Di ba, malaglaag mi din ha, puhon. Ing dalang ko, kay magkuyog Mingdong Danilo. Kay wa na magpakita go dito sa gatunga. Wa na ka magpakita. So may buntag diba diha. Katropang Ramon Mangitngit mga katropa. Ani mangitngit nga hayag mga kaigsunan. Exciting. Mangitngit nga hayag. Di ba? Ala good morning mi tanyo hurot din ako mapinaw tining adlaw kita nas Kabaskog. Kapis kay nga panglawas baga katropa meaning ato nga pagpadaguban sa programag inyong tulumanon. Kapi-kapi na baga katropa gamit ang kapi Gasanton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Collagen mga katropa baka pahayag sa inyong adlaw mag Santon Plus Gold ka na mga katropa. Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix ang anti-cancer ka kapi mga katropa ang Premium D3 Coffee Mix na dunay vitamin D3 mga katropa. Alright! Oy mga mag-uma mga katropa. Pansa pa yung, oy mga tropa, aplido mo ng boss mga kaigsuna. Basta yung tag, uy, aplido ng boss. Yon mga kaigsuna, ang ato mga mag-uma, na problema na ba katunga pa makasulay, sulayin niyo mga tropa ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mauni mga tropa, sangkap sa pagpanguma, gamit sa pagpanguma, pang-espray sa ato mga tanom, nga muhatag kaninyong kadasing mga tropa sa pagpanguma, gumikan kay maka... Benefit ka mo mga tropa sa kaayuhan o kalambuan sa inyong pagpanguma. Basta maka-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit ka na din sa nagkadaiyang mga agri-store sa inyong lugar. O siyempre mga katropa, mas barato kumpara sa uban, makapalit mo by liter o by galon. Unya, 100 to 150 ml lang makaropang iniisagol sa usa ka knapsack sprayer nga tubig. Gamitas pag-spray. Unsa mang klase mga tanom, tandang klase mga tanom. Pwede niyong gamitan. Pwede sa tanom sa mga basakan. Sa katubigan ba? Tanom din ang mga tropa sa maisan, kamadaan. Gikan sa prutas, utanon, ngadto mga tropa sa maisan, kahumayan, uban pang mamungag, mangunod, hala isprehin na siya bay. Kaya sure, yung mga tropa, ang inyohang bunga, mubugat, unya, mudako, himsog inyong mga unod sa inyong mga tanom. O siyempre mga tropa, mubugat ang timbang ni ana mga katropa. Ayan! Mapalit ka na din na sa tanang agri-store sa inyong lugar, mga kaigsuunan. Samtang sa ato mga balita, karo mga tropa, mga mahisgutan na ito, karo gataod-taod, mga balita, gikan ni katropang Larsan Nilunya. Kaya doon ay crime of passion, kuno motibo, mga tropa, sa pagpamusil sa bagong graduar, mga tropa, sa kolehiyo sa Davao de Oro. Tulo ka suspect, arestado! Apil pag hindi ang kalibin, mga katropa, no? Kay murag mao kunoy utok mga tropa nga murag nagkalaglaga na kinadakpa naman yan sa bandang mukutlo ta kinabuhi tungod mga tropa sa mga silos mga tropa crime of passion ayan ako samtang sa pikas bahin mga tropa LTO sa Panabo mga tropa LTO Panabo Caravan nagapaabot kini og serbisyo mga tropa sa barangay Kakao. Samtang sa pikas bahin local school board sa Carmen Davao del Norte naglingkod kini alang sa pagpalig-on sa sektor sa edukasyon. Gilingkuran yun nila. Wag yun mga tropa gitindugan mga tropa gilingkuran yun. Samtang sa pikas bahin Samal City Malampuson karoga nag-host sa Ion Davao del Norte monthly meeting o learning session mga katropa. Samtaga palara pa kapalo nga PNP nagpakusog kini mga tropa sa police visibility ug information campaign sa barangay. Samtaga DNAC president ginimihagit kini mga tropa sa mga migraduar nga mahimong tingog batok sa korupsyon ug kasaypanan mga katropa. Samtang CDRRMD og si Puso mga tropa nagpalig-on kini sa disaster preparedness pinaagi sa clearing operation ug paspas nga emergency response sa Samal Island. Samtang una nga Pride Month celebration sa Dabnor gipasiugda mga tropa ang inklusibong pag-abiba sa araw ng Davao del Norte. Kini mga tropa to kini madungog mga balita gikan sa Davao region og mga XFM Mindanao reports mga katropa dinhi sa atong pagpadago baling atong programa Exciting Pilipinas. Oras alas 4:55 na bay.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santon Plus Gold. Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na

0: ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Na kung gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Exciting Pilipinas!
5: Alright, mga katrupa, padayon ta sa atong pagpanag-uban. Doon na kita 2 minutos na milabay sa

0: alas 5 sa buntag. Riga po sa atong pagpalaguba, riga itong program ang inyong tulumanon, mga katropa. Exciting Pilipinas! Ako pagyapon yung alalay galas, kanginan katropang Bong Umaki Algabre. Good morning, mga tropa, karon sa itong mga viewers sa YouTube. Walang maghatag, mga tropa, walang maghatag, mga mensahe. Di po makita, kinsa ni sila, no? Di na ito makita, Andre. Kuan lang makita, ito mga tropa, ang adunay ng mga nagtanaw. Unya, nadugan nga na po, ugusa ka subscriber karong orasa. Karong orasa, mga tropa. Usa ka subscriber, kaya ganyan, 182, karon 183 na. So, but pasabot, mga tropa. Salamat kay ninyo, madugangan pag ini karon. Maabot yung 184 karon mga tropa, 185, 86, 87, 88, 89, 90. Maabot yung 90 rong adlaw, mahayahay na, 190. Alright, padayon tayo mga tropa, dito maglangan. Alas 5.3 na bay, hatol ka na to, mga tropa, ganto sa mga produkto, mga tabang ka na to. Ang Santon Plus, mga tropa, balikayan ang diabetes, pinaagi sa pagtumar. Og Santon Plus Gold kay dako kilig ikatabang sa pagpamino sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold mo suporta kini sa maayong kahimtang sa panglawas, mga katrop. Ato gato mga katropang report ni katropang Lars Anyol kay Crime of Passion, mga katropang nakita karong abutibo niining pagpamusil, mga katropang gato sa bagong graduar sa kolehiyo sa Davao de Oro, tulo ka suspect arestado, katropas balita, katropang Lars Anyol.
1: Gituuhan sa kapulisan nga crime of passion o selos ang motibo sa pagpusil kang Rodney Bruce at ubangan sa kolehiyo ng Bantukan niadtong Hunyo 25, 2026 sa udto. Gipamahayag gini ni Bantukan Municipal Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Iris Hesron Parangan atol sa press conference og naaresto ang duha ka mga suspek sa krimen. Ngayon lang si alias Franklin, 35 anyos, gingong driver sa minivan og alias Alvin, kansang usani ini nakahimo ba sa pag-hosted sa iyang anak. Una gini na aresto, pinaagi sa follow-up operation sa Barangay Magnaga Bantukan, Hunyo 26 sa udto.
2: So far, we have been with the suspect. So, mga ano po siya, mga nasa legal aids na po yun. So, yun nga po siya, as matayo po siya, paano siya, paano siya, kaya mo passion siya, kumbaga may personal gasi po yung babae, and then, ano siya, parang may love para sila, nag-rate na sila, may relasyon sila. So, na-uli po sa ganito yung sila.
1: Dugang niini na aresto usab sa kapulisan ang 25 anyos nga babae nga si alias Ruana kanhi kalibin sa biktima, residente sa Barangay Tagdangwa sa Nasangpit kalungsod. Kini human gitudlo sa mga suspetsado nga mao'y nagsugo aron pusilon si Rodney. Narecover sa awtoridad ang .45 nga pistola nga mao'y gigamit sa pagpamusil. Lakip na ang minivan nga gisakyan sa mga suspek samtang giklaro ni Mayor Oliver Sinisa nga isolated case ang hitabo o gigarantiya nga luwas ang lungsod alang sa tanan.
3: I-assure pa gihapon ang mga public na safety gihapon ang Bantukan and makita yun ninyo sa mga criminals, no? Tanawan ninyo ang CCTV dali. Klaro kayo na inyong mga naong. So, huwag na rin nga na, dilimundang ang among kapulisan na bupurang yun mo.
1: Di pasalig sab sa mayor nga muhatag kini og suporta ngadto sa biktima kansa nagparayon pa nagpaalim sa ospital. Giklaro sa ni Police Lieutenant Colonel Parangan nga una pa man ang insidente. Mipaygayon sila og pagpataas sa security measures tol sa eskwelahan. Din gipaygayon ang graduation apan wala matud pa sila magdahom nga adunay mahitabong pagpamusil.
2: Kesa gyud nato sir, wala pa may police sa gipay ko do. No? So, especially ako din po sir. Kintahan ko din po yung area. Yung nagtaka ako. Pagka mga ilang minuto, pinangyari na po ng insidente. No? Pero so far, ano yun tayo yung mga security measures po? Especially yung mga convergence kayo na nakikita ng mga brother na nilgap pa rin ang priority yun.
1: Sa pagkaroon, stable na ang kondisyon sa biktima sa ospital. Samtang parayon pang ipangita ang ikapat nga suspek. Gusto niya ang dinakpan sa otoridad o parayon pang paghipos sa mga ligod ng mga ebidensya aron mapasaka ang kasong kriminal ang mga suspek. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
0: Why makalingkawas mga tropa sa balaod kung ugali mga tropa ang komunidad magatimbayayong? Ang krimen, mga tropa, ang krimen dili sulbad sa laing krimen. Kung dunay problema, dili sulbad nga maghimo kag laing problema. Gumikag kay dugangan ang problema, mudako ang problema. Unsay mga tropa, mga kuan, ipaagi sa proseso. Diba? Kulang lang na mga tropa sa pagsalig din ha, mga tropa sa Ginoo. Samtang sa Pikas Bahin, alas 5 City na, palampuson usab nga gipahigayon sa LTO Panabo City. Ang karaban sa Barangay Kakao, pinagisab kini sa pagpanguna ni LTO Panabo Chief Elysia Cabunilas. Uban usab sa mga kawani sa nahisgotang ahensya. Gitambungan usab ang kalihukan sa Barangay Kakao. Ubos kini sa liderato ni Punong Barangay Jerry O. Luna og sa mga opisyal sa barangay nga naghatag kini og suporta aron lamang mapadali ang paghatod sa serbisyo sa mga lumulupyo. Misuporta usab sa baong karavan ang Bincabs Driving Academy. Pinag-usab sa tag-iya na ini na si Raul Cabrera nga nakigtambayayong usab sa programa aron nga mapalig-on ang kahibalo sa publiko bahin na usab sa luwas og responsable makatropang pag-drive. Gipasalamatan usab sa mga organisador ang maong ahensya og mga individual nga mitabang kini sa kalampusan sa maong kalihukan nga nagapunting kini sa pagduol sa serbisyo sa gobyerno ngadto usab sa komunidad. So salamat sab gani sa akong classmate nga si Cromwell Wingwing Marquiso nga maoy naapod mga tropa in behalf mga katropa diha sa ilahang driving academy. Naon siya dito mga katropa kay siya ay usas mga instructor ini mga katropa Cromwell o Pastor Cromwell Wingwing Marquiso. So salamat kayo na imong kasayuran katropang Cromwell. Samtang alas 5:08 na bahay sa Pikas Bahin. Dres Carmen Davao del Norte na pahigayon og regular nga binulan nga panagtigom ang local school board sa lungsod sa Carmen Davao del Norte aron lamang hisgutan ang mga prioridad og programa nga makatabang kini sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon sa naisgutang lungsod. Yan ay gipanganahan ang maong nga meeting ni Municipal Administrator Erlinda Marapaw isip representante kini sa mayor uban usab sa uban pang mga miyembro sa local school board. Atol sa panagtigom, giripaso matod pa ang nakalainlaing mga isyo ug lakang nga ipatuman aron lamang mas mapalig-on ang sektor sa edukasyon o gamasiguro ang padayon nga suporta sa lokal nga pangamahanan uban usab sa alang kini sa kapakanan sa mga magtutungha o sa mga eskwilahan sa Carmen. Gani sumala po usab sa lokal nga pangamahanan ang maong regular nga meeting kabahin sab kini sa ilang nga padayon nga paningkamot sa paghatag usab og mas maayong serbisyo sa edukasyon og pagpalambo sa kaugmaon sa kabatan-unan sa lungsod. Alas 5:10 na bay driga pon sa ato nga pagpadag-uban. Samtang sa laing bahin malampuson usab nga gipahigayon sa lokal nga pangamahanan sa Island Garden City of Samal. Pinaagi sa City Mayor's Office Public Information Division and Information Officers Network Davao del Norte monthly meeting o learning session. Ito nakalabay usab ng adlaw. Duha kini ka adlaw, pitsa 24, pitsa 25 nga gipahigayon sa may White Sands Hostel sa may Barangay Poblasyon Kaputian District Island Garden City of Samal. Gitambungan kini sa mga information officers gikan sa kalainlaing lokal nga gagamhanan o nasundong ahensya sa tibuok lalawigan sa Davao del Norte. Uban usab sa suporta sa lainlaing usab nga opisina sa LGO o sa 10th City Council. Ganing ipamunahan usab ni Ayon DDN President Michael Angelo Risueño ang regular nga meeting diin gihisgutan ang mga bagong kalihukan sa matag miyembrong ahensya sa ilang mga nahimo o mga programa nga pagpatuman o pagpatumanon kini sa umaabot. Kabahin usab mga tropa sa maong kalihukan ang learning session di naghatag usab og lecture si PIA 11 Assistant Regional Director o Regional Head si Genevieve Abanggan. Hitungod kini sa papel usab bato pa sa government information officers og mga epektibo mga katropang pamaagi sa paghimo og makadani og kasaligan nga sulod alang kini sa social media og sa gobyerno. Samtang si Ninyo Sepulveda kani usab kining presidente sa Toastmasters International District 75 Philippines nagdumala usab kini sa session kabahin usab sa epektibo nga komunikasyon og liderato. Gipahigayon usab ang maong impronto, impromptu speaking activity aron lamang mapalambo o mapalambo ang kahibalo o kahanas sa mga information officers sa paghatod sa husto o klarong mensahe ngadto usab sa publiko. Mitambong usab si Island Garden City of Samal Vice Mayor Richard Gindulman Nga naga pasiugda kini sa dakong nga papel usab sa mga information officers isip mga tigpatigbaba o tigpamaba sa matinud-anon mga tropang responsable og tao sertifiko nga komunikasyon og giawhag usab niya ang padayon mga katropa. Pag tinabangay tali usab sa mga ahensya aron lamang nga mas mapaligon ang paghatag og kasaligan og tukmang impormasyon sa katawhan. Unang kadabang YPIC News ba? Kani pinaagi usab sa padayon nga pagdumala sa regular usab nga meeting og learning nga session. Ginauban mga tropa nga mas mapaligon pang mga kaigsoonan ng Ayon Davao del Norte. Ang pagpanaghiusa o kolaborasyon sa mga information officers aron lamang kuno mapauswag ang epesyente nga tukma usab og responsable nga paghatag og impormasyon sa publiko. Pero hangyo punta usahay mga katropa, di lay usahay, hangyo punta mga katropa sa mga information officers. Dari mga katropa sa nagkadayang LGU, labaw sa tanan mga katropa sa provincial, ayaw mo pagdalo sa mga balita. Manghatag bantod mo pero bahaw na. Hindi masuko raba mo, malain raba mo, huwag ka na manguha, may mga picture nga dili gikan sa inyo ha. Daw lain mga katropa paminawon ba? Kanang dapat mga katropa, kung karon nagikuan, ipasa rin ninyo mga katropa, ispread rin ninyo kay naama mo sa gobyerno, kamo ang tighatag po ng mga unsay kasayuran o makatabang ang social media o makatabang ang mga media. Lain man mga katropa kay manghatag, bahaw naman, kinahala, mauna sila. Way hinungdan nga klase po mga katropa usahay nga information officer. Diba? Daghana mga katropa yung nanana. Daghana. Ako lagi target mga katropa ang Davao del Norte kaya usahay di kabalo mga katropa bumu-spread sa mga balita kay gusto ra sa ilah gagikan tanan mga katropa ang mga informasyon. So unya magbuhat mga katropa o magkuan po buingon ng fake news. Asa gikuha ang fake news ni ana. Diba? Amo may sinulduhan. Hinumdumay ninyo nga naamo sa gobyerno kami usamis nagsweldo ninyo. Mga magbubuhis, nagsweldo ninyo, dili kay magpaasta kamong kinsa mga katropa. Sa'y makairita mga katropa ni klase mga official ni officer mga katropa sa gobyerno. Sa makakuhag katatarong kasayuran, gumikan kay gusto pa nila mga katropa nga ilapang lumluman, bahaw na ihatag. Samtan sa Pikas Bahin, alas 5.15 na goodbye. Dirita mga katropa sa lain pa mga report, mga lain pa mga informasyon kapag gipakusgan karon mga katropa sa mga kapulisan sa Kapalong Municipal Police Station ang ila karoga police visibility o information campaign pinaagi usab sa house to house visitation aron labang mapalig-on mga katropa ang seguridad o kahibalo sa komunidad. Ganin ato ga Hunyo 27 tuig 2016 sa kabuntagon mga katropa gipangunahan ni Police Staff Sergeant April Rose Aquino HRDD Assistant PCR PNCO ang operasyon uban usab sa mga patrol personnel sa Purok Ono Abiod Barangay Pag-asa atol sa ila mga katropa ang pagbisita sa mga panimalay. Nagapahigayon ang mga kapulisan o dialogo. Unang hatag kini og mga impormasyon pinaagi usab sa flyer kabahin mga tropa sa Ligtas Sumbak 2026 Disaster Preparedness Anti-Rape Law, Anti-Bullying, Anti-Bastos Law, Anti-Terrorism og Drug Prevention and Control. Sumala pa sa Kapalong Municipal Police Station kabahin kini mga tropa sa ilahang padayon nga kampanya batok sa kriminalidad og suporta sa mga kalihukan sa ginatawag NTF-LCAC aron lamang masiguro ang kalinaw, kaluwasan o proteksyon sa mataga residente samtang mapugngan mga katropa usab ang posibleng mga kalapasan sa balaod pinaagi sa aktibo nga presensya sa kapulisan sa mga komunidad. Maunit ko maunit tama. Basta makita kanunay mga katropa ang komunidad, mga katropa, makita kanunay sa komunidad ang kapulisan, mauna mga katropa ang pinakamaayo. Gumikan kay mapugngan, pinaagi nila mga katropa, mapugngan yun ang mga planong dautan sa mga dautang tao mga katropa. So nagani, nag-awag usab ang Kapalong PNP. Nato sa publiko nga magapadayon kini sa pagkapakigtambayayong sa kapulisan pinaagi mga katropa sa pag-report dayon ngadto sa mga kahimtang mga katropa nga mahimong hulga sa kalinaw ug hapsay sa ilang lugar mga katropa. Pero di ginamali kayan mga katropa nga aduna po yung mga residente mga katropa miingon nga ngano magsigi mo diri abi plang samok ning among lugar ngano na pulis kana sila mga katropa magianag mga istorya kana aduna na mga hinimuang dautan. Kita'y kalipay na ito mga katropa nga na kanuna ang presensya sa kapulisan nga ito makitaan sa atong palibot. Pero kato mga tao masuko mga tropa kay maingon lang nga dapat wala mo din kay ma matingala po mga tao din kay sa, abi pa lang samok ni among lugar kay adunay pulis pirmi, adunay sundalo. Dili mo malipay ni ang tropa nga safety mo, di ba? Pero kamong naghunahuna ni ana nga mga suko noon nga naay mga presensya sa atong kasundalohan, presensya sa atong kapulisan, buti pasabot kamo adunay mga anomaliyang binuhatan nga dili mayog supak sa atong balaod. Alas 5:17 na bayad rigapon sa atong pagpadag-uban. Samtang sa pikas bahin, mga katropa, usa kaligo na usab nga mensahe. Ang gipadayag karon ni Davao del Norte State College, President Dr. Joy Sorosa. Ngadto mga katropa sa mga ni-graduar sa class 2026 atol kini sa ika-48 na commencement exercises. Nagipahigayon kini sa Paypanabo City Multipurpose Tourism Cultural and Sports Center mga katropa. Gani sa mensahe sa ipagigpulong, gipasiugdahan mga katropa ni Sorosa ang mga bagong graduado na dili magpabilin kining hilom samtang nagatubang ang nasud sa nagkalain-laing problema sama mga katropa sa korupsyon o kasaypanan. Mga mali, mga katropa, mga fake news. Gani, matod pa mga katropa niya nga dili angayan na maglingkod lamang ang ugmutanaw mga katropa samtang nagkakadaot ang kahimtang karon sa atong nasod. Gipasiug daw sab niya mga katropa nga ang kabalaka sa nagkadaiya mga kaigsunang reinsidente sa linuog sulod mismo sa mga eskwelahan nga unta maoy luwas mga katropa nga lugar alang kini sa pagkat-on sa kabatan-unan. So kini mga katropa nagkakahitabo bangod mga igsunan kining sunod-sunod. Labi na mga katropa nga dito ga shooting incident nga natigayon mga kaigsunan ganin pag umangkon usab sa pulis ang involved mga katropa diri mga katropa sa Tacloban. Maunay mga katropa usa sa mga rason nga dapat palig-unon pag-ayo mga katropa ang kuan. Kay naapo ko dadungog mga katropa dinhi sa Muas sa Barangay Ilang sa 6th Babaw Elementary School. Aduna pud mga katropa na imbarguhan rin og kutsilyo nga bata mga katropa grade 4. Ni akong anak grade 4. Gipangutan nag asa nimo gikan ning kutsilyo. Gipasar ako no sa iyaha mga katropa gikan kuno sa grade 6. Subot pasabot mga katropa luag kaayo ang ato mga katropa ang mga gwardiya karon din ha. Hugot kay mo mga tropa nga di mo pasulod sa ginikanan pero luag kay mo mga tropa sa inyong pagkapkap din ha sa mga kabataan sa ilang mga bag. Di ka igor ang tanawon. Tanawon gyud mga tropa unsay sulod katungod na ninyo mga gwardiya kay kamo ang gabantay diha. Dili kay pasagdalan ninyo mga tropa. Diha nagranor po yung masimbakog masitabo. Sama ni ato mga tropa unsay init-init ato mga tropa kay init tay mga tropa gumikan kay naa dito mga igsuna yung kutsilyong nakuha. So unsay mahitabo ni ato mga tropa. Diba? So dili safety ato mga kabataan unya di papasulod gid kana mga tropa kay ihato dito sa tarong mga tropa nga Rome ang ilang ang mga kabataan. Kay diha gid kutob. Diba? Usa istrikto pa kaayo pagkatapos mga tropa masudlan na digapon mga tropa dili maayo. You remember mga tropa mga gwardiya usab sa eskwelahan. Dili lang kay permita naa sa gate mga kaigsunan. Dapat bitaw na bitaw duha bitaw kabuk mga katropa ng gwardiya kay gisulduhan mga tropa gikan sa DPD ug gisulduhan pud gikan sa magidikanan. So dapat adunay roving guard mga katropa maggas roving ngadto mga igsunan sa nagkadaiya nga tawag nato mga katropa kuan magroving ngadto sa nagkadaiya mga katropa ang mga kilid bitaw sa eskwelahan kada ni pader mga pader mga katropa kay naa din ha usay din ha ipanghulog kada magkutsilyo gikan dito sa gawas nga bahin kay aron dili unyag inspeksyon sa guard wa kay dala pero naa na kasagaran diha mga tropa ipanghulog na ipangsudag sulupin ipanghulog na din ha mga tropa unya kuhaon na lang dito na sa kuan mga tropa pagsulod na sa tulunghaan mao na mga tropa mahitabo din ha mga kaigsunan. So dapat unta mga tropa mao kini ma ilang panid-an o ilang mga tropa nga trabaho o ilang angay ang trabaho on bay samtang diri mga tropa sa CDRR mo og si Puso mga tropa. Nagapahigayon usab ang City Public Order and Safety Office sa City Disaster Risk Reduction and Management Department sa Island Garden City of Samal mga tropa sa ilaha karon nga ginatawag natog Disaster Risk Reduction Management kini pagpatuman mga tropa ni ining paghinlo clearing operation sa tree pruning sa mga barangay sa Tagbaubaw o Tagbaubo libot og mga tropa og kanaan isip kabahin matud pa kini sa padayon nga paningkamot usab sa lokal nga panggabhanan sa Island Garden City of Samal sa pagpalig-on usab sa disaster preparedness og pagpakunhod mga katropa sa risgo sa kalamidad So kasagaran na askarsada dapat mga tropa hinluan kay adunay mga hangin-hangin, kusog nga hangin mga kaigsuunan, dapat mintino na ang pagpruning sa mga kahoy din ha. No, kay do na poy ko mga tropa pamutlong gani din ha, masuko pud mga tropa taga DNR mga kaigsuunan kay wa kunoy permit bisan pag daghatag risgo mga tropa din ha. So kamo taga DNR kamo lay mo putol ni ana. Aron na hinlo mga tropa. So atol gani sa mga operasyon dali mausab mga tropa nga mitubag agay tawag natog si Puso o ga CDRRMD Emergency Response Team sa usa ka insidente usab nga nagkahulog mga tropa nga mga debris. Gilimpyuhan dayon mga tropa sa responder ang epektibo apektado mga tropang lugar aron labang malikayan ang posibleng aksidente ug masiguro usab ang kaluwasan sa mga residente ug sa mga motorista nga moagi mga tropa sa baoga lugar o maong dalan mga kaigsunan. Sumala po sa mga tropa sa mga otoridad ang padayon nga clearing operation ug tree pruning usa kini sa mga preventive measures aron nga maminusan mga tropa ang peligro sa panahon sa kusog usab nga ulan ug hangin ilabi na mga tropa sa mga lugar nga delikado mga kaigsuunan sa nahulog na mga sanga sa kahoy ug uban pa mga debris mga katropa. So pinaagi niini mga katropa sa ako nang giingon malikayan mga kaigsuunan ang mga insidente sa kadalanan kun hinlo kanunay mga katropa ang palibot. Iban ingon nga hinlo ako ang mga katropa pamutlon pruningon na mga sanga nga posible mga katropa matumba paingon sa karsada aron malikayan mga katropa mga yunana nga insidente. Iba ingon ana mga katropa ang trabaho on mga igso. Samtang sa katapusang bahin sa ato gabalita sa Davao Region, milambo mga tropa minsahe sa pagdawat mga kaigsuunan, paghatod o pagtahod mga tropa o panaghiusa atol kini sa unang Pride Month celebration nga gilakip mga tropa sa ika-59 araw ng Davao del Norte. Din nagkatapok mga tropa ang mga miyembro sa LGBTQIA+ community, lain-laing sektor mga tropa sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex gipahigayon. Gani kabahin sa selebrasyon, ang unveiling sa Pride Lin, Pride March, Mardi Gras competition, Pride Saludo Amazing Race o HIV and AIDS Sundown Clinic nga nagtumong kini mga tropa sa pagpalig-on sa inklusibo nga pagtan-aw ug patas usab nga pagtratar sa tanan nga miyembro sa komunidad. Matod ni Vice Gobernador Clarice Klang-Klang Hubahin, makasaysayanon ang maong kalihukan isip unang Pride celebration sa lalawigan ug isaad nga paningkamutan sa provincial nga panggamhanan ang paghatag og dugang suporta ug pundo alang kini sa LGBTQIA+ community sa umaabot. Samtang gipasiugda usab mga tropa ni Provincial Legal Officer Attorney Charina Cabrera nga walay gender identity nga mahimong babag aron lamang kuno nga makapahimulos sa mga katungod sa proteksyon ubos kini sa balaod. Sa mga kompetisyon mga katropa, naghari ang Island Garden City of Samal pinaagi sa pag-angkon ini sa gisawto kampyonato sa biggest delegation Mardi Gras competition og best in saludo. Ang Municipality of Asuncion usab mao makatropay nakadaog sa amazing race. Wow, kailakwan eh. Kabahin makatropa gihapon kini sa pagsaulog sa Pride Month sa Davao del Norte ang pagpasundayag sa kaanyag og talento sa unang rena ng Dabnor 2026 nga gipahigayon sa Dabnor Gym, Tagum City, Davao del Norte. Mga katropa, mga katropa, naglangkob sa ito nga balita sa Davao Region, mga katropa, kinatibukan, hatod ka nato, mga katropa, ngadto sa Santon Plus Coffee Mix, adunay mangustin, malunggay, malunggay leaves, o soya beans. Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit kini mga katropa sa nagkadaiya mga butikag parmasya nationwide, o siyempre hatod sa kanato, ngadto sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, ang produkto makatabang sa pagpanguma, makapaligon sa atong pagpanguma, manasigon ka kung naka-Crop Gold Foliar Fertilizer ka, ang imong kinabukasan maging gold. Oras, alas 5.27 na ba?
4: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
5: Punta kendra, ania, takaroon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ania, nga biglan onan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa ba yung kasturya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit og pulyar. Magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa ba yung maistorya na bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? No. Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold? Gwapog turog, gwapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
11: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi igagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong kalsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, lutbal na ba kong menstruation?
10: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na dahil ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
14: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
16: Turbo Supplement for Men.
17: Oh, yes.
16: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
17: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
19: Yes, to help. resist the pain.
20: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
19: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
21: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
22: Bush, amo, magpakilo ko sa Humaybe.
23: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
22: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
23: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
24: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
25: Gusto mo na mong isalista niyo ng kapilya?
26: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
25: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
26: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Oo, ha? Akong butangan o musukol. Ha? Exciting?
27: Exciting!
19: Exciting! Pilipinas!
0: Huratay ra na bay, huratay ra na! Alright, panahit ang mga tropa sa ginapos na itong pagpanaguban. Matay ang adlaw, huwag yung mag-imaw mga tropa. Gumikan kay grabing fog karon ng ato na sinati in Rizal Davao del Norte. No, ang ultimo sa kenan mga tropa, halos di makita na ining atbang nato mga kaigsunan. Puti-puti pa man ang atong gabon, fog. Alright, panahit ang mga tropa sa atong pagpanaguban. Mga kaigsunan, alas 5.34 na. Tamtang diri na tayo mga tropa sa mga balita gikan sa atong mga kaubanan. Sa XFM Mindanao Reports. Ato na hinahinayon kini mga tropag kulit mga kaigsunan kay adunay konsihal o konsihal Ayala kuno nitanyag mga tropag 100,000 pesos nga reward sa makakita sa missing hiker. Diya karo mga tropag kompletong detalye manukad gikan ni katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon.
19: XFM Mindanao Reports.
28: Nitanyag og 100,000 pesos nga reward si Malaybalay City Councilor Jason Chat Ayala niadtong Hunyo 27, 2026 alang sa paspas nga pagpangita sa missing hiker nga si Alcard Gomez Zamayla. Kini nga lakang gihimo human ang Incident Management Team sa pangantukan MDRMO opisyal nga nag-terminate sa 12 kaadlaw nga search and rescue operation sa Mount Kalatungan. Kainumduman nga si Zamayla usa ka 31 anyos nga industrial safety officer gikan sa saan Misamis Oriental katapusang nakit-an itong Hunyo 12 tali sa alas 8 og alas 10 sa buntag dapit sa suba di nangayo pa kini og tubig kapin sa 600 ka hektarya sa lasang ang gisubay sa 7 ka rescue teams nga gilangkoban sa mga sundalo, police, volunteers, local guides og kinan units uban ang paggamit sa thermal drones. Tungod kay nahurot na sa mga awtoridad ang tanang posibleng search areas nga walay nakit aga timaan o agi sa biktima. Napugo sila sa pag-undang sa operasyon. Naglaom si Konsehal Ayala nga ang gitanyag niining nga ganti makatabang aron makakuha og bag-ong impormasyon gikan sa mga sibilyan o lokal nga komunidad. Mga katropa, kinanglan nato i-boost kanunay ang atong immune system. Kinanglan ta magtumar og Xanthon Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano X Avenue News.
0: Thank you so much, katropang Jonathan Lee Soriano sa detalyes mga report alas 5:36 o 37 na bahay samtang sa Pikas Bahin. Lima kapintor nga natrap mga tropa sa elevator. Luwas nga nariskyo sa Bureau of Fire Protection, General Santos City. Katropas balita, katropang Ivan Polonan.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Anana, sumayong kaimtang ang lima kapintor nga natrap sulod sa elevator sa ikaupat nga andana sa klinik nga nimutang sa National Highway human luwas nga na-rescue sa Bureau of Fire Protection o kon BFP Jansan ning niaging Hunyo 27, alas 12:19 sa sayong kabuntagon. Sumala pa nga nakadawat og impormasyon ang mga otoridad kabahin sa insidente kundiin ang lima kapintor nga trabaho isip night shift sa nasampit nga establishmento. Samtang sakay sila sa elevator, karlit lang matod pakining na daot, hinungdan natanggong sila sa sulod. Dali nga naghimo ang rescue team og assessment og manual access elevator dayon nagsugod sa komunikasyon sa mga sakay aron mahibal-an ang ilang eksaktong lokasyon og kondisyon. Alas 12:44 kadlawon, naablihan ang pultahan sa elevator hoistway gamit ang fireman's key o gamanumanong gi-access ang nadaot nga elevator. Samtang alas 12:47 kadlawon, hingpit nga nakagawas ang lima kapintor. Inoon, wala sila'y naangkol nga samad, apan dali nga gitagan o intervention o pasiunang medikasyon. Saysay pa sa mga biktima nga natanggong sila sulod sa elevator, sukad alas 11:35 sa gabi, mukabat 47 minutos, una pa man sila malampusong naluwas. Nagpainom dumusab ang mga otoridad nga siguraduhon nga adunay hotline numbers sa mga nagkadiang law enforcement agencies aron nga dali makapangayo og tabang sa mga insidente. Mga katropa, i-rescue na ang imong lawas batok sa mga posibleng balatian. Tumar og Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Thank you so much, katropag Ivan Polonan, sa detalye sa mga report. Samtang sa Pikas Bahin Ordinansa, batok obstruction sa dalan giklaro mga tropa sa Bayugan City. Human lagi sa viral mga tropa insidente. Katropas balita, katropag Ri Alboro Alintun.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Inaw ni Atty. Cork Noy Aces, gikan sa City Council sa Bayungan, ang mga provision sa Ordinance No. 156 Series of 2021 kon ang Anti-Street Obstruction Ordinance tumong niini nga mas masabtan sa mga Bayuganon ang maong balaod nga gipatuman karon sa lokal nga panggamhanan. Ang maong lakang gihimo human sa nag-viral sa social media sa miaging simana ang insidente din usa ka street vendor ang naisyuhan og citation ticket tungod sa giingong wala pagsunod sa pahimangno sa mga enforcer. Sa usa ka eksklusibong interview, gipasabot ni Atty. Aces nga adunay klarong ordinansa nga naglatid sa mga lagda alang sa mga street vendor, ilabi na ang display sa mga kilid sa National Highway aron malikayan ang obstruction ug mapadayon ang kapsay sa trapiko. Gipahinumduman usab sa opisyal ang tanang mga vendor ug negosyante nga mutuman sa maong gilatid sa balaod aron malikayan ang mga paglapas ug ang mga posibleng silot nga ipahamtang niini. Sa pagkakaron, padayon yon ang hugot nga kampanya sa local government unit sa Bayugan og sa pagpatuman sa mga ordinansa. Kaabag niini ang padayon nga paghatag og impormasyon og giya sa mga apektadong sektor aron masiguro nga masabtan og natuman ang maong regulasyon sa dakbayan.
5: Okay, so una sa tanan, no, ako lang sang klarohon nga katong nahimong pagpanakop ni aging simana dili kadto directed lang sa atong mga street vendor kay mao mo ginahimong mulo sa atong mga netizen labi na tong nakita na to nga video nga murag nahimutang nga gi single out ang atong mga street vendor. So para sa kasayuran sa tanan sa ang atong syudad, natay balaod nga gitawag nga Ordinance 156 Series of 2021, gitawag kini nga Anti Street Obstruction Law. So dili lang kini para sa mga street vendor, para pud ni sa mga nagkadaiyang mga obstruction ato mga road right of way labi na gyud sa mga walkways, pedestrian lanes ug lain pang obstruction nga makita nato diha sa atong mga kadalanan. So kani atong balaod nga Ordinance 156, nani siya'y penalty nga 1,000 pesos for the first offense. So ako lang balikon, katong nahitabong pagpanikit, gitagaan po to sila higayon nga. Ang katong mga street vendors nga nakita dito sa video, gitagaan po sila higayon nga manghipos.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Attorney Corknoy Ases. Mga katropa, kapi ba ang imong gipangita nga makatabang sa mga balatian? Santon Plus Coffee Mix, alang sa Legasyon Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Ray Alburo Alinton. Sa detalye sa bugang report, samtang sa last final round, mga katropa, sa balita. Adunay motor mi bangga kini sa nakaparada ga truck driver patay mga tropa. Oh, nakaparada ang truck, unya truck driver patay. At dili truck driver, kun dili driver patay sa motor ni. Ayun, kompleto ni tali to sa iron nanukad gikan ni katropang Michael Ricabo, katropang Michael sa XFM Bukidnon.
1: XFM Mindanao reports.
6: Patay ang driver sa motorsiklo dihang nibangga sa nakaparadang 10-wheeler truck niadtong Biyernes sa gabi, Hunyo 26, 2026, sa sitio Tamaingon, Barangay Kabanyangan, Kadingilan, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Role, 33 anyos, kinsa gingong lango sa ilim ng makahubog. Subay sa investigasyon sa kapulisan nga nagbiyahe ang biktima gikan sa north o padalong sa south nga direksyon, dihang pag-abot sa nasangpit nga lugar, wala niini nabantayan ang truck nga nakapark daplin sa dalan, hinungdan sa panagbangga. Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon og seryosong samad sa kalawasan ng biktima, kinsa gidala pa sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Kibawi, apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician. Ang truck gibilin una sa dapit na itabuan, tungod kay wala kini driver niya tong higayuna, samtang ang nalambigit nga motorsiklo gidala na sa Kadingilan Municipal Police Station. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carrato Ricabo, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Michael Carrato Ricabo. Samtang sa laing bahin, mga katropa, ang kas patay, patay gyapon. Human mga katropang magbangga ang gisakyang motor o sakyanan. Katropas balita, gikan sa XFM Jinsan, Philip Oligario.
1: XFM Mindanao Reports.
7: Patay ang usa ka babae nga angkas sa motorsiklo human mabanggaan sa likod sa nagsunod nga pick-up sa Purok 13B Barangay Fatima alas 9 sa gabi ini atong Sabado, Hunyo 27. Base sa inisyal nga impormasyon, pauli na unta ang mga sakay sa motorsiklo paingon sa ilang panimalay sa dihang kalit sila nabanggaan sa pick-up. Tungod sa kakusog sa impact, namatay ang babaeng angkas samtang ang rider nakabaton usab o mga samad o gihatagan dayon og tabang. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan, aromatino ang tinuod nga hinungdan sa maong insidente o ang posibleng responsibilidad sa mga nalambigit. Mga katropa, kapibanga dili angay kabanak-an, mag-Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa Rekiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
0: Thank you so much, katropa ka Philip Oligario, sa detalye sa mga report. Natapos ang bahin, mga katropa, adunay armas nga ilaha sa New People's Army na recover matud pa sa Simbagat tungod kani sa tip gikan mga katropa sa kanhi nga rebuilde. Katropas balita, katropa ka Junje Lebrias.
1: XFM Mindanao Reports.
8: Malampusong na-recover sa hiniusang puwersa sa 30th Infantry Battalion o 29th Infantry Battalion sa Philippine Army ang mga tinaguang armas o mga kagamitan sa panggiyera sa mga rebelding New People's Army kon NPE sa Tisa Bukirambahin sa Barangay Kulambugan si Bagat Agusan del Sur sa Milabayng Adlaw. Sumala sa taho sa militar na kubkuban ang maong mga butang pinaagi sa impormasyon nga gipaabot sa mga kanhi miyembro sa community Nesta Terrorist Group nga nibalik sa Sabakans Balaod. Lakip sa mga na-recover sa maong dapit, mao ang usa ka taas nga kalibris armas o usa-usab kabubo nga klasis armas, mga nagkadaiyang kagamitan nga panggera. Kahinumduman nga una nang dideklara ang Tibuok Caraga Region isip ubos sa status nga stable internal peace and security kinitungod sa sunod-sunod nga pagkabungkag sa mga grupo sa NPA sa rehiyon. Dungan sa pagtinabanga is komunidad o mga kanhi rebelde alang sa hingpit nga kalinaw. Mga katropa, aron kanunay ligon ang atong panglawas o mahilayo sa nagkadaiyang balatian. Mag-Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John G. Lebrias, XFM News.
0: Exciting Pilipinas! Ikisama sa katropa ka John G. Lebrias. Mga tropa, mga kuan, mga gipanglubong nga mga armas sa mga nisurrender dati, mga tropa, nga way mga dalang armas gipanglubong. So gipang kuar gyapon ilagi hapon gipangtugan. Pero ang uban mga tropa katong sino pa kayo ato gitugan oi. Ang itaguan ni Gabs. Mga sino pa kayo? Iba ka to mga naigo-igo sa bala, mga tropa, ito mga kuan na, mga taya na. Ito yung unang gitugan, mga tropa. Ano, duaw nun, mga tropa, na kay tinanugan ba? Inotok style ba? Ibaligya mga po na mga tropa sa bakan. Himuon man na mga tropa ang kuan. Kaya naman sa tawagan na. Pilian man na katropa ang Gabs. Pilian sa... Puriya kuan lang ha. Kaya mga sundalo nga na mga tropa. Pilian pamaligya mga tropa. Baligya, glabing brato. Jismil mga tropa ang nindot pang 4-5. Anang. Kasagara mabaligya lang ka naman mga shorts mga tropa ang armas. Pamaligya mga tropa. Ato po na sa kuan. Pamaligya. Ato po na sa mga nanginahanglan. Nang di way lisensya-lisensya mga tropa. Pag-abot panahon, amaurag yapon dakpo. Unay lang yapon. Alright, mga tropa, bauto mga tropa, naglangkob sa atong mga balita, mga katropa, gikan sa XFM Mindanao Reports, mga katropa. Dinis na pagpanagumang, kadiyot lang at usang hatagang pagtagad kini mga mensahe. Uy, kidong libunaw, nang api na kakidong. Ay, buntag na parinti. O gari usap kay Lyndon Estremos, good morning. O gari usap mga tropa kay Julito Dihado. O gang Charito Inday Lapis Umalge, may buntag niya day. O gani kang kinsa pa ba? Dari sa pika sa Dari, naghani Dari. Daghan rin mga tropa. Naadri karon si Ma'am Josephine Palcuniti. Good morning katropa nga bong. God is good all the time. Yan. Ka Ma'am Nita Valderosa. Good morning XFM Tagum. Good morning po ma'am. Kang Wilma Joaquin. Good morning. Kang Mami Josie. Oy, akong kumari. Mads sister. Good morning po. Watching from Malaybalay City. Happy Monday po. Salamat. God bless. Paribin. Kumusta niya paribin? O ganyan sa pan John Jampon, matupaniag. Morning, sir. Init kaayo ni kay basta mag-fags. Diri ni Dag-Om. Pero init ni Unya. Portige inita ni Unya. Basta mag-faga ni, humana ni, init na kaayo mga katropa. Naripon kang Dunix. Don Rilampagos, kumusta man? O si Ma'am Mili Rilampagos Kapala. Good morning, ma'am. Kang Lota Sagid nga Estrada, good morning. Ma'am Erlinda Lariosa Kelio Verga, good morning. Kang Inday, masan ni Inday Itik. Good morning Inday Itik. Kang Orlan Garcia Fabular. Good morning sa baganyo sa mga tropa. Tanan-tanan nga nagatan-aw karon mga tropa. Labi na din sa YouTube nga wa maghatag og mga mensahe. Naapod rin mga tropa sa katropang Arnel Facebook page mga tropa. Bayaning tulisan. Morag mo sa ano ba? Brando Bandido, bayaning tulisan. Manulis kay ihatag sa pobre. Una siya mga tropa. Good morning daw. Good morning da idol. Mato pa ni bayaning tulisan. Og ang Frisia Bass. Good morning, watching from Iligan City. O si Auntie Plisya po dahi, si Tia Plisya na Imihio. Good morning, diri karon sa may lungaog. Good morning, kanintan mga kabinadi family, Imihio family. Hala, good morning, diri kaninyong hurot mga katropa. O sa tanan karon nagpaminaw di, Mabilyarunti family. Yan, good morning, diri kanintan. O diri sa YouTube na ito mga katropa, gatanaw. Wakman maghatag o mga kuan, di ba makita ito kinsa ng gatanaw o mga tropa. Makita lang ito na ni watching. Pero di na ito makita kinsa ni sila mga tropa. Asa ni dapit pa itaon. Yon, nagkakasalamat yung mga tropa sa inyong pagtanaw. Dito ito mga tropa sa katapusang hugna mga tropa sa atong weather update.
4: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa atong weather update karon mga katropa sa Davao Region. No? Davao Region sa ato ihatag. Sa Davao Region, ang Davao Region magpadayon ang kasarangan nga maulanon mga tropa hangtod nga to sa partly cloudy nga kahimtang sa panahon. Uban usab sa gilauman mga tropa nga panagsang pagulan o pagkidlat mga tropa. O pagkidlat mga tropa, pagkidlap sa kilat, ilabi na sa hapon o sa gabi. Tungod kini mga kaigsunan sa localized thunderstorms. Posible usab ang kalit mga tropa nga kusog nga ulan sa pipila ka lugar busa giawhag mga tropa ang publiko nga magmatngon batok ngadto sa pagbaha ug pagdahili sa yuta mga katropa. Samtang makasinati usab kita karon mga katropa sa ginatawag natong temperatura 25 ngadto sa 26 degrees Celsius. Ang pinakataas usab gikas 31 ngadto sa 33 degrees Celsius. Ang hangin nato hinay ngadto mga katropa sa kasarangan gikan sa habagatan ngadto nasab sa habagatan nga kasadpan. Samtang atong kadagatan hinay mga katropa nga balod. Ang kasarangang luwas usab alang kini sa magagmay mga sakayan apan kinahanglan gyapon mga katropa nga ana ang pagamping magmatngon kanunay labi na gadunay thunderstorm. Ang ato mga katropa ang adlaw misubang alas 5:25 apan di pa nato makita ang hayag. Sa buntag mga katropa ang musalop alas 5:57 sa hapon. So adunay 12 ka oras ug 32 minutos ang adlaw karong adlaw mga katropa ang ato makita. Samtang ato gabulan mga katropa misubang alas 5:50 mga katropa sa hapon. Musalop pod mga katropa mga kaigsuunan alas 5:20 pod mga katropa sa buntagon. Yon. Mauni mga katropa ang lakat sa bulan usab mga katropa. Kini ang atong lakat sa panahon mga kaigsuunan.
9: XFM Weather Update.
0: Oy, wala na itong uras mga katropa. Mapanayon sa unahan ang tabel sa atong pagpanaguban ng kagusbat-gusbat o nagkagidlay-gidlay mga katropa. Nagalan karo mga eksonan sa Kitibok Persa sa XFM Network Philippines. Sa pagpanguna mga katropa sa ato gasiyo President Doc Remilito. Ay, nakaapas pa mga katropa si Kuan. Si Hinaro Sulas, nakaapas pa. Good morning, dear Sir Hinaro Sulas. Nakaapas pa mga katropa o gahatag mensahe. Sa ato gasiyo President Doc Remilito ay sa mga Vice President si Ma'am Olivine o siyempre mga tropa sa mga General Manager Sir Edwin Gary. Kitibo sa kami sa mga Station Manager Sir Katropang Arnel Cortez. O siyempre mga tropa, inabagan sa Master Control Gab Alas. Musunod ang Express Balita sa XFM 99.1 Mati City Katropang Kins Acevedo o sa XFM 107.1 si Katropang Larsanyo. Salamat sa mga tropa sa ato mga XFM Mindanao Reports gikan sa XFM Bukidnon, XFM Jinsan o XFM Agusan. Alang si Usang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Bong Umaki Algabre. Nagkasalamat! Exciting Pilipinas!
9: Exciting Pilipinas! Inyong nadugok ang Exciting Pilipinas hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Apat sa dihang, sukan ng namina ko XFM saon man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pamuligin.
13: X.
11: XFM.
13: FM.
12: Exciting.
14: Punta kenta ani ata karon dinhi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit namo kay Crop Gold Foliar Fertilizer?
15: Ila gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
14: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
15: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit kamo Crop Gold.
14: Kay daghan nga salamat.
16: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
14: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
17: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
14: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
17: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
27: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas? Dr. Remilito oy, magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
13: The Secret of Health.
10: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
13: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
13: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin.

0: Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
1: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
2: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
1: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
3: Visionix, daghan ang natubangan.
4: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Pangit. Ulingi man dayon. Ipot po. Exciting.
6: XFM.
5: Exciting.
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, XFM.

0: Que tropes a XFM a l'assai Stress.
1: Express, pel·lita sabuntat. Express, pel·lita sabuntat.
2: Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, crime of passion, motibo sa pagpusil sa bagong graduar sa kolehiyo sa Davao de Oro. Tulo ka sospek, arestado.
2: Headlines. Headlines.
0: Upat ka sospek sa pagpusil patay sa 53 anyos nga tiga pamlaser sa Ijo River, Tagum City, arestado.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional, lalaki gidunggab patay sa Libuna, Bukidnon. Dua ka sospek, dakpan.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, Iran naglusad og missile og drone strikes sa mga military base sa US.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa, boxing posibleng musiga pag-usab human. Gikumpirma ni world champion Teofimo Lopez ang verbal agreement kang Romero.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang showbiz, BB Gandang Hari may suporta sa pagpaubos sa edad sa criminal responsibility.
2: Headlines. Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express. Balita.
1: Express. Balita sa buntag. Express. Balita sa buntag.
0: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world, may buntag mga katropa. Ani ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hunyo 29, 2026. Mga katropa, kuslar sa inyo og kini ang Express, balita sa buntag.
1: Express, balita sa buntag.
2: Express, balita sa buntag.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod kinato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabatunot ng limpyong alawas, gikan sa sulod paingon si Gawas. Inamda adlo-adlo og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Gituuhan sa kapulisan nga crime of passion o selos ang motibo sa pagpusil kang Rodney Bruce. At ubangan sa kolehiyo niyang pantukan ni atong Hunyo 25 sa Udto. Gipamahayag kini ni pantukan ng Municipal Police Station, Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Iris Hestron Parangan. Atol kini sa press conference, gikumpirma usab nga naaresto ang duha ka mga sospek sa krimen. Ganilang si alias Franklin, 35 anyos, gingong driver sa minivan, og alias Alvin, kansang usani ini nakahimo pa sa pag-hostage sa iyang anak. Una kini naaresto sa kapulisan, pinagi sa follow-up operation sa may barangay magdagapantukan niyatong Hunyo 26 sa buntag. Dugang nga niini naaresto usab sa kapulisan ang 25 anyos nga babae nga si alias Ruana kanhi kalibin sa biktima o residente sa may barangay Tagdangwa sa nasangpit nga lungsod. Kuman matod pa kini gitudlo sa mga sospetsado nga maoy nagsugo aron pusilon si Rodney. Na-recover usab sa otoridad ang .45 nga pistola nga maoy gigamit sa pagpusil. Lakip na ang minivan nga gisakyan sa mga sospek. Samtang giklaro ni Mayor Oliver Sinisa nga isolated case ang hitabo o gigarantiya nga duwas ang lungsod alang sa tanan. Gipasalig usab sa mayor nga muhatag og suporta ngadto sa biktima. Giklaro usab ni Police Lieutenant Colonel Parangan nga una pa man ang insidente, may pagayon sila og papataas sa security measures dool sa eskwelahan, diin gipagayon ang graduation. Apat wala sila magdahom nga adunay mahitabong pagpamusil sa dapit. Sa pagkakaroon, stable na ang kondisyon sa biktima sa ospital. Samtang parayon pa ang paghipos o pagpangita o mga og pagpangita sa ikaapat nga sospek. Gusto diyan na ang mga dinakpan sa otoridad o parayon pa ang paghipos o mga ligong ebidensya aron pasaka ang kasong kriminal ang mga sospek.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Samtang upat ka sospek mga katropa sa pagpusil patay sa 53 anyos nga tigpamlaser sa Ijo River, Tagum City, arestado. Alang sa kumpleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
4: Nakpan sa kapulisan ang upat ka individual nga suspek sa pagpusil patay sa 53 anyos nga tigpamlaser sa Ijo River. Ikumpirma sa Tagum City Police Station, Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan sa XFM Tagum News Team, ang malampusong pag-aresto sa mga suspetsado sa Hot Pursuit Operation Hunyo 26 sa buntag na naglakip ang tulo kalalaking igo lang gisugo nga sila alias Harlito, 45 anyos, Minyo, Lumulopyo sa Mako, Davao de Oro, alias Glober, 23 anyos, anyos, residente sa Barangay San Francisco, Panabo City, alias Jake, 39 anyos, kansang nadakpay sa Barangay Anislagan, Maco, ug ang usa ka mastermind sa krimen, kanay lang si Edwin Turigusa, nga una nang gitudlo sa asawa sa biktima, kay ilang silingan sa Peroxide A, Barangay Apogoni, Ciudad sa Tagum. Na-recover sa otoridad ang 45 nga pistola nga mao'y gamit sa krimen, nga loaded og bala, ug usa ka magasin nga adunay unom nga buhing bala, kay hinumduman nga patay on the spot ang biktima, kay ilang si Manulo Donato Marion, human kini nakahiagom og upad kasamad sa lain-laing bahin sa kalawasan. Matod ni Police Lieutenant Colonel Bahan, bangi sa ilang gitikad nga sagingan ang hinungdan sa dumot og minresulta sa pag-hire og gunman aron posilon ang biktima. Samtang sa interview sa XFM kan Geraldine, kalipin sa biktima atol sa insidente, itionan pa kini sa armas sa suspect tapad sa iyang 3 anyos nga anak nga nakasaksi sa pangitabo. Gikumpirma usab niya nga nagkabikil ang iyang bana og si Edwin og nagbahad na kini una pa man ang pagpamusil. Hemas riyas na ang mga suspect sa Tagum City Police Station og nagatubang sa kasong murder o paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbong mail-in answer matag dulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat kay Tropang Darwin Dulatri sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Sa Pikas Bayan, mga katropa, Samal City, naghari sa unang provincial LGBTQ1A plus Pride Celebration sa Davao del Norte. Alas sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
5: Nagpakitang gilas ang Island Garden City of Samal sa pinakaunang provincial LGBTQIA+ Pride Month Celebration sa Davao del Norte nga gipahigayon ni atong Hunyo 27 sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex sa Mankilam, Tagum City. Nasungkit sa delegasyon sa IGACOS ang tulo ka dagkong titulo atol sa kompetisyon. Lakip ang champion sa biggest delegasyon, champion sa best and saludo o champion sa Mardi Gras kompetisyon. Gawas sa mga sertipiko, nakadaog usab ang syudad og gas prices nga 30,000 kapisos. Gitambungan ang mga kalihukan sa mga delegado gikan sa nakalain-laing lungsod og syudad sa probinsya, isip pagpasundayag sa panaghiusa, pagrespeto sa nakalain-lain og pagsuporta sa LGBTQIA+ community. Ang unang provincial celebration gipasiugdahan pinaagi sa inisiyatiba ni Vice Governor Clarice T. Hubahib aron mapaligon ang advokasya sa pagpanalipod sa katungod, dignidad og kaayuhan sa LGBTQIA+ community sa Davao del Norte. Alang sa lokal nga kagamhanan sa Samal, ang ilang kadaugan dili lamang simbolo sa kalampusan sa kompetisyon, kundili pagpamatud-usab sa ilang padayon nga pagdasig sa eksklusibong komunidad dinang matag-usa adunay lugar og tingog sa katilingban. Katropa, siguruha nga baskog kanunay imong lawas, pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Rikyosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Teka, salamat kay tropang Bong Algabre sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Gikan sa Davao del Norte, katropa, tuta sa Davao Oriental, tungkol kay Ina Lima 2026. Sa siyudad sa Mati, formal nang giablihan. Usog nga turismo, kultura ug ekonomiya sa dakbayan, gipasundayag. Alang sa kumpleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
6: Formal nang giabrihan ang kasadya sa Ina Lima 2026 sa City of Mati nga gipahigayon sa Capitol Grounds sa siyudad, isip pagtimaan sa pagsugod sa usa ka labing gipaabot nga 59th araw ng Davao Oriental Celebration. Karong tuiga ang maong kalihukan nagsugod kaniadtong milabayng adlaw Hunyo 26 og magpadayon hangtod Hulyo 1 ning kasamtangang tuig ang maong selebrasyon. Butigom sa nagkanayang lokal nga pangamhanan, mga negosyante, organisasyon og komunidad aron ipakita ang labing maayong produkto, kultura o tradisyon. Lakip na mga programa nga nagdala o kalambuan sa tibuok lalawigan. Usa sa mga sentro sa atensyon sa maong pasundayag mo ang City of Mati Booth nga giplanuhan o gipangandaman pag-ayo sa People's Administration ni Mati City Mayor Joel Mayuzi Almario, pinaagi sa panagtambayayong sa City Tourism Office o sa Local Economic Development and Investment Promotions Office ang maong booth sa syudad mo presentar sa nagkadayang aspeto sa kalambuan sa dakbayan sa Mati o magsilbing hawanan. Aron mas mailhan pa sa publiko ang mga potensyal nga ikapasigarbo sa Dakbayan sa Mati, ang Inalima 2026. Dili lamang usa ka trade fair o kon exhibit sa mga produkto, apan kini usa ka dakong plataporma alang sa networking, pagpalambo sa merkado o pagpaila sa lokalidad o kultura sa syudad. Sa Bikas Bahin, nagpadayon gihapon garon ang selebrasyon sa 59th araw ng Davao Oriental o ang Inalima 2026. Nagpabiling usa ka importanteng simbolo sa panaghiusa, pagkamamugnaon o padayong pagpalambo sa katawhan o gawas paniini. Kiniusap usa ka kasaulugan nga nagpasinungog sa mga kalampusan sa lalawigan o nagtanaw sa mas lamdang nga kaugmaon alang sa matag oriental nga Dabawanyo. Para kanunayng healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati, para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini, si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagkasalamat Katropang Vicente Pichon IV na nagkat gikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:13 na ang atong oras, mga katropa, karon sa ulang detalye sa balitang lokal. Paghupot og armas sa kabataan, hugtanong gibawal subay sa balaod. Alang sa kumpleto detalye, Katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
7: Nagpahimangno ang Davao City Police Office kon DCPO ngadto sa publiko nga hugtanong gibawal sa balaod ang pagpahupot og armas sa kabataan. Subay sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, hugtanong gidili ang pagpanag-iya, paghupot og bisan ang pagbaton og mga armas alang ni bisan kinsang nag-edad og ubos 18 anyos o mga minor de edad. Sa interview sa XFM Davao kang DCPO spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, gibutyag niini nga bisan sila nga mga sakop sa kapulisan, dili sila dali-dali tugutan sa paghupot og armas kung wala kini miagi og pagbansay o kung dili makapasar sa neuro examination.
8: Sa pag-entry pa lang nimo sa police, no, sa employment, very competitive na, no, daghan kayo agihan, no, once mabagsak sa neuro psychiatric testing, wala na dili na siya makaposit pa sa mga phase kay ang agihan, so taas kayo proseso, so dili yun na siya pwede bisan ang private individual, no, kung ma-possess siya o kuan, mag-apply pa siya sa ETA kung dalan pa siya agihan sa neuro drug test na tanan.
7: Subay sa hitabong pagpamusil sulod sa tulungaan sa Tacloban City, dako matud pa og tulubagon ang pulis nga nanag-iya sa 9mm pistol nga gigamit sa usas sa mga sospek. Gipasabot ni Gaspan nga dako og responsibilidad ang mga gun owners, ilabi na ang kapulisan alang sa tumang pag-amping sa ilang mga armas, sanglit aduna gayud magsunod nga silot kung kini mapasagdan.
8: Ang issue sa among mga firearms, dapat mag-exercise, dapat may all diligence towards niya na considering na it's a government property, huwag ipahiram lang na sa inyong adjourn sa inyong service. So, dili na siya yung dapat nag-exercise siya of diligence na i-keep niya o maayaw kay ipakustudihan lang man sa iya itong mambari. O sa inga na na-agree negligence sa iya kay nakuha man sa bata itala sa eskwelahan.
7: Mahinumduman nganing milabayng Hunyo 22 ning tuiga, dihang tulo ka mga estudyante ang kumpirmadong namatay sa nahitabong pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City ug nigula sa investigasyon sa kapulisan nga kadaghanan sa mga napabutong bala nagikan sa 9mm Glock pistol nga nasayrang opisyal nga giisyu sa gobyerno ngadto sa usa ka babaeng pulis nga nakadestino sa Police Regional Office Eastern Visayas. Giilalom na sab sa investigasyon ang wala hinganling police woman ug mala ni PNP PIO Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, pasakahan kini og nagkadaiyang kaso tungod sa matud pa pagmakuli niini sa pag-amping sa iyang issued firearm nga mao'y hinungdan nga nagamit kini sa iyang minor de edad nga pag-umangkon sa paghimo og krimen. Mga katropa, aron kunon kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Marvin Ibano na nukad gikan sa XFM Davao City.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras mga katropa, alas 6:17 na sa Buntag.
2: Balita Regional, Balita sa Regional.
0: Mga detalye karon sa balitang regional at ganato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Lalaki gidunggam patay sa Libuna, Bukidnon. Duha ka mga suspect dakpan. Alang sa kumpleto detalye kay tropang Hani Lotabios.
9: XFM Report.
10: Nasikop sa Libuna PNP ang duha ka mga suspek human sa nahitabong pagpanunggab nga nikala sa kinabuhi sa usa ka lalaki sa Puruksay, Barangay Crossing, Libuna, Bukidnon. Naila ang biktima nga si alias Bensoy, 27 anyos. Base sa report, nagsugod ang panag-inom sa biktima uban ang lima ka mga lalaki bandang alauna sa hapon ni atong Sabado, Hunyo, 27. Duha sa mga kainom ni ini ang unang natulog sa ilang mga duyan bandang alas 9 sa gabi, samtang nagpabiling nag-inom ang biktima kauban ang laing duha ka suspek. Bandang alauna imidya sa kadlawon, Hunyo 28, nakita na lang ang biktima nga nagbuyod na sa yuta nga wala nay kinabuhi ug dunay sama dinunggaban sa iyang dugan. Diyang ni mata ang usa sa mga natulog aron mag-iyaw unta o baboy alang sa piyesta sa karon. Padayon pa ang gimbisigahan sa Libuna PNP ang maong insidente kung diin ang duha ka suspek pasakaan usab ug tukmang kaso. Mga katropa, para dili ma-stress ug dali kapuyon, mag-premium D3 soft gel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3, usa ka important nutrient alang sa overall health, muhatag kini o kaligon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
9: XFM Report.
0: Nagkasalamat kay tropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
9: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Samtang adunay pastor sikop sa kasong statutory rape. Nanukad gigan sa XFM Jensan, katropang Ivan Pulunan.
9: XFM Report.
11: Palhog sa selda ang usa ka wanted person sa regional level tungod sa kasong statutory rape. Uman gilusad ang oplan pagtugis ning niaging adlaw sa malapatan sa Rangani Province. Giila ang suspect nga si alias Bicoy, usa ka pastor o residente sa nasampit nga lugar. Sumala ni Police Major Julius Vallejo, CIDG Sergeant Provincial Officer, gipahigayon ang pagdakop sa suspect, pinaagi sa gipagawas nga warrant of arrest sa 12 Judicial Region Branch 13 sa Pulomulok, South Cotabato, nga gipasaka kaniadtong December 16, 2025. Dugang pa nga mismong bayaw sa suspect ang reklamante o biktima, kundiin makapila kahigayon pa nga naitabo ang maong pagpanglugos sulod sa ilang panimalay.
12: Nandito sa warrant of arrest niya, ilang beses niya pong nagalaw ang complainant natin.
11: Duwa kay gayon na kini nga gisilbihan sa iyang warrant of arrest. Apan sa unang igayon, wala kini sa ilang panimalay. Katingalahan usab alang sa pamilya sa suspect, ang kasong gatubang tungod committed matud pa ang nasampit sa ministry. Apan andam sila suportahan ang unsabang ipahamtang batok kaniya.
13: Kumansama ng kaning ipahamtang sa iyang kaning pansagod ang kaning pagkuhan sa balaod.
11: Sa pagkakaroon, hingpit nga giatubang sa pastor ang kasong pagpanglugos. Mga katropa, paliguna ang imong kabukugan o pakusga ang imong resistensya. Tumar o premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
9: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Ivan Polonan sa detalye sa report.
9: Express Balita sa Punta. Balita sa Punta.
0: Samtang adunay 102,000 pesos ng kantidad sa Cebu, nasakmit sa Lianga, street level drug personality, dakpan. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ali Vicente.
9: XFM Report.
14: Nadakpan sa gipahigayong bypass operation ang usa ka giingong bag-ong giilang nga drug personality human makuhaan og gibanabanang kapin 102,000 pesos nga kantidad sa gituang Cebu dito sa Barangay Diatagon, Lianga, Surigao del Sur alas 4:50 sa miaging hapon. Giila sa kapulisan ang suspect sa alias nga Pipoy, 33 anyos og residente sa maong dapit. Si Pipoy giila sa mga awtoridad isip usa ka street level individual. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa Lianga Municipal Police Station, inubanan sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPEDEA. Nasakmit gikan sa posisyon sa suspect ang lima kasasi sa gituang Cebu. Adunay gibanabanang timbang nga 15 gramos og nagkantinad og 102,000 pesos bypass money nga gigamit sa operasyon og uban pang mga personal nga kagamitan isip ebidensya. Human mapahibalo sa ihang mga katungod sa balaod, daling gidala ang suspect sa Lianga Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon. Giandam na usab ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kaniya. Gipahayag sa Surigao del Sur Police Provincial Office nga padayon ang kampanya batok sa illegal nga droga aron masiguro ang kalinaw, kahusay ug kaluwasan sa tibuok komunidad. Mga katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkaiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
15: XFM Report.
0: Salamat katropa ang Ali Vicente sa detalye sa report.
15: Express Balita sa Bundang.
16: Express Balita sa Bundang.
0: Balitang Nasyonal. Alas 23 na itong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Ngatod ka nato sa Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuloy ang patong-patong na balatian. Inamin ka na adlaw-adlaw ang Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Mabalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
15: Express Balita sa Bundang.
16: Express Balita sa Bundang.
0: Atong siron, katropa, mga nagunang balita. Nanukad gikan sa XFM Mega Manila.
15: Balitang Nasyonal.
16: Balita sa Nasyonal.
17: Express Balita. Express Balita.
18: Sa detalye ng mga balita, mahigit 3,000 katao mula sa iba't ibang religious group, civic at progressive groups ang nagtipon sa EDSA People Power Monument upang makiisa sa White Ribbon March at manawagan ang pananagutan sa mga opisyal na sangkot umano sa katiwalian, kasabay ng panawagan para sa mas malinis, tapat at transparent na pamamahala. Sa programa ay ginit ng mga organizer na hindi dapat manahimik ang publiko sa harap ng korupsyon na anila'y patuloy na nagpapahirap sa mamamayan at humahadlang sa pag-unlad ng bansa. Kabilang sa mga isyong kanilang isinulong ang pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal, pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at iba pang reformang magpapalakas sa good governance. Nagkaroon din ng mga talumpati, cultural performances at signature campaign para sa pagpasa ng isang tunay na anti-political dynasty law. Tanawagan ng mga dumalo na sama-samang ipaglaban ang pananagutan at huwag hayaang manaig ang korupsyon sa pamahalaan.
17: Express Balita.
18: Tanawagan po si Reyna Mercedes, Isabela Vice Mayor Harold Respicio na ipagpatuloy ang kampanya laban sa korupsyon matapos umano silang hindi payagang makilahok sa White Ribbon March sa EDSA na inorganisa ng grupong kinabibilangan ni Teddy Casino at iba pang conveners. Ayon kay Respicio, handa silang dumalo sa pagtitipon upang makisa sa panawagang wakasan ang korupsyon sa bansa at hindi upang isulong ang anumang panig sa politika. Iginit din niya na ang laban kontra sa katiwalian na hindi dapat ipinagkakait sa sinumang nagnanais makibahagi anuman ang kanilang paniniwalang pampolitika. Dagdag pa ng vice alcalde, ang kampanya laban sa korupsyon ay pananagutan ng lahat at hindi lamang ng isang grupo o sektor. Aniya dapat ipagpatuloy ang sama-samang pagkilos upang tuluyang mawala ang katiwalian sa Pilipinas.
17: Express Balita.
18: Nakiisa naman sa isinagawang White Ribbon March sa EDSA sinasagip partyless representative Paulo Marcoleta at dating kongresistang Mike Defensor para manawagan ang pananagutan at mas maigting ng kampanya laban sa korupsyon. Ayon kay Marcoleta, dumalo siya sa pagtitipon upang maghatid ng pagkain at ipakita ang kanyang suporta sa panawagang sugpuin ng katiwalian. Iginit din niyang hindi dapat lagyan ng kulay politika ang naturang aktibidad dahil ang laban kontra korupsyon ay usapin ng buong mamasambayanan. Tumanggi naman si Marcoleta na magbigay ng komento kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng pagiging kilalang kaalyado siya ng Vice Presidente. Samantala, nakita rin sa lugar si Mike Defensor kasamang ilang taga-suporta ni Duterte na nakasuot ng puti at sumisigaw ng Duterte habang isinasagawa ang programa. Bago pa man ang marcha, sinabi ni Defensor na dadalo siya bilang isang mamamayang naniniwala na dapat magkaroon ng pananagutan, mabuting pamamahala at mas maayos na kinabukasan para sa bansa at hindi bilang kinatawan ng anumang partidong pampolitika. Samantala, una nang inihayag ng bagong alyansang makabayan na hindi welcome sa pagtitipon ng taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
17: Express Balita. Express Balita.
18: Binatikos naman ni Attorney Topacio o Ferdinand Topacio ang umano'y hindi pagpapahintulot sa mga pro-Duterte group na makisa sa White Ribbon Protest na isinagawa kahapon sa EDSA. Sa isang social media post, sinabi ni Topacio na walang sino man ang may karapatang magbawal sa ibang grupo na makilahok sa isang pampublikong kilos protesta. Nagbitiw rin siya ng maanghang na pahayag laban kina Teddy Casino at Renato Reyes na kabilang sa mga convener ng naturang pagtitipon. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang panig ni na Casino at Reyes kaugnay sa mga naging akusasyon ni Topacio.
17: Express Balita!
16: Express Balita.
19: Balita sa International.
0: Oras mga katropa, alasay sa 27 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Ngatod ka nato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, aron makita o maabot ang ito ang mga ambisyon, dapat tinaobalimit nato ang vision. Inumtaan doon na o Vision X Plus of Gel Capsule.
19: Express, balita sa buntag.
0: Naglusad o giniusang opensiba ang Naval og Aerospace Forces sa Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran batok sa mga estratehikong base militar sa Estados Unidos, sa Kuwait og Bahrain sa milabay ng adlaw. Gipaygayon ang operasyon isip tumag sa mga miaging opensiba og pag-atake matod pa sa militar sa US batok sa mga pasilidad sa og pwersa sa Iran. Gigamit sa maong opensiba ang mga missile og kamikaze drone nga nagtumong sa mga military installation diin na nakadistino ang mga sundalong Amerikano sa maong nasod sa Middle East. Ibutek usab sa IRGC nga ang gihimong aksyon sa Estados Unidos paglapas sa kasabutang ceasefire o supak sa close one sa Islamabad. Memorandum of Understanding. Gipasidanan usab sa Iran ang mga nagpaygayon o napadayon nga tensyon ang mahimang usangpot sa pagpakya sa kasamtangang diplomatikong paningkamot o mga negosasyon nga nagtumong sa pagpasiguli sa kalinaw sa rehiyon.
19: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, alasay 28 na sa buntag.
19: Balitang sports, balita sa sports.
0: Detalye sa balitang sports, hatod ko nato sa Turbo. Aron nga mas muligon pa ang tuhod, baka sugakod magbisan magluhod. Mag-Turbo Meal Enhancer Matag Dulog. Mapalit na sa mga parmasyag butika sa tibuok Pilipinas.
19: Palitan sports, palitan sa sports.
0: Posibleng mo siga pag-usab ang welterweight division sa kalibutan sa boxing. Human gikumpirma ni former 2-division world champion Tupi Mo Lopez. Nga doon na sila'y verbal agreement. Araw tabangon ang kasamtangang WBA welterweight champion nga si Rolly Romero. Matod pa ni Lopez, nagkasabot sila o na sila sa prinsipyo sa away og ang nahibilin na lamang mao ang paghuman sa legal nga mga dokumento o opisyal nga kontrata. Kung matuman kini nga ang unang away ni Lopez sa welterweight division sukad sa iyang pag-alsa gikan sa junior welterweight. Sumalapas sa mga report, gitan-aw nga mahimong ipagayon ang maong world title fight sa Agosto 22. Isang wala pa niini opisyal nga gipabalo sa mga promoter. Naglaom sa mga boxing fans nga mahimong usa kini ka labing dako nga away karong tuiga. Dinagsugod ang agresibong estilo ni Romero batok sa teknikal o kusgan nga depensa ni Lopez.
19: Balitang sports, balita sa sports.
0: Oras mga katropa, alas 6:30 na sa buntag.
19: Balita.
0: Detalye sa balitang showbiz, sa tokinato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Mga misis, mga maring, aron nga makabaton tag piskay nga pamanit, hapsay, daw sama sa Bye-bye sa Boracay, mag Clear Skin Beauty Soap na mga katropa. Mapalit na sa mga parmasyag butika, nga doon mismo sa inyong mga lugar.
19: Showbiz News!
0: Sa headline, Bibi Gandang Hari may suporta sa pagpaubos mga katropa sa edad sa criminal responsibility. Atong sayron ang detalye, pinagi sa to ang showbiz correspondent, Inday Erica.
19: Showbiz News! Showbiz Balita!
20: Yes, good morning mga mari! Ay nako, mainit-init ka balita mga mari! May suporta si Bibi Gandang Hari sa panukalang usbon matod pa ang juvenile justice law aron ipaubos ang edad sa criminal responsibility gikan sa 15 anyos nga to na sa 10 anyos. Matod pa ni Bibi, ang tumong sa maong panukala dili aron pug prisohon o silutan ang mga bata kun din aron adunay kahadlok sa pagbuhat og krimen og mahimong mga responsable sa ilahang mga lihok. Mibuti ko sab siya nga ang maong panukala ang gisuportahan isip usa sa paagi sa pagpugong sa mga kabatanonan sa pag-apil sa mga kalapasan. Mahinumduman mga maring, kami balik ang diskusyon ini human sa insidente sa pagpamusil sa Tacloban City, din tulo ang mga estudyante ang namatay. Nagparayon pa usab karon mga maring ang pagduson ni Senador Robin Padilla sa maong panukala og sa pagbutang og limitasyon sa paggamit sa social media sa mga minor de edad. Samtang isupak na ini ang akbayan party list nga nag-ingon nga dili angay gamiton ang maong trahedya aron ipasiugda ang maong balaod nun. Abot ako mga maring ato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica de Liguapa de la Mesta Esa. Dili parehas ni Bibi. Apan ayaw ko piyansa basig mapuhon maako na kada kayo. Salamat na bye.
3: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Daga salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras katulad pala size 32.
3: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hunyo 29, 2026. Mga balita nga atong ginato sa mga produktong gigamas sa Yes to Health. Dagong tabang kini katropa mga pari aron nga mamintinara ang kahimsog sa tuang mga panglawasa. Sa ngalan so ang sparring partner sa technical side katropa ang Gab Alas. Ato ang station manager katropa ang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropa ang Edwin Garing. Ay kamang hawa katropa mo sunod na ang Bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
21: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita!
22: Hi! May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
23: XFM.
22: Exciting!
23: XFM.
24: XFM.
25: Bush abo, magpakiloko sa hubay be.
26: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
25: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
26: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
0: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
27: Punta kentra ani at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa mga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
28: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
27: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
28: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
27: Kaya dagan nga salamat.
0: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Krap Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
2: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Krap Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Krap
2: Gold? Gapog turok, gapog pamunga tungod sa Krap Gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Krap Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Krap Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Krap Gold pwede sa tanang tanom. Ang Krap Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health.
10: Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
8: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
29: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
11: The Secret of Health.
9: Zafon Plus Coffee Mix User.
13: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: The Secret of Health.
7: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
11: The Secret of Health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
11: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
14: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Uyang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Nakakaig mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
16: XFM.
15: Ka-exciting, oy! Eh?

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban si katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Mayang buntag kaninyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga higala sa pagpanagubanubans tulumanong Bullseye! Monday edition, of course, adlang Lunes. Adlang Lunes may galapit sa 29 tas bulan sa Hunyo 2026.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Fiesta karon may gala St. Peter and Paul. San Pedro, San Pablo, mga katropa. Sa mga nagasaulog niya sa ilang adlong kapistahan. Happy Fiesta kaninyong tanan.
2: Bullseye!
1: Welcome, may gala sa lain na sarang edisyon. Laing simana, may gala sa itong kumpati na usab. Dini may gala sa pag-iskot nato sa mga butang lungsod nun. Binikaw ka kuigso na doon ay dakong kalambigitan. Apat sa diliba, may gala sa pag-inod sunahan. Itong titas pagdunol, may gala sa itong pagpanimbaya. Sa ito, mga pinalangga o suking tigpaminawan. Sa makausa, may gala. Sa nga, skinatibog ang puwersa. Sa XFM Network Philippines, 107.1 XFM Tagum. Ako's katropang Arnel Cortez.
0: Bullseye! Kauban si katropang Arnel Cortez.
1: Ang inyo ba kauban, may gala? Hangtod ta alas Jess and Dagdas Buntag. Alas pagtunol ka rin may galas labas mga katikaran. Maayong morning! Sa ito mga katropa, 23 ka mga barangay na naglangkop. Sa itong dakbayan sa Tagum. Good morning!
2: Good morning!
1: May magbalik kay Sikay, may gala diyan sa mga barangay nga sagot, may gala sa mga urban, mga rural areas.
2: Good morning!
1: O, yung marasab, sa ito mga kabarangayan, rin may gala sa sentrong bahin sa syudad. Maayong good morning!
2: Good morning!
1: At mga katropa, mga daas palengke, na may gala sa terminal, ubang pang mga establishmento, mga pampublikong establishmento, may gala. Alam mo yung pagbalik kay Sikay, kaninyong tanan mga tindirong tindira. Mga gwardya, ito mga kapulisan, ito mga kasundaluhan, ito mga teacher, ito mga traffic enforcers, mga street sweepers, mga higala. Good morning!
2: Good morning!
1: Mga katropa na ito, dinhi mga katropa sa Lalawigan, sa Davao del Norte, yan sa Island Garden City of Samal.
2: Good morning!
1: Yan sa may Panabo City, Santo Tomas.
2: Good morning!
1: Yan sa may Carmen. Yes, Brolio Duhali. Yeah, may gala sa may Sawata, Asuncion, Tapalong, Talaingod, New Corilia. Good morning!
2: Good morning!
1: Mayong good morning sa ito mga katropa. Usab din sa Dalawigan sa Davao de Oro. Din sa may Laak. No, dari mga higala sa may, na, may Mawab, Nabunturan, Montivista, Mongkayo.
2: Good morning!
1: Mayong good morning sa ito mga katropa. Din sa area sa Compostela, New Bataan o Maragusan.
2: Good morning!
1: Usad na mga higala din sa itong kebay-bayunang bahin, mga coastal areas. Dinhi mga higsoon sa may Mako, Mabini o Pantukan.
2: Good morning!
1: Alam, good morning, good morning, good morning. Lahos na mga higala sa Lalawigan sa Davao Oriental.
2: Good morning!
1: Mayong pagpani kay Sikay, kaninyong tanan sa itong mga katropa usab. Mga silingan na ito din sa may Bukidnon. Din sa Davao City.
2: Good morning!
1: O yung usab, mga higala din sa Agusan del Sur. Ang tanan may gala mabot sa ito, Bagsibya, Kabisayan o Mindanao. Mayong adlaw Lunes. Usaka, kini may gala mabugnaw nga buntag. O nag-fogs nga morning mga higala. Mayong pagbalik kay Sikay, kaninyong tanan sa mga ginikanan na nagatod sa ilang mga kabataan o kahapa uli na. Ikan mga higala sa eskwilahan. O padong nasad sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabahoan. Alam mayong pagbalik kay Sikay ning tagnas morning. Sa mga naghikay pa des pamahaw. Mayong paghikay diha mga kaigsunan o mga katropa na to. Nga padulong na sa ilang mga trabahoan. Ala amping, amping, amping, amping. Sige doon ay. Di tamalimot may gala. Pagtikang na to, gawas pa ni Malay. Gawas atong purtahan. Ato mga higalang pasalamatan ang Ginoo sa laing adlaw. O yung marusab mga katropa. Mga liupo ta, mga muyo ta. Nga kita mga higala mabuligan, maubanan. Sa ato na sob may galang pagpanikay sikay. Ato sa timbayaon, ato mga katropa karon, ina may gala sa nagkarayag bahin sa kalibutan, Kabisayan o Mindanao. Kinagasubaybay ka na ito, may gala pinaagi sa itong Facebook Live. Alabayong buntag, kaninyo na sa mga nagtanaw karon sa ato may gala Facebook page, Katropang Arnel Cortez. Good morning!
2: Good morning!
1: Sa ito mga katropa diha, nga naglantaw sa ito mga higalang YouTube channel, Katropang Arnel Cortez Gapon, good morning!
2: Good morning!
1: Sa itong mga katropa rin, tanaw sa itong official FB page, XFM 107.1 Tagom, alamayong buntag kaninyong tanan.
2: Bullseye!
1: Aga check attendance, usata, baga higala. No, ato ning usa-usahon, kadali lang, nag-commercial pa man eh. No? Ato na ni mga higalang usa-usahon, sugda na ito, diri sa ito ang YouTube channel.
2: Good morning!
1: Mayong buntag sa ito mga katropa rihang mga Bisaya. Alam, mayong pagbalik kay Sikay ka ninyo mga bae. O sa ito mga kaigsunan rihang na naghikay. Alam, mayong paghikay sa inyuhang mga pamahaw. O baon baka may galap padroong sa inyo dahil sa tagsa ka mga trabahoan. Sa ito mga kasimanwa, mga kauturan, mga kabiyanan, mga suking tagpalamatita. Ayan nga, madamo ka salamat. Sa inyo ay untan ka suporta sa aton sini nga pangalaga. Sa ato mga higala, mga kaigsuna, mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo. Mga kakabsat. Agyamanak. Sa mga kaigsuna, mga Muslim, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Sa ato mga kaigsuna niya, mga Mansaka, Mandaya, Kamayo, mga Dabawenyo. Madayaw na timbrano, madayaw na buntag, Kamayo, Buslumon. Salamat ay gayon sa magpaningag mayo adikanatan program.
2: Good morning.
1: Sa ito mga kaigsunan diha, mga sa atin naman mga kaibigan, mga giliw na tagapakinig dyan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, yung mga nasa Luzon, mga Tagalog, magandang umaga po. Natambay gala sa itong check attendance. Dirita unahon na ito ning diris YouTube kay medyo gamay pa. Dali pa kayo ni i-check attendance. Si Flores Pina Cabalfin.
2: Good morning!
1: Mayong good morning!
3: I talk to my worthy...
1: Good morning, Mr. President! Lunes na po, so good na po ta. 6:57, 3 minutos na lang, magahigala. Mag alas 7 na, okay, ato magbanagumanuan, of course, atod kaninyo. Sa Santone Gold Coffee Mix, magahigala. Nindot ka ubas morning. Huwag makapanindot, may gala sa adlaw. Bikan kaya doon na kini mga higalay mangustin. Doon ay malunggay. Doon ay mga higalay chia seeds. Doon ay turmeric. Doon ay collagen. O doon ay mga higalay glutathione. Ang Santone Gold Coffee Mix mo ni pinakabagong kape mga higala sa atuaga Yes to Health Incorporated mga kaigsunan. Kini nga kape, di lang kay nang

P2P, good hello Philippines. Hello, another day to celebrate God's glory. Yes. Salamat gyud sa Ginoo every day. Magandang umaga gikan dito to ka tropa, magandang umaga sa mga taga Mindanao, Visayas at Luzon at sa buong mundo nanonood ngayon sa YouTube. Good morning. Si Lucio Lumagbas, may buntag diha. Ay lagi ng attorney lagi kay mauaw ta na. Katropang Arne lang. Sa agwa, congressman, pwede pod. Ha? Naglambod. Naglambod naman mga igala ng PC diri sa ilalom na to mga katropa, no? Ay, kini bang magprograma ta mga igala nga di ka dapat ang atong tiil diri sa salog. Ilalang yun, mga igala nga it-on sa atong katas-on. Sige lang, no? Una ginaingon, gamay pero yayay. Small battery ball. Oy, anto pala siya tinas buntag. Pamahaw. Kaya dungog na mo anang langgam mga igala nga kuhaw. O, anang mga taga-bukid, dungog na sila mga igala ng langgam nga kuhaw ba, kuhaw. Gikuha na po na yung pangan, gikan sa iyahang tingog nga kuhaw, kuhaw mo, ano na siya mga igala. Pero amo na sumay-sumayon sa unan nun na mo, pamahaw. O, manawag daw na siya pamahaw, eh, na mo pwede sumay-sumayon kay... Musood ko nun na sa imong balay. Masuko ko nun may galang tawagan ni kinaiyahan o kalikasan. Lucio Lumagbas. Ingon siya ga shout out lang ko idol sa ako igsoon dias may jensan. Amping mo diha from Pandan, Liloan, Southern Leyte. Mabuhay ka dol. Good morning. Kamusaw diha. No? Good morning. Si kisa mamay niya. J.R. Uy. Good morning boss. Tanaw ni mo. Kay sundalong kanin Trillanes Pro Marcos sa Sagdinas Trillanes. Nabahugan rin na. Wala, manggil ko kadungog nga ni Bir... alams na yan. Alams na yan. Bullseye. Pinili mago na ilaham may gailang tiradas korupsyon. Bisang ka to nagmarcha-marcha gahapon mga igala. Makasubo lang ba no kay gamiton pa may... Okay naman na siguro. Pero gamiton pang Ginoo mga igala niya. Selective ramandain ang inyong hustisyang gipangita. No? Di ba siguro mga higala, selective ng hustisyas Ginoo ba? Ha? Huh? Di ba kumuhingon may galag nakasabot ko ng hustisyas Ginoo kay kung nasabta na to na mga igsoon, alabaw patas Ginoo ana. Pero dako sa gyud akong pagtuo nga di gyud na mamili. Pero kanang inyong kuan dia ampo-ampo niya. Kuan mamili mag kuan mamili magpapanubagon pagtan-aw na ko sa inyong mga placard si Sara ra may inyong giaway. Wa ba jobo ka away ato mga pangan ato mga kongresista nga mga kontraktor. Ano ni magin niyo na kaya awayon ngano niyo kaya litukon. Ana ra mong gyud mo magtuyok ana usa ka pangan. Pastilan. Ha? Gamit pag ngas Ginoo mga igala bias man lang gihapon. Naginayon, kada kong bungot sa ito'y. Sige, si Renilda Manlangit, may bundag diya sa may dipulog. Good morning! Ellen Tiongson sa Davao. Good morning! Si, sana si, yung si Renilda, pa-shoutout, Aguanta Partilis. Oo. Ano ba na magayagalay, kuan gahapon, no? Sa mga katoliko, nanimba mo gahapon? Oo, ang humili, asan ang ibanghilyo gahapon? No nga matud pa magaygalas Ginoo. No diya sa kining ebanghelyo ni Mateo, San Mateo nga atong tao nga mahigugma magaygalas yang ginikanan yang amahan og inahan labaw sa Ginoo. Dili daw angayan sa iya. Nya kato ko nung di kabaho magaygala mo mupasan sa iyang cross. Dili ko no angayan sa inyo bitaw ko ninyo. Nga bisan ang langit magaygala aguanta gina. Aguanta Partilis. Pamimbro gyud ka sa Aguanta Partilis mo igson. Okay, di madyog ka malipay ang kinabuhi. Di ka kabalo mo agwanta. Masikag balin-balhin. Bisag sa kanang imong uyab-uyab. Awa na mga na viral karon mga higala, nasakpan. Nga naman, di ba kabaw mo agwanta mga higala? Pagtanaw nga, ipit man yung batasan sa bae. Balintag laing team. Nga, bisag pagkapila ka mo balhin, adyog kay kalipay. Taman lang, tapaw lang ang kalipay. Pero tong kalipay nga tinudan ay, di ka kakaplaga na. Kaya kanang kalipay nga tinudan ay, kuan mo guna, saksak sinagol ba? Halo na. Halo katawa, halo sakit.

0: No? Eh, kanang kalipay nga puro ngisi, kuana, kabuang na. O may kinabuhi, may galang puro katawa. Si Romy Shal, good morning from Kulambugan, Lanao del Norte.
1: Good morning.
0: Lilibet Layar, good morning from Bukidnon.
1: Good morning.
0: Ramilo Castro Mayor, good AM from Pangasinan, Pagadian.
1: Good morning.
0: Buntag ninyo dias Pagadian, kumusta ug ampis kanon ay? Oh, Glenn Ongoria, mayong buntag dia Pals. Good morning sab demo Glenn.
1: Good morning.
0: Oh, ang Ginoo manaa kanimo dia Glenn ha. God bless you dia. Si Ellen Chungson, nagmarcha sir pag uli ang gisyagit kay Duterte mo ganin problema. Shirley Liagas, binayaran to sir, sila kay nakayelo. Raymar Bangges, sir good morning. Shout out ko diri sa Davao, Marilog, hilumpas na nikop si Erwin, ako ipakita ninyong Erwin ron. Kay katong niagi mga igala, grabe niyang banat kang halos irang kaunog balikas mga igala si Pangilinan. Karon nilabad siya Pangilinan, may gala kay gwapo doon ang balaod, gihimong Pangilinan. Si Erwin na yun, mga igala, pinakawayayo, senador. Muna yung nakapait ni Muria, kay mauting kay magustaw ng imuhang mga gipanulti sa una ba? Kunya karon imurang gikaon. Pagkangilad yun kayo, pagkaway baruganan yun kayo, mga igala. Eh. Mausap din ang imong... Ay, sa to pa di ay. Mayroon man siya ang may gala nga. Sa una, raman to kay media man ko. So may pagtuo ni mos media, mausab-usab ang baruganan. Ikaw, tingali.
2: Pinawa.
0: Okay, may kapila. Ikaw, siguro. Kaya mayroon na siya nga sa una. Interview na siya ang Jessica Soho. Yun siya nga sa una to. Kay mga kuan ba man ko, journalist. Pero nga, nakauba na yun na ko sila. Nasabda na ako sila. Mauba?
2: Ay,
0: kada kong binuang ko ng kalakiha, mga igala. 706 na. Pag Santon Gold na mo riyan. Si Leonardo Abiera. Good morning. Binayaran tong nas rally gapon. Kapitan Ron, good morning. Shout out from General Santos City.
1: Good morning.
0: Ang buntag amping mo riyan sa Jensen, ha?
1: Thank you.
0: Elizabeth Rio. Kay nga no, lagi inyong giboto na wa kumubutara na, oy. Kaya wapas lagi ko mabili ba na? Butara na tawa na. Pinaana pa siya maigala nga kung mas... Mudagan daw siya ang senador kay siya kuno mo... Siya kuno magaigala mo... Stawagani mo amend. O mo basura mga igala ng... Kanabang balaod, balaod ni Kiko. Na, naon siya na manoong karoon maigala nga ni Dapig na manoong ka na. Ay, nako talaga. Na ginaingon mga igala nga makausap. Gini ay og kamada ning kwarta. Rolly Bulawan, good morning from Oroqueta City. Shout out ko sa kong mga anak nga naa sa Davao, sa Maa, si Ronnie Eli. Linda Albatierra, good morning. Bullseye, aguanta partilis. Yes. So may kumusta man yung mga pag-agwanta diha? Okay pa? Ano na. Kayo ba ako kamo agwanta? Iman Moreno, good morning.
1: Good morning.
0: Ma'am Philip Feliciano, good morning.
1: Good morning.
0: Zinen Amoy Israel, si Erwin aka Bindalo, paling-paling. Sobra pas paling-paling. Wadzi, baruganan. Si Lemar Torres, Barcelo. Good morning, diha, katropang Arnel. Watching from Beruela. Good morning, sa mga taga Beruela.
1: Good morning.
0: Aldrin Arandia New, congressman, katropang Arnel. Yan ang gusto ko. Congressman. Watching from Polite Laundry Shop, Tigato Road, Buhangin, Davao City. Salamat, Congressman. God the Father always protect you. Salamat. Ayan J. Duran, good morning from Maitom, Sarangani Province.
1: Good morning.
0: Ping-Ping Tanchado Montesilio. Good morning, Sir Arnel. Greetings sa Tandaan na Minaw. Mangutan na lang ko, Sir. Kung naa ka idea, asa ta magbayad o kurinti, North o Davao Light? Ako dyan nagi paabot niya, naning kamot yung kubay nga. May interview gina ko ng Davao Light. No? Ako ning once and for all, mapasit in na to, magayagala. Ako gina silang gi-invite mga katropa. Hopefully, no? Hopefully magayagala, makita nila ang values ato ang mga igalang broadcast. Okay, na naman kuno sila'y gisaligan nga radyo. Pero atong i-offer ato mga higalang airtime, no? Libre para makatingog sila kay daghang kay nangutana, No, daghang kay nang utas magid mi mubayad ani man. Oh, hopefully bagay gala mo maminaw. Oh, hopefully mga katropa mo kuan kay enyo glibugan ni mga tawo nga ninginabuhi ra. Mm. Kay basin unya naka Nordico nang amo amanggong kuan. Billing unya di mo mubayad mi dito ninyo unya di mo mubayad ni Nordico unya tawtot putlan ming Nordico. Kay ilado ra ba gining Nordico mamutulay?
2: Ayya.
0: Karon baglibog na sad mig usaw na sad nato ni pagpakunik. Sa duha na bayaran nato ani. Wala ato nang klarohon sige lang Ma'am Pingping Tanchado Montesilio. Hopefully no ako namang ipaabot sa isa ka station manager Picas no nga kay sila man ang naay ko ano sila man ang naay connection hindi man basta basta ka connect ana kay labi na ako nga di ko hilakaw kaayo samot naron nga mas piliun ako maglingkod magbasa kaysa magsiglakaw-lakaw apa ko'y makatunan no hopefully bagay gala muari sila mamusanong sa atong invitation aron nga ato may gala mapangutana. Well kisa ba digdi abi si well floor masaudling Eman Moreno may buntag saipan ko ay ingon pa na di ito bungol ah man ato Eman Moreno may buntag mga ulaga kaayo sila sige Wilgas Manila si BP taga Mindanao diri mo sa Mindanao pag Wilga tanan problema sa nasod lagi Duterte magutanan ang problema sa nasod bay og ni kuan pa kato ganing vlogger nga taga Jinsan bagay gala nga kuan tig pilo og habol sa hotel
2: pinawa
0: ayya ebaw na mo ano hindi na ko na ako i-spill out mga igala. Matod pa niya nga. Mako na mga kabataan karon ng nanahimong bayolente. Tungod ko na mga higala sa mga Duterte. Grabe po ng istoryaha, eh. No? Kanabang, okay raman na mga higala ng naamo sa makatarunganon unta ng inyuhang pagkakuan ba? Kritiko. Pero kanang kritiko ka nga, di dyan ka kita, may galas kaayos tao. Binuang yun na. No? Kay na may mga tao nga nang reasonable ba no dili sila magaygala believe kang I mean dili sila ingana ka uyon kang Duterte pero girecognize nila nga daghan sa gyud nahimo si Duterte no kay tanaw nimo ang tunada sa mga vlogger ug tunada ni Antikler parihara naiiro maligsan ha sala na ni digong no naay mga kini mga kamatay ron sa badiha. Kini mga bata bagay gala nga paskang mga isuga na. Sala gyapon ang digong. Kay nagpromote ko no og culture of violence. Nya magsigi ko og litok anang patay patay patay. Mao ko no na nya apil pa ko no si Sara kay mao mang yogi hapog kolora magsigi ko og yapog litok og patay mo do na nya katakod mga higala sa mga bata. Kuyawa sa ng ilang utok ko. Eh. Sige, alas 7:12 na. Kuan sa gumi kini bang chika tenda sa ako. Robert Camiging, good morning.
1: Good morning.
0: Dudong Alforki ug Damin mayong buntag. Good morning mga miyembro sa Aguanta Party List. Good morning ninyo diha. John Lloyd Mahinay Cruda, good morning.
1: Good morning.
0: Palihog kong i-like na to ninyo to atong Aguanta Party List ha kay maghatag tagbugas sunod adlaw. Pinaagi sa Aguanta Party List. Si Tata Balyong. Good morning sa akong amigas Diding Malayan. Ibuntag Abil Manlangit, no? Good morning daw mga miyembro sa Aguanta. O si Attorney Emmanuel Mahipos, Attorney. Good morning, Attorney.
1: Good morning.
0: Mayong buntag partner, mabuhay kayo ang tanan ka bullseye.
1: Good
0: morning. Good morning ni partner, Attorney Emmanuel Mahipos.
1: Good morning.
0: Joby Datilis Yurong present, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Sofia Pordios, good morning idol. Diha sa Family Tabay diha sa Tagatagom Idol Farm Bacolod City Farm unsa man anong farm ani daghan ani Sophia daghan na bag farm ani Filipino community in South Korea morning sir back out man ang testigo sa tama dai no kalimot ko ato ba oh ato tong i-appeal karon itong ingon nila mga igala nga si Andres ba, katong sheriff nga gisumbag ni BP Sara atong 2011. Giapil-apil kining taga-prosecutor, pataka na gini sila mga higalag. Ang damay gini mga tawhana. No? Mga katropa, lalibang kaanang. Sila yung gabuot-buot, nga himoon lang witness may higalag itong gisumbag ni Sara atong 2011 kay ang ila ko nang gusto ipabarog nga Sara indeed is capable of doing violence. Wa ka na kung nahuna ang anong naingato to siya itong panahuna. Wa, ginag-iisip ba no? Gusto, maligyo kayo mga higala no? As in, maligyo. Muna ginaw na daot na yung mga utok lagi.
1: Bullseye!
0: Unya na ta na, mga katropa. Ellen Malasarte Chu. Good morning from the Cahoms, Takunan, Mintal, Davao City.
1: Good morning!
0: Uncle Dars, may bundag diya sa may hinatuan.
1: Good morning!
0: Ana Lilara, Josephine Pero Dilarama, good morning. Denzel Dave, good morning. Si Denzel Dave, oh.
1: Good morning!
0: Mangluod ba ini siya di mabasa? Oh. May bundag ni mo niya, Denzel Dave.
1: Good morning!
0: May bundag, guwapo. Na, mauron. Shout out ko bi kay Tatay Vic Almulgiel, Yuan Chinien, CJ Nanay, Prance Almulgiel watching in Dreamville Subdivision, Tagum City.
1: Thank you.
0: Good morning ninyong tanan diha.
1: Good morning.
0: Oo, si Eugene Uyangurin, good morning boss. 7 months to 1 year man daw ang hearing sa impeachment ni BP Sara. Wala sila kuyapi. Gibidli naman gani may sanaw sa mga prosecutor. Makakita kasnaong ni Kapunan ug Luistro. Abel Manlangit, Maying Buntag, Josephine Humanaden Luna. Good morning, sir.
1: Good morning.
0: Romeo Carillo Lubiano.
1: Good morning.
0: Good morning, Kadrobang Arnel. Kumbati na sad ning unang adlaw. Lunes. Barangay Gabi, Compostela, Davao de Oro.
1: Good morning.
0: Boboy Fernando, Maying Buntag, Ismaela Sabiliano, Asuncion. From Mawab, Davao de Oro.
1: Good morning.
0: Restituto de Layasan, Dritas Picas, kang Nads Kusner.
1: Good morning.
0: Kang Joman Torrefranca Vergara.
1: Good morning.
0: Si Lian Masadlan.
1: Good morning.
0: Good morning, watching from Santo Tomas, no? Pa-shout out ko ni Anna May Langtad og amik nga nagbantay sa bikiri ni Cage.
1: Good morning.
0: Oo, si Kuan pod maing buntag diha namoy Kuan diha malunggay pandisan. si kisa pa man ni Richard Ibanez oy taga Davao City no mataga Ruhas. Good morning Kadro Bagarnel ning anha mi dira gahapon Tagum ning agi lang mi sa XFM kay wala man kagahapon no oh, dito ko simbahan gahapon. Amping Permidol greet lang ako Smonsi. Naa sa abisya sa parokya. Salamat sa paniudto. Panihapon gikan kang Munsi. God bless you. Salamat.
1: Good morning.
0: Charlie Rimadabia, good morning Kadro Pangarnel. Pa-shoutout ko ni Mr. Tuhak Tuhak.
3: I talk to my where the
0: may pa ni silang ipakog ni Auntie Claire. May pagmangkapit ang Santon Coffee Mix. Iwas stress pa. Anak yung katropa, Jonas D. Guzman, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Balik na sa YouTube, kaya nagtapunog na ni sila dire. At itong mga katropa, Wilfredo Abasula Jr. From Urmok, mayong buntag, no? Mayong maupay nga aga. Si Eufrasinia Babael, mayong good morning diya. No? Si Elizabeth Rio, oh, mayong buntag diya. Dili man na, impeach si Sara, bisan pag magtambling-tambling na sila. Naman na sila ilaing plano, kung dili ma-impeach si Bipi Sara. Daga na silang plano. No, daga yung mga plan A, plan B. O, saan naman taron? Murag plan X na ni ilaha. O, tama na ni sa kuwan eh. Mahurot na mga igalang alphabet at doon na po sila sa kwining numero. Sabi ko nila kuwan. Nailag yung mga igalang paningkamutan. Halimang kaanang pati itong naulawan sila eh. Gumikan kay mismo mga higala katong sheriff na na-involve mga higala, siya na iniingon nga dili siya mag-appeal ng partisan politics, labi na ron. Nga nagtrabaho siya mga higala sa human resource sa Supreme Court. No? Butmo otra mga higala ni si Luistro. Ngayon ko nun yung witness mga higala. Butmo otra ni mga higala si Ridon alias Cookie. Oh. Ingana sila kadispirado mga igsuon. Abi ko bagas kan daghana ninyo mga witnesses. Apilon man ninyo itong mga kahapong nagdaan. Kada kong bungot sa ito. Jocelyn Tipon, Mayong Buntag.
1: Good morning.
0: Joby Ustos Armudia, good morning.
1: Good morning.
0: Pabilyar Cirilo, Mayong Buntag from Makati City.
1: Good morning.
0: Demokrito Buktot, Mayong Buntag.
1: Good morning.
0: Si kinsa ba may niya, maura to. Baga katropa, Rodil Opinaldo, diog si Tatay Roger Opinaldo, Mayong Buntag. Bro Milan Olog, naimbang abigat, katropa Carnel, present. Oh, Biena Hinita, good morning, katropa Carnel. Taliwala nining liwan nining gagunit sa nasod, God will intervene. Yun ang pangaliw po, ginato na magayagal. Uy, alas 7:19 na. Baga kay Suunan, Jimmy Damiel, Mayong Buntag. Oh, di tamalimot magayagal ha. Si Uprasenya Babayl, happy birthday to Lilia Iviota at Livermore, Northern California.
1: Happy birthday!
0: Sa mga nagsaog, mga igala sa ilang adlaw na tauhan karon, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: And kung iyan po nga hatagan mo, mga igala, Ginoo og taas pang katuigan, ligon panglawas. O niya, muampo mo og ligon panglawas, inom sa Bog Santon plus gold. Kailangan ba kayo nang muampo mo og maing panlawas niya, sige ra mo di may galaga hubog-hubog. Na! Murag magpanglingo ang Ginoo sa imong ampo kay saan ba ni nag-wish o good health nga sige man mga igalag kahubog no. So kung inubadad sa atong pag-ampo mga igalag maayong panlawas at ibanon sa dato atong lawas inom mo mga igala og Santone plus gold no. Kay doon naman ang mga igalay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic og spirulina. Mapalit na nabay sa naguna baga butikas yung lugar gusto mong mulayas yung high blood. Kana mo'y mintinara, magaigala. No? Santone plus gold. No? Glenn Ongoria, pamembro ko, sir, sa Aguanta, Sir Arnel. O, unsa ang pagpamembro sa Aguanta Party List? I-follow sa ninyo itong ato ang page, Aguanta Party List. Kay, pag-uabot na itong 1,000 na itong followers dito, wa pa ito na ako ubutang eh. Karon, maghatag ko official statement, magaigala. O niya, taon-taon, no? Nagatag ko official statement mga katropa niya sa Aguanta Party List. Moro na i-type ni mo, wala may laing nagamit ang nakita raman. Tinawad mo na. Aguanta Party List mga higala. Kung unsa man mga katropa imong kamada karon, aguanta lang. Rodney Talisayan from Mandawi City, Cebu. Dong Toling, Josefina Tinumbanan. Si Lota Sagid Estrada, good morning from Nabunturan, Davao de Oro.
1: Good morning.
0: Anyway, alas 7:21 na may galandag na sa buntag. Of course, bagay gala, kabahin sa ato ang ining programa. Di nato kalimtan ang ato pagsangpit sa itong labaw nga magkagagahom. Araw kita mga igala nga mabuligan, matabangan. Sa ato bagay gala, panginabuhi, matag-adlaw. Dereta bagay gala sa ato ang pag-ampo sa bulsay.

0: Uban sikat tropan Arnel Cortez.
1: Pusay. Inumdumi kanunay mga higala. Ngang minautan mo sanay nining katilingban. Gumikan kay baga tao. Nga dunay mahimong maayo. Nagiyugpos lamang.
0: Pusay. Kauban sikat tropan Arnel Cortez.
1: Pusay. Sa makausapay gala kumusta og maing buntag kaninyong danan. Welcome mga higala sa itong pagpanaguban-uban. Dinis tulubanong Bullseye, Lunes ng edisyon. Bullseye! Katod kaninyo, magahigala sa Santon Plus Gold, ang food supplement alang sa atong piskay nga panlawas o ligon magahigala nga immune system. Bullseye! Bullseye! Dinita magahigala, dita maglangan. Ato ning hatagag pagtagad, inabagan sab sa mga report sa ato mga kaubanan. On board karon magahigala sa patrol. Pila ka mga panghitabo sab nga atong klaruhon labi na magahigala diri sa dakbayan. Unya again baliko na ko labi na sa kini magahigala manghinaot ko no nga makauban nato no diri magahigala sa programa kini magahigala ang taga Davao Light o kinsa ba kay ilang suguon pa istoryahon magahigala pwede kayo aron nga mahatagag kahusayan kay daghan kay pangutana no ang mga tao karon labi na diri magahigala sa Davao del Norte. Kung asa man yun, mubayad kay matod pa, na-enroll na ni sila dito magahigala sa Davao Light. Pero, ang ilang billing na dawat ron, Nordico lang gihapon. No? So, naglibog sila, ana ba sila mubayad sa Seminary Drive? O ana ba sila mubayad kay sa tipas na maguna mubayad? Unya ka ng tipas, iya manas Nordico sa una. Pero karon, mao pa na iklaruhon, mga kaigsuunan, para di po maipit, ang atong mga konsumante, mga katropa. Sige, alas 7.27 na. Kaya masigputlan mo ng Davao Light. Kaya mora ba na ilang talent? No? No? Talent may galas Davao Light sa una. Aday, kuhan niya. Magkabalios mo, padong ka mo bayad siya, padong saan mo putol. Obit na ay gireklamuhan, may galas mga kuhan ka niya to. Alas 7.28 na bagay galantag na sa itong pagpanagubo naman. Kadyo ito na ala ko'y basaho sa kuwan na. Okay. Now, dirita sa mga nagunang iskutanan, mga katropa. Ako siya ning buki. Kio niya akong libros paniid si kan edition diri. Oh, asa naman to ha? Diara mga kaigsuunan. Dahil lang, diara. Oh, isda, diara. Good morning.
2: I talk to my where the
1: kining sa impeachment ba mga katropa? No? Yatong Biyernes yata to. Sabado. Biyernes. Ni pagula bagay gala og pamahayag tong sheriff nga gisumbag ni BP Sar atong 2011 nga dili kuno siya mag-apil-apil. Pero nauna nagbalita baga higala nga giapil siya sa prosecutor o sa prosecution team nga himuon siya baga higalang witness. Ngingon siya karon nga dili ko mag-apil-apil ang partisan politics. Labi na karon nga naana siya magtrabaho mga higala. Nga naana siya magtrabaho diha baga higala sa Supreme Court. Bullseye. I mean human resource mga higala sa Supreme Court. Ano man po ni mga higala ning taga-prosecutor nga wa may sabaw way koordinasyon pat basta na lang may higala butang nga butang diha. No? Basta na lang may higala ba inspirado na kayo. Abi ba natog nagtapon og na ilang mga ebidensya karon na sila may nakalangan-langan na nang ilang. No? Ato na mga higala paboto no say masayra sa nato na ko say mga development. No, kay wa pa may gasugod mga higala nga impeachment. Abi ko kuan sila kaayo. Atat na atat no, may mga langanan di ay. Ang ilang ginahimo, sige silag bira adtong kuan, sige silag biraan ng taga defense. No, sige rag papriskon, sige papriskon. Oh. Unya. Sige sila may gala gusto nilang tuison ng giingon sa bala, giingon sa konstitusyon nga 2/3 of all its members. Kaya gusto nila mga higala nga ilang i-qualify or i-construe nila nga kanang nakagiingon mga higala nga of all its members kuno sa Senado dili daw na 24 no? Minusan daw na nila kisa absent. Oh, may nusang ko nila nagkisim. Absin niya. I think klaro man good, no? Although, na yung mga naglain, namagin yung mga dissenting opinion. Pero, klaro man good, bay? Nga, kana man kong konstitusyon na to, na yung mga provision diha ba nga? Pananglitan, mga igala sa impeachment or sa kining accountability of public officials ba? Article 11 ba na? Mga kaigsuon na. Nagingon diha, labi na sa pag-impeach. Nga, dili ma-impeach, no? Kung dili mga igala with a concurrent of 2/3 of all its members, no? Of all its members. Karon, ingon sila nga kanang all ko no mga higala, wa ko no nagpasabot nga 24 gyud, no? Pero gi-define man gud nang all mga higala dito sa other provision ba, no? Sa other article nga nagingon nga the Senate shall be. Di ba pud bingog perhaps? Wa ba mo ingog maybe ang constitution shall be may giingon? No? Ang giingon sa constitution, the Senate shall be composed of 24 mga kaigsuonan. Di modo, gikonstro na to. Nga ang all, nga giingon mga higala sa constitution, is 24. Kaya mo mabunay panabot mga higala nila, kang Davide, no, kang, kasi pa man itong mga uban pang, si Ascuna, no? Ang pikas karon, no, siyempre, si Carpio, no, mahaluan sa gamay lagi ko. Kay i-define palagi ko nuna mga higala ng 24 kay labi na katong beyond the coercive power mga higala sa Senado. Dili na mga higala kuno nila mapatambong, mapabutar. Pero kung imong tanaon bay in a plain view, gusto karon sa prosecutor nga masiguro nilang ma-impeach yun nila. We are interested. Kita nga mga tao mga higala, we are interested sa proseso. Ngayon naman, gusto man ko na ito makita kasi gasultig tinuod. Pero, murag lahi ang tirada sa prosecution eh. Murag naana sila yung prejudgment. Hinoon, kaya kumbinsido lagi sila nga ligon yun ilang ebidensya. Pero ang pangutan na manggod, ligon ilang ebidensya, dagang kuno silang testigo. Kung ang ilang testigo, pariha dahil mga egala sa ilang gihimo kang Andres, katong sheriff, nga wa gani day intawd kay Bao ilarang gi apil og pinakalit o si tawag nimo prosecution team. Unya nay manggula kay mga impormasyon nga gikaon kun sila buhi mga higala sa defense mao sa ilang kalingawan og tubag.
3: Pinawa.
1: Magsigig pa priskon si Adyong, si Koke, si Luistro. Sigig pa priskon. Ano bag ang ilang mga higalang tirada nahimo na manuon ni mga higalang trial by publicity, no? Humana na ninyo kaya ng inyong marking sa ebidensya, humana man ka na pagsugod na mo para makita ang katag kay makita ba na itili, di man gud pwede di na itilibize ipatilibize na ngano man ato ba nang hibawaan diha mga higalag o sa kaligo ng ilang mga pasangil. Unya, wa na gyud makabalibad. Wa na makapangulipas bag mo ingon nga oy di na tinuod oy. Kay karon, may mga kanang hungihong mo gawas lagi nga gibanatan sila bag ayo mga higala sa depensa, no? Ya mo ingon man sila walang kinain ng buhay. Oh. Siyempre kay di man pud mi maka confirm ana gumikan kay closed door man to. Katong pre-trial, no? Nalay mga portion ato siguro nga na nagipagawas pero not all of it mga igsoon, no? Dili tanan ni adto gipagawas gyud, no? So nya na sugdi na ninyo na kay para makita na to og kanang inyong kuan tinuod ba gyud. Oh. Mayong buntag diha kung classmate dong o sir di ani sir hapit naman ni ma principal ni bay. Oh. Charles Darwin A. Luison. Basta-basta ni. Good morning.
4: Good morning.
1: A.K.A. Cidal. C-D-A-L. Membro po ni mga higala sa Aguanta Party List. Si Israel Intong ang nakakontrata pagod sa power supplier kay Nordico Paman. Dili Man Dabaw Light. Unsa man ka Israel, taga Nordico ka o unsa ba kay ako ning i-take ni imong comment as official statement.

A las 7:36 na bagaygal ang Dagnas Buntag. Ay, tagay ko direk official. Kay mo na ako ihatag kay di mo magpa-interview ana nila. Ni Nordico or ni Kuan. Kunya na sila yung mga preskon. Sulo-sulo raman po, di basad mi apilon. O di. Nya dai magutana na ako dire, usab itubag na ko ana. Ana mas maayo na. Eh kanang maklaro. Anyway, no para yon ta bagay gala. Si Martin Merlin Herbusa. No, maing buntag dia from Labangan. Chris Rinier, Bro Milan Ulog, Eman Moreno Basin Bayas Corinthians Duterte. Mas ana gyud. Kani Corinthians dire sa problema na mo sa Corinthians dire man problema ba? Ang kuan ani. Ang pasangilan ani Duterte lang gyapon. Selena, si Loria Glinda, tinuod na bakak ang mga busog malitang mga hinampak sa hangin nga itom. Dani Barosa, mauna klaro kayo expedition evidencer. Bangag mangod ang leader, maupod ang bangag nga baga subordinates. Oh, good morning, Dani Barosa. May buntag di agikan sa pagtimbaya sa ako ang mama Anding Minion, Suway Baguio District, Barangay North, sa ako ang best friend nga si Jimboy Jimenez o Eric Mendoza Dudong Prani. Good morning! May buntag Jack Carb. May buntag katropa listening from Barangay, from Liloy, Sambuanga del Norte. Good morning! Buntag si Super Mario. Kuyawa nino. Di po ni si Kamario, no? Si Super Mario giningiya. Mayong buntag tanaw ko permi si Muhadol from Laguna. Ah, Laguna din siya. Si Nomhar, unya kong kay 62 days man ang ipangayo sa Crooks Prosecutor. Abi ganin na kung ready na sila. Daga pa maday kayo chichiburichi. Ha? Huh? Siguro nahuna-hunaan nila karon nga medyo tagilid man. No? Medyo tagilid ang kuwan. Patakara man sila pamunlot o gan. Di ba? No? Kay og manalitan bagay gala mo. Present kag tao ang witness. Gisabot na ni mo nga witness yun na siya. Yung saan man ang tao may gala nga. Wala yung tao siya kay bawo nga witness siya. Pwede ba na? Pinawa! Ipakita ragun ni kadali, Gab, nako isenda kining statement ni katong sheriff, no? Basaho na to. Ah, naman to ba eh? Dali lang. Hop, napuno naman ako ang kuandere.

0: Alas 7.40 na, mga igala, ang Dagnas Buntag. O, yun sa ingo ni Andres Drio, Abi Andres, mga igala. No? Ay lang ha, basahon na to. Ngayon siya nga, katuning Biyernes ni Gawas, no? Ngayon siya magkakatropa nga, please do not involve me in any partisan political matters. I have been appointed in the Supreme Court as Human Resource Management Officer, a second level position, no? It is my position ever since to refuse to comment on the incident when I was holding a first level position, particularly Sheriff 4 of the Regional Trial Court. No, the media reports are self-explanatory. No, so, sa una pa man, wala na ni siya bagigala. Matod pa niya ga, ha? Kining, di siya magahigala mo tingo, kumuhatag o komento, kalabot sa maong butang. Mga kaigsunan. Karon, giangin siya magahigala aning mga hinampak diha sa prosecution. Magbutang mo witness, unya, wala ninyo pahibaw atong tao, wala ninyo gibriefing itong mag-witness. Makurat ng tao diha. Nga nalaga abuton kada magaigalag letter nga patindugo na ka dito sa impeachment court. May ganik eh, naibalita na social media makita ni mo nakapagawas na intawon siya pamahayag nga di gyud ko mag-appeal-appeal ano? So sa bitanaw ni mo ng estilo magaigalas prosecutor prosecution no sa impeachment ni BP Sara kabi kadaghag mga rason karon magaigala nga kuana. Ang butog nahatagad ba itong extension kay mga ayo ba ito silang extension? Kay kulang kuno silang panahon. Labon ba igala sa nakalabas? Siging ba Briscoe? Siging ba Briscoe? Ang ilalagi ba nga publicity lagi? No nga mas daghan ilang itubag dito sa media, magsige silang patapok ang ilang mga binayran. Kunya magsigi silang pagawas og mga headline batok sa Vice Presidente kay sa ilang pamasin nga may nalang muubos ng rating ana. Unya mutaas ang sa ilang amo. Sa may taas may gala nga negative 15 magyapo na. Mura mag nakaminos mo sa mga Pilipino nga nakasabot naman sa sitwasyon karon. Wala gyud tay tinuod mahimo mga igala gawas aning atong yaw-yaw. Gumikan kay og ni BP Sara pa sa may mahimo ni mo ana sila ang gamhanan sila ang nasa gahom tinuod man sila ang nakawid sa gahom nasa ilang resources no ila magahigala ang gobyerno di ba say mahimo say na ba kay mabuhat ana mahigala. No pwede nang gamiton batok sa imuha oh sao man imo na magakaigsuunan. May nakapait in taon karon.
1: Bullseye.
0: Magsigi og pa-priscon kining sa prosecution. Sa pagpamasin nga basin og makumbinsi ang mga Pilipino. Nga muubo para muubos ng rating sa Vice Presidente. Abi nimo. Musamot man, musamot. Musamot ang rating ni Sara kataas, musamot og kaubos ang ka-BBM. Sao ni mo pagtaas sa rating anan di na gani masabtan ko mo istorya. Mo taas pang rating ana. Maigbuddag ni mo diha Chris Renmier ambot asa miduol sa ahensya asa mi muduol sa ahensya sa gobyerno ani. Wala joy klaro ang gobyerno karon daghan kayong mga adik sa atong palibot gareklamo Miss Pidea wagi aksyon. Di man sad na ana di man sad na tibuog dakop. Kaya wala na saan sila'y dakup-dakupon, mga galaghut doon. Isa-isahon raman yung tao na, no? Para na ay pang report. Laya ba sa kayog, mahurot na na. O sa pa, may atong lihukon. Sino ang? Manay tirada niya. No, si Greeny Culpa Dared. Kuna Pangulo, magtagad sa mga bakak nga taho, mamahimong bakakon. Ang tanan niyang opisyal, mauna sila bangag, mga bakakon. Ingon siyaga Leonisa Antao, Sir Arnel, problema lang kung tagaan si Andres og Malita mubaliktad yun. Muna ginaingon may gala nga, una naman siya ni Buhig pamahayag, iyahan na ng problema. Bukalit siyang tumbling ana mga igsoon, problema na na niya. Kaya sa karon, mas makatarong, mas maayo yung desisyon, nga di siya mo apil nga naman. Di siya mo labot-labot ang agumikan kay trabahante siya may gala sa Supreme Court. No, naa siya may gala, nagtrabaho isip kining human resource may gala, no, kabahin sa human resource sa Supreme Court mga kaigsoonan. So, iyahan na kung mananlitan at the end of the day mausab mga igsoon. Kay makapausab ramang yun may gala, labi na das, kamadas politika, kwarta man. Bullseye! Bullseye! Si DJ Sitoy, kuyawa ni Noy, Tagamura. Mayong buntag, Gadro Bangarnel from Cainta, Rizal. Pa greet ko sa mga adik diras malak ay na di mga adik sa Malacañang di o sa mga buayas Congress ang aguanta party lista wala ni sa Congress ayaw John Albarra nag-alingasan na sila katropa kay mga bakakon sila naghimo-himo man sila istorya nangita sila kung kinsa pa ilaha himuon nga witness mo lagi no. Abi na kog ready na nya mangita pa man di ay. Bibi girl Ador, good morning idol. Pag-greet ko sa kong mama nga nag-birthday gahapon. Dixie Ador, thank you. Happy birthday ni mo dia si Dixie Ador. Happy birthday. Oh, Eman Moreno. Dili na siya mo barog, dili jud na siya mo tingog. Depensa pud na sa iyang kaugalingon ug pamilya, no? Tama ra man pud. No, nga di siya mo barog kay inagano. I mean, di na siya mo tingog ana. Human na man gud to. No? Kaya ang ilang mga gusto i-establish pa, nga, sa akong nabasa, gusto nila nga patingogon si Abi Andres, katong isumbag ni Bipi Sara magigala sa una. Kay, aron ilang ipabarog lagi, ang ilang mga igalang argumento, nga capable of violence, o dili lang to istorya, katong kang Bipi Sara, dili lang kuno to istorya ang weresibo, capable of violence kuno si Bipi Sara, kay manumbag lagi. Out of taken out of context ba kay kahibaw magkaganong nahitabo to no kahibaw man magayagalan tibok nasyon ang tibok Davao nganong nahitabo man to mga kaigsoonan dili ang ilarang pukusan dito na sila sa pagsumbag no asili labot may galag nganong gihimo to ultimo gani ang tao nga involved no in tao nga nasumbagan wa naman gani na magayagala mag muhatag og any statement karon pug-on la apil-apilon okay. Bullseye. Now, Bullseye. Alas 7.48 na may galang Dagnas Buntag. Arita kay naglibog sa CBBM magaigala o unsay pasabot na ng sige siyang sinyas magaigsoon. Murag ang iyang pasabot Colbert man siguro. No? Murag dito ba ni magaigala Cebu ba ni? Oo. Nga gigamitan na ganin niya magaigala o sign language para yun ma-explicar sa tao. Wala gihapon, no? Ann Mindre, Sir Arnel, nakagamit na gyud ko sa CP kay gibawi. Gibawi gi-remote sa apo. Maayo, no? Rosel Gamayo, good morning, Sir Arnel. Sa Tagum City po, good morning. Good morning! Yub sa Adreser, diversion tactics ni ilang paagi karon. Para di maisgutan ang blood control anomalies. Pwede ginato na pwedeng kalimtan. Ayaw gid mo kalimot nga napay blood control. Sige daw, paminahon sa nato ning nagsulbad sa blood control may galang naglibog siya unsaon pag-explain. Sige, Mr. President, imo na. XFM
1: Katropa. Yung napakalaki na mga tubo na goma na bago na yun ang in-install natin dito. Yung mga nakikita ninyong mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki. Mas malaki pa sa tao. Yung malalaki na tubo na dinagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito. Mabuti naman, mukhang effective naman.
0: Dahil
1: kausap ko lahat yung mga ibang mga tiga rito at ika nila ay dati lumalampas daw sa second floor yung tubig dito kapag umuulan kahit kaunti lang. At maintindihan mo naman kung bakit. Dahil kung titignan ninyo, lahat ng palabas dito ay pataas. Uh-huh. Lahat ng pupunta mo mula rito ay pataas. Ay, kaya naman lahat ng tubig dito pupunta. Kaya yung drainage, importante. At itong tubig na na-drain dito ay dinadala sa San Juan River. Yan ang plano natin. At ang susunod na problema na kailangan natin lutasin ang pagkolekta ng basura. Dahil ang nangyayari dito, pag pumapasok na yung tubig, dala yung basura, nababara na naman yung ating mga drainage. Kaya magpapatulong tayo sa local government. Hihingi tayo ng tulong kay Mayor Joy at sabihin natin kung pwede ay gawa tayo ng sistema para tuloy-tuloy ang pag-declogging. Ginagawa na ng mga tiga rito, nagdi-declogging sila. Pero ano lang, small scale lang. Sa dami ng basura, kailangan talaga meron tayong isang sistema para alam na natin kapag uulan ng malakas ay tiyakin natin na lahat ng basura ay makulikta at pagkatapos ng ulan ay may madadala pa rin basura, magdideklaging ulit. At kaya pagka naayos natin yan, palagay ko mararamdaman. Ngayon pa lang nararamdaman na rin nila na hindi na tumataas yung tubig at kapag may tubig na umiipon dito, ay mabilis naman mawala. Hindi kagaya ng dati na ora-orada bago sila makapasok dito sa kanilang mga lugar. At lahat ng mga gamit nila na nasisira, lahat ng mga negosyo, nakikita niyo, may mga sari-sari store dyan, may mga kung ano-ano mga maliliit na tindahan, siyempre nasisira ang kanilang hanap buhay, nasisira yung kanilang mga ipinagbibili. Kaya napakalaking bagay na ayusin natin ito. Kaya yan ang ating ginawa. Patuloy natin itong gagawin at ito ay dito pa lang ito, sa one half pa lang ito, kalahati pa lang ito. Gagawin din natin yan dun sa kabila para talagang mabilis ang takbo ng tubig, mabilis ang paglabas ng tubig at hindi na mababaha dito sa G. Araneta Avenue dito sa Tatalon. Maraming salamat. Good morning.
0: Alright, so mukhang mukhang effective naman ah. Hindi po si Dison, ikaw may sekretary sa DPWH. Explain po daw sa term anang imburnal. Ayaw, di kay ipataka na lang na magwarawara pa yung tawag kamot na luoy na kitanaaw ng presidente. No? Luoy nga luod. Pero anyway, mukhang effective naman. Ayos lang. Sige. Alas 7:53, panayon daw sa unahan. Di ang magaygala, no? Isa magyod sa nakapaukay, no, sa atuang nasod. Kini magaygalang shooting incident dito sa atong sa May Tacloban nga involve ang mga bata. Daghan na karon nakapatandog na ni og nahimo baygala nga national discussion. No, dili lang magaygala diha sa social media kundili magaygala diha sad sa atong balay balauranan. May buntag diha kang Yuyu Cards sa Laborte Aum. Good morning. May Malanday Ebenezer si Chico. Kinsa imo on nga witness? Si Arnold. Arnold Schwarzenegger. Ha? Dexter Labajo Mediano, good morning. Inting Carpio, Chris Rinmier og si Ann Mindres og akong classmate si Pare Joy. Balyangka ga sige iyag yung gidumta ni akong sinina kay iyag yung ang hulamon. Ay, ang buntag ni mo diha pre. Kumusta man imong mga kuan diha, mga white kilso. Ay, kuan man si akong kumpare kanang tag-ianig manukan nga haskang lapara. Kumusta mga white kilso na to diha, mga sabi tawag ka nga mga manok na. Broiler may nailhan ako pare, broiler. Broiler katong Rhode Island, ito na mga sabaw nun, kaila ko ana, no? Alas 7:54 na magaygala dagdas buntagnan. Gumikans pang hitabo magaygala. No, nga sunod-sunod nga mga insidente nga na-involve ang mga kabataan. Nga mo'y mga nagpahigayon sa krimen. Nabalaka kuno mga higala Tristan Gulay imong presidente. Naguol siya pag-ayo. Dili isip pangulo kun dili isip usa kuno kaamahan. May pabinaon na nato ang iyang kaguol. XFM
2: Katropa. Ngayong araw, hindi lamang bilang pangulo ang aking pananalita, kundi bilang isang ama, bilang kapwa Pilipino, at bilang isang taong lubos na nag-aalala sa kaligtasan ng ating mga anak. Sa mga nakaraang linggo, nasaksihan ng ating bansa ang ilang nakakalungkot at nakakapangilabot na trahedyang kinasangkutan ng mga kabataang Pilipino. Sa Tacloban, may mga buhay na nawala at madami ang nasaktan sa isang nakagigimbal na insidente na pamamaril sa loob ng paaralan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Sa Cavite naman, dalawang insidente ng paggamit ng patalim at pananaksak sa loob ng paaralan ang naitala sa loob lamang ng isang linggo. Ayon sa mga paunang ulat, posibleng may kaugnayan sa bullying ang mga pangyayari. Isang bagay na kinakaharap ng maraming kabataan ngayon. Nagpapatuloy pa rin ang imbestigasyon. Ilang araw lamang bago nito, dalawang mahuhusay na student-athlete naman ang nasawi sa pagkalunod habang nasa isang team-building activity. Ang kanilang pagpanaw ay nagdulot ng matinding dalamhati at pati na rin galit, hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa marami nating kababayan. Nakakadurog talaga ng puso. Magkaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa ang mensaheng ipinapakita nila sa atin. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila.
0: Isa may ibabayan niya daw eh.
2: Ang paaralan ay dapat maging lugar ng pagkatuto, pangarap at pag-unlad. Hindi lugar kung saan nangangamba ang mga magulang para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Kaya naman, inatasan ko ang ating mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan at lokal na pamahalaan na higit pang palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa. Ngunit hindi sapat ang pagkilos ng pamahalaan lamang. Dapat manatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak ang mga magulang. Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin, hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Dapat ring tiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan. Sa loob man ng silid-aralan, sa mga field trip, training camp, o iba pang mga gawain pang eskwela. At bilang isang lipunan, kailangan maibalik ang pagpapahalaga sa buhay ng tao, pagtuturo ng tamang asal, pag-uugali at pag-iisip, higit pa sa anumang leksyon sa silid-aralan. Sa bawat estudyanteng nanonood ngayon, mahalaga ang inyong buhay. Mahalaga ang inyong mga pinagdadaanan. At ang paghingi ng tulong ay hindi kailanman tanda ng kahinaan. Sa mga magulang naman, huwag maliitin ang halaga ng isang simpleng pag-uusap kasama ang inyong anak. Minsan,